0: ala ha pumeli leswaku a wanuna a teka vasati vambirhi kumbe vanharhu. A swa ha pfumeleki manje hi ku tala ka hina vanhu a numeri mayori i vavasati duke vavanuna.
1: Zandamela
0: papayi
1: a swa ha koteki xigelo hi chihi?
0: A xigelo i revolusawu leyi hi nga ka yona sweswi ni mahanyelo ya nyuwana lawa hina hi nga ka wona sweswi purke a ha ha li wona. Ku tala ka minchumu yi cincile leswaku yi nga ha fambi hi leswi hi nga pfa hi bixa xiswona a ntumbuluko wa hina vaafrikana a ka ha landziwi ntumbuluko wa Afrika. Leswi swi landziwaka sweswi loko hi za hi vona minchumu ya matiko ya le handle hi landza yo minchumu liyani hi dlaya ntumbuluko lowu wa ka hina hi hanyaka ha wona. Purisi minchumu yinyingi ya honekela hambi hi ri xipeku tikweni a bya ha li kona hikusa a ntumbuluko lowu hi nga pfa hi boha ha wona khale a wa ha tirhi.
1: Okay.
0: Ina i bava valoyi
1: hi yena
0: khalimambo bava loyi.
1: Basi bungile ta za wonela gavan'wani leswi va ti vulaka siku leke nyamuhla.
0: Hi swona hi ta vonana ka xikoxa no xitokamba.
1: Chao chao.
0: Chao.
1: Ave Zandamela ku sukela marakweni kambe hi na ku tshemba swa ku a hlaya hina liya 8 to 6 59 69 167 a kota mun'wana hi khonetaku hi yona. Alo a hi byetimukela a kona mingiseta. Alo
2: avuxeni papa.
1: Avuxeni hi bula na mani?
2: Amana Helena Gabriel Masharabar Lusabral Maputo.
1: Wa ungani laha kaya mutini?
2: Mina wa ku one.
1: Bas wa uzivonisa ku yini zva pfumeleka ku ve dadani muni avini vambirhi vanharhu ku sangula kota tumbunuku cha vumbirhi kota ndlela ya ku hungula a xikarhi xa ku ve vavasati va hi vanyingi kundza vavanuna?
2: A swi pfumeleki. Leswi swi kalaka swi nga pfumelekeki hi swona hi leswi hina vavasati loko hi vambirhi i nga va nkateko ya nuna lweyo a gwenka mun'we ni mun'we a kokela ka yena a ku na ku rhula la kaya swa ku hi ta hamba a kuturu la kaya swi a ku nga ta endleka.
1: Mama, mama, podu hungulanya na volume ya radio.
2: Sabo. Okay.
1: Zana kwatsi ja.
2: Yeah. Ja, loko avavasati hi vambirhi. A u toma le kona la kaya.
1: Hafunene.
2: A kuna u tomi. Swilo swa kona hinkwaswo swi famba xikerde a swi fambi direto a hi nga ta hamba nchumu hi ta tshama hi va ku hlupheka hikusa mun'wana ni mun'wana a li nga ali mina hambi ku ve bava a ni mali a ku yini mun'wana ni mun'wana a kokela ka yena a swi kona swa ku veneni hi hlengela mbilu ya yin'we a na dya swipfumeleki.
1: Se hambiloko dadani loyi a swi kota ku tshama na n'wina ndzutini a bolisana kasi ku ve a za ku hi chihi xifuva xa mun'we ni mun'wani kasi ku ve a mavonelo ya n'wina ma hlengelaka ku aka ngangu
2: a ma hlengeli papa
1: a ma hlengeli
2: a ma hlengeli a ma hlengeli swi lava a wanuna a nisati mun'we u ta va vona usiwana la vona a ku yaka u ya timale maxini va ta hamba nchumu mali loko vo va vambirhi mutilo wu file a wu hanyanga wu file
1: mamani wa zvitova zvokubva kuona vangani vanharu munikala ka masiku lawa vahanya kukwadzi
2: vokupfeka pazvo zviya voshaniseka kushaniseka kakunene hakuna utomi mavonelo yakakwanga iwonawo
1: ova
2: usvanga mini amunomuzama munafuti sati pamberirani senjani napamberi majanati hakuna utomi asikona chilungu akakwa namuni vambiri so loko usiwana lamwe navadhoji mutalcot loko muli vambiri vanharu nati asvihumi
1: basi onela ka wena hi bongile na ku tshemba swaku va ta engetela van'wana kutani ku hungula
2: hi swona jani mam va tanhele va muhinyi va hi byela
1: hi wala ku zala vangani vambirhi kutani vanharhu va nyika onela gabyi.

0: Alo.
1: Ha Shane Babalon.
0: How Shane?
1: Ernest Muzima kwa ke pande mjiken bere ja kubeka kwa lana.
0: Ah, ba ku tsamba kota dot, ba ulo le hibiti ga wena. Bangani le kaya muzinyo.
1: Mongwe madelo.
0: Ah, ulolo ntang.
1: Aba ho mele la fadela go tega mbiri wa nara.
0: Ehe.
1: Nara ho mele la ba jo.
0: Lo.
1: Mase a se ba ba lo.
0: Mhm.
1: A khale ka kona.
0: Mhm.
1: Ai. Aba a go bo a ba ka ba go rumo bona ba sata.
0: Mhm.
1: Ba tsenda a ka ntse ka tsama mama na mena na ha ya le bolela. Lo ke na mana mena. E ba ba le kum dira ba tsaka ba denza ka ta hlantswa we.
0: Mhm.
1: A wa tshosa ga no wa problem famba ba ka ba famba tshi ka ong kha wana wa lo na madala vumela ba so wa u prese mina ma kona wa mina va ka ba na mama awo ja jive ala ha vumela a ko hi na ka ma va tshi kumbe ku ku va xanise kula ka mani Elena Gabriel ande tshi swa ku xaniseka
0: phela tshi kona tshi kuti singala ku tshi mahaka mama na Elena Gabriel so ken tshela ka nyele di porch singa tshi mahaka wena hambo kona ina ka a tshi kona ku ve va he va mbiri la hakaya ku hundza ku ve a munhu loyi a ku ine munwe ke ine va ine trash le handle.
1: Yeah. Bon. Wa mfundisi ukarwa muziyoni umwana wawe ala lava zvinale ngufukuti vaona so pa dzimwe tinyango maziyoni ya ivo vangani vava nharu musiuke akona vanangani vanharu kale mazvima ava akatayako vati maratu vanhanyana loko ndzi lavele swigwana ku lauta ukhaza zvamada usubani saku yini zwo kheso vha setla vha vhanharu la avo monanda avha setla leswi o vhona ku leswi vha nhadi nana loko get phuma mina anzi vhu zwo kudzi aku yini enta loko phuma loko ndzi ekela la a hi kona gito tshanzi hi kona la
2: hey
1: masi zwa zwina vho manda avho na vala pena zwezwi na vala pena nta mina ndzi vhisa leswi mwananga lela de eh mas o hai as do ko van hanyana eh ali na zeke la azakuga hai ku u shave para dwini eh u shave ka ka inga yi and munumuna aya taka ga lumu ya ka inglesia owo wo ka ta aya taka ro ga me ye na shava ye na wana shava chala ka inglesia and ta ye vona wa sa tso ku ku ga lu ya wa su ti wa sa de ro masiku pra ku dik yena taka kwa bi a rongoma taka bi ka na unga zwine kwa zwa lwa ni lwa kwa pa lo wo tsukola ku zwima zwo lo u ta ku karateka zwinwa zwo ku levela pe and this own the experience wo wo akwa pa ku tsuka nwana no ta ku ta ku ha sa le zwinwa na wo wo mazi ku ta la ka va sa de verdad ya ti a ke te ka me vambe va sa ndo va na wa sa ti va.
0: Okay. Ernesto. Hechi somo. Hei mhangu inga kona ya kuve bae vambiri vanharo. Hei mhangu inga kona kutandi. Hei mhangu inga kona ya kutandi lisima la kuve vambiri vanharo. Ili lisima la ku ahimungu kutandi amhangu ya ku ahimungu. Kawane la gawe. Hima gizuma tsongwana.
1: Iya hema gezima tsongwane ali sima linga kona ku na ku himungu la kaya na vambere he kona ya yi kona a mhangwanzi wone bembe mase ali sima hili zoku nena vambere mutsembanile loko munwana zedza tsheni mutsembana dzimbe tsongwane munwana anga zvokuti kwa ku tikara taku hiku mun'wana mumambirhi mun'wana a huma ya le hangi a teka mavabyi ya wena wona laha hi xa hi mhangu mina ndzi nga tshama laha yena a huma ya tata ndzi nyika laha xa hi mhangu loko za ndzi nyika mavabyi xa i mhangu yi nga kona kwalaho mbeswi swi ndzi sima ngopfu ku n'wina mi tshembana n'wina vambirhi mi vambirhi ndirhi na mo ka ri muzanana mo rhandza swini leswi ni tisinga a ku ri a mhangu yi nga koni loko hi mi vambirhi hikwalaho ka ku u tshama hi guwa basi sweswi a va zanani va mamani lava i guwa basi i guwa basi otra cosa ku laka madalo ya ku mina ndzi hekele laha a ndzi hekele laha ndzi hekela kona a ndzi
0: a nga pfukeli kona
1: wena wanuna a va vasati kumbe ku ka ku kolwa a ndzi ha swi presidente u ta ti dedikara ka vona ku ve yena na a ya le hangi mina mavabyi ngopfungopfu ma ndzi chalisaka hi wo ndzi ma vona ku mai mhangu ya hombe ngopfu ni guguwa la kaya ha mina xaveso ina ha mina se muri wa tshama hi guwa wena leyi i mhangu leyi advantage yi nga kona vambirhi yi kona ku ku o wena wanuna pa sempre u ta ve
0: basi Ernest basi
1: ndimati ku ri mi duku David muhalahala a ta nghena ndzi va ku n'wi vuxa va ta nyika khwatsukhwatsukhwatsu
0: na ku tshemba swa ku ka xikhati lexi va le endleleni ya ku lava ku nghena loko ta tima va ta nghena
1: nexitori n'wa ku ndzi teka nghena na yena wa hindimona ni ta vexi ahiva kumbe a hi vangani okay ni bongi
0: basi chao yeah
2: Niña dama cuida su vida quiero ti amar en miña eva tu paraíso
0: Afoni ngata nyima kuvitana nyamohla lo mingisela ngopfukeni
3: Hayi ngisabona ukona kwala ngingeni
0: Hoya hoya
3: Ukuyini
0: Hina evukile kwatsa anti una say
3: Ah kunene kambiwa kuna tshuma ndimozi yanzi kujirela kumhango hlanya
0: Nga matlatla ka.
3: Ha, nda matlatla ku eta mazwa lo izonda zwithu la ha, swi kona tula la ndi lakula le zwako a ku teka vasati vambirhi. Zwi famba ka ndi tawu tsako ini ku ya mu. Va teka.
0: Izwa. Ndi tla zwo makhwatsi, va teka zwo neka.
3: Va hanya khwatsi.
0: Mm.
3: Kini jahati ya lah, anda siwa nuna uza aku abama tukang tahan ala cien.
0: Ayo, alisa mulai caya aku lefond, ayo karat lah ka fon?
3: Nad.
0: Ah, ok.
3: Ini basa tukang diri.
0: Wawan?
3: Iba jeli kala basami kon hakan datu, kamu tua mungu. Kambe, lukuti itu homo, lisi zon, sabu suami hena batiku. A jeje ti koka ku fana.
0: Mm.
3: A kona ku hambana. Ba hanya kwati. A kona guwa. Ku ba ndi munghana. Ku mu khaisa hi ti ni kwati u nge un'wana wa ku so ku u ika ta ku lova ka swikona.
0: Mm.
3: Ba hanya kwati. Ndzi ya depend ya ya ndini ya va hlavo.
0: Mm. Ndzi ku
3: lova ka a tshutse no tsama kwakwa ya ku lavutwa le sima ya ku tsaka la fatwa mbili
0: mmm
3: yena ndzi ta ku bela zwa ku le sima yi tiwa hi loyi a nga ni vatsati va mbili wa yi tiwa le sima
0: mmm
3: yena ndzi nga ni fatwa mbili ndzi nga ta yi tiwa le sima ku tsaka la fatwa mbili wa mbili ta
0: yena
3: na ba zwi va ke kwa no ha yo ndzi nga ta
0: mmm
3: ku mosi tiwa yona ni yi le zwa ku ti ma sa kini
0: mmm
3: ma zi a gwa ngufu ngufu kiti munu ka loko a mwani ndzi nga hakela la amwanzi amu hakela le ya fariki laha wa khona hi siroko
0: loko va hela ka muti wa wun'we a ku na xikarati xa hombe
3: loko va hela ka muti wa wun'we wena wanula u swi kota kuvaa ku va humba va rinyana swi laveka ku laha ka wanula kara a va va sikela vanhu va lihumbile u nga tirhisi mahlwevo ya sati lomun'wana mikaya mikaya a ku seta ku byela ku wena ta mahi a sati wa wena u rhandza ngopfu ti karikarikaiu lo ngetikaka u ku u huma hela siku ya ku le miya ka chikisiliya ku makulivi ya sati wana ku chekela u ku wena wuli swo karikarika swi a swi lavi loko bacho mahi riya a gwatiu ti petile ha guwexi ha kahle leswi ku wona kambe a swi laveki
0: Mongel, machine, and

0: ahlayiya hina i 86 59 59 167. Alo, alo, hey, bulana man. Jeremias?
1: Laloi.
0: Shagalami yena, u kumeka kwihi leswi?
1: U kumeka lana mahulati
0: ya nama. Na mahaxa? Hoya hoya.
1: Timhaka ta vasati vambirhi makwerhu ta hlupha. Hikuva ka ni kule ka swona hi papa wa mina lana eka gadani. Swi endlekile leswaku ankosikazi leyi a nga mamani wa mina maka a heleriwa vukati hi nsati wa vumbirhi. Leswi kumaka na swi hlupha vhela ku ve u ni vasati vambirhi swo lava a nhloko vhela maka nhloko leyi a tshuketaka na nhloko ni nyamuthla ni hlakeleli u ni va umaka va vasati vambirhi. Leswi swi ba ngopfu makwerhu a ku ve va ni vasati vambirhi leswi lavekaka ku ve u ni nhloko ya yin'we na kuxilo xana xa wu karhi. Swi ni leswima ngopfu ku ve u ni nhloko yele ya yin'we va tele ma a ku tala ka vona van'wana va fambe vana va vukati va la ku vona tele. Mavonelo ya mina ma tano
0: hi vonela ka wena
1: ni nga kula ka swona. Ya chavisaka
0: hi swona. Hi vonela ka wena a wanuna a fanele ku ve ni nsati mun'we?
1: Nene mavonelo ya mina ni fanele ku ve ni nsati mun'we a nga yelwi ni nga na yena. Kumbe ku a wu nga khatangi ka swikarhati masiku ko talisiki a friend swi tshamisekile masi ni nga khateka swona ni nga tekeliwa mamana wa mina maka nsatikuloni a ta hlupha ya hlupha straight presi ni ngu mamana wa mbirhi hi yena loko a rhandziwa hi bava masa a swi
0: bongele valoyi hi ta ve hi simama hi yingisela swifuva swa van'wana hi
1: swona hi swona ni kensile matlhelo ya mina ntirha
0: kan mambo chao chao.

0: Aló.
1: Aló, man Tomás.
0: Blanaman.
1: Laha, olo me mi pinya mire. Lens tropa nin se kama tsinglom ba ri tuar kumandan.
0: Aw. Magezi ya masha, zwa tsakisa hla kumhaka ya nyamuhla.
1: Rakit, empela ya tsakisa na kale porque ya aka. Ya la ya ya fusa tsinglom tava ba nuna ba tiva hanya la gautsi kwana lo mingangweni.
0: Ezwana.
1: Yeah. Hai, man Tomas, ya mhaka leyi u nga vulavula laha nyamuhla leyi ya hombe ngopfu, yi na ni lisima, yi xanisa vanhu vo tala, yi tsakisa vanhu vo tala. Ndzi za madata yo tala na ma vulavula hi timhaka leti, mo ya gingimanyana ka chumu ta xitsongwane va fanele ku tihuvula na mundzeni ka ku teka vavasati vo tala. Mina papa wa mina hi ya nga tekeli vavasati vambirhi, mina mun'we ndzi nga nayo. O tsandze zanye ndzi nga va navela vambirhi masa vutomi bya vavasati vambirhi ndzi tiwunile khwatsi ndzi susa bazi ya swona ku swi vula ku yini ni ku swi pfuna ka mamoni ni ku swi vonaka hi kwihi hi laha ka papayi wa mina. Ya ku teka vavasati vambirhi swi na ni lisima ngopfu makwerhu.
0: Swi na ni lisima.
1: Ya swi na ni lisima xichumu xa ku sungula a vavasati lavambirhi lavaya va tshamile kota mavoko mambirhi ya wanuna. Alakanyela loko wo tshuka u badle wa ku ka wana ka xibaba u gama u pimisa ku loko na xibayisa leswaku ni ya tala ku jininginisa u gwenti loko na wo hanya kota wo hahanyaka leka cina ni ngita tirhisaku yini ngita tekanyana vutsongwani ntirho lowu wa leka xibaba leswaku byi lavelela ku kala leka xibaba gi hanya kasi ma ta pfunana a ndzi ha wuli loko u badla leka cinene futhi ayiyaya hi kotira ku hi gona masa xibaba xi ta gondza ni leswi ti nga ka ti nga mahi kale hi kotira ku sala ku pfunetela munghana a vabyaka eya primaire vantage entao a problema i mhaka ku vavasati va kala va nga ha tsaki loko hi teka vavasati vambirhi yi sukela ka hina vavanuna man Tomas yi sukela ka hina vavanuna mina propre papaya wa mina i yi ku mahana ndzi xi wona a ndzi ma yori deitada ndzi fambela xa madoito bya novianus a hina mani wa mina ni tana ya mamani wa mina ndzi nga wulisa leswi a nga lowa sati wa wumbirhi entown loko ku sungula ku akiwa miti kota leswi a nga wanuna a ndzhaku ku aka tiyindlu hi la ku aka xifokohlana xa ku ka ti nga pfuni nchumu a nyika mamani wa mina a nga pasa ni vana na vo tala van'wani va ha vasukulwana a ya aka yindlu ya yinene ngopfu a nyika lowa sati gayani wa ku ne n'wana i wa nga se byala entao ku sungula ku fuza nkwalaho a mamani wa mina swi wonisa ku i za a mangiwa leswiya hi ku a nga khataleliwi okay va ya va kontinuara vazwana lava vamani va vambirhi lava papaya kama famba ya mitirweni loko a vuya emitirweni a nga vhumeli ku va avanyisa leswi a vuyaka na swi mitirweni na va swi vona voxe i nyika mun'we ni mun'we swilo swaku hi tihundla pasando dos tres dias ku voneka yoxe michumu ya ku yantshwa na yi si ka
0: gayamamani lomun'wani
1: ka mamani lomun'wani kamamani xa kiyelanyana sabango ya kona emetade u lombika kona genele pront okay mamani a sungula ku xireka za loko a xireka a sungula ku n'wi siya ndzhaku gaya a nga ha yi na konta nani loko va bula a nga n'wi khataleli lomu ka maxaka a nga ha n'wi nyikilisima ku ve ni hi ye mamani wa home a sungula ku tiveka na hi xivangelo xa ku byala zolonga laha mutini lowu mamani wa mutsongwana finalmente a gama a suka a fana papaya wa mina a gama se a tshama yexe sikayakakwe swa leswi ndzi vulavulaka leswi wa hanya yexe mamani hi hanya yexe hikwako hi wena u nga masati wa mina a famba u va pelupeli yi sukile ka yena kasi loko wana u swi kota ku va pata vavasati lavaya fazendo bela xikomu si fosi duas filhas do mesmo homem ou do mesmo pai ndzi wa wonile ku swi vona ka hombe ngopfu ku nga karhi ku u ta ka lava mamani lavaya hi laha vamakadzi va mina va kalaka va nga tshiketi ka ku leti mhaka ku vavasati va va ni wukwele ka ku ala ku tekwa swin'we hi hina vavanuna hi kala ku nga va nyikile rirhandzu ya ku fana i wala ku wula papa hi mun'we laha ku u nga ma hi mahlevo a hi se na mahlevo lava mahahla lava
0: a mitirhi ya kona ya a mitirhi ya lisima ngopfu laho
1: hi swona lava mahahla lava loko va swona makaplana swa mbiri hi ku fana waka tingi ta dzi tifana unga tsuki u vumela ku veka balance munwana ni munyika 2 kilo a munwana ni munyika 2 a 1 kilo loko zwa mahazezo ni ya unga ku munwana ku i 1 kilo munkana munyika 2 kilos pronto la tsiki vo xava balance ku fana la a balance i tsamela ha tikaka i pandi
0: ya
1: ibona ke vha ku tshangana va bula va ku kita mahayini para hi mutsakisa ku ta zwa swa maheka leswi porque va ta swona ku uva khoma ku fana uva rhandza ku fana a u tsiki u vhumela kwa munwani a veka tshoxo ka munwani ku nga hina fanela vona va tshisa kota va makadzi va tlhela va xara wena ko mpapayi kota nuna kota hloko kota murangeni va ve va tshamba wena va tlhela ku rhandza amuto wona u antswa u ya mahlweni swi maka ku ni vana va wena va kula na va zwana porque va vona leswi va mamani va hanyisa ku swona hina hane ku ndzisana hina lo anga famba musiyalo wa mamani gaya o va nombilo loko hanu la ku landzelisa nga mahapapayi le tshikola tshi munyika ku mfana lo munyika ku mukana nga ha munyiki le pahla le nga munyika boha kula yona hanga musavelangi masheke hina hela ndzange hezwo le porque mamani wa hina wa hanyika nawo masaka hina mahedzela ku eh nga landzelisa kwa papayi inga tamakhelweni ya ra zompela kwa ndzi swi fali yeti fika matana wako ile hiku hi senzi nga ni sati lo yinzi nga kare ah eho ne tsaki ne zwitsera
0: kambe uta dito mani
1: mina ndzi ni dyo wa kanyamire ndzi la ni bayi ndzi dwa ku mandla ni sidropa ni cheka masi
0: dota ndzi wena na bava loyi munga nghena khatiga ku sangula hi wari ndzela ku kutani hi rindzela ku sikela nyamuhla muve zwiro zwa tlawa lowu wa hina wa vangana va radio Mozambique
1: anzo ku se ranza makwero swi lele swi mina porque nda wona tshigondzo tsha hundu ngo vutisa la ku loko hi tira tiro wa ku fana nilo
0: bonge
1: kuna ni programa ya la hama dotin la nyambani hi tolovela ku hlengela mamani Luisa Nicolau na Maria Susana na Mrs.
0: Manuel
1: porque Manuel is atamen hi fomi to ku hi tiwa Armindo Masingi mina ndzi ku lwa ka Masingi ni loko anzo va se doro peni lego anza tirela kona manzi khometa ma banka ya mina seno kamanza u fumela mashi ndza swi ranza ngopfu ku hlengela ni radio porque gondisa vanwani khale gonza hina
0: bongela bongela
1: man Thomas dasanza ngo fukubala na wena ntsakile makwero ha vanje kama vanwani kan mambo makwero
0: kan mambo chao chao
1: ndzi bongela ngo
0: okwatsi kati ta hundza ka chechi tsongwane hloko makale ita lava ku hamba ku yiphindwa makati mambiri manharu hallo mungisa nga fukene
2: au sheni baba Thomas loloi
0: hoya hoya bulana man
2: Ija hla ku tsaliwa bara do le pompa zwangu lo Francisco Mondlane kambe so sirlo mukama
0: Baba Lopi hoya hoya
2: kan mambo
0: hla ku mhako yikumila zwo
2: kuve yikumila
0: vangani vangakaya
2: baba valoyi mina andzinga ta ku fisela ava sadu vambere vako
0: wa bona ke
2: anchumushale sima sile ka wena wanuna u fanele ku vemene ko tirhisa anhloko yi tirha la mutiri kota ku loko u nga tirhisi nhloko yi tirha la mutini swa wena hinkwaswo swi ta onhakela
0: izo
2: a loko u ni wasati vambirhi bava valoyi anchumishale sima la kaya anayo a liulu wa wun'we hinkwawo ku nga tirhi milawu yimbirhi a ku kumeki ku lowun'we u tirhaku la
0: mutirhi
2: a loko u huma u famba u tirha a loko u vuya a loko a li ku yaka yindlu loko a li doscor tisal ya nkosikasi doscor tisal ya lowa mutoko a loko u vuya hi ntirhweni kumbe xiimale loko a li doji ni lo nyika ku lowa nsati wa mukulu ni lo wa mutsongo i doji yini depende hi muholo wa wena lowu u holaku wona entirhweni loko hola ku veneni u ku aseni ni ta nyikela mile se ninyikela mile kinyetso swa wena swi onhakeli bava loyi swi nga ha ta luka kula ku famba aku famba kunwe ufana ni xitimele xikoka ku masasento wa magarawaji mazikoma koka ndhawu yi
0: leswo
2: a makoki ku hambana se a loko u la ku xi hambanyisa ey u ta tionela wena u ta rhwala kangi soko wena u li wexe
0: wa u ta tilayithela
2: u ta tilayithela ku wa fofo exingu kondi ti ni ta yehle liya ka sixi se lexi xi lavekaku i ku veneni a loko a yi kumbexana ku ni swikarhato u nga pfumeli ku veneni kumbexana loko nyamuntlha u yilaka yindlu leyi loyi a ku byela hayi swingeteka karhi nsati wa wena swi ngete karhikarhi ahi ho ina u miyela wa ku ntsena u la ku swi tseva swa buwa hinkwaswo bava loyi loko a za ku byala leswo vuteki u tekela ku mi byela leswaku okay a ku na problema ri ta xa mundzuku ni ta mi hlanganisa hinkwenu swa kuva xifuva xa n'wina
0: ya
2: a li munhu loyi a tilisaku u ta muti a ta sungula ku tilumaluma kolana leswa a swi nga leswa ku ringana ku ve ni hi hlanganisa
0: a ni lava u swi tiva basi
2: a ndzi la ku u swi tiva basi ti nga ka ndzi la ku swi tiva ndzi la ku tiva mavonelo ka n'wina kutani mina bava loyi loko muga a vula lexi i ku fana ni vana loko a n'wana wa mina wun'we a ku a mani wani onheli lexi ni rhandza ku ve ni va vitana hinkwavo va tlhangela ndhawu yin'wini a nga ni byela leswaku a leswi makwenu a nge swi endlekile swi endleka hikwala ka yini ni kuma lesini la kona pronto ni kota ku ve ni se aleho bava loyi yina manje a swi bizi ku ve ni vasati vambirhi swi lava ku ve nini ku ve na lirhandzu li sukela ka wena wanuna ku ya fika ka vasati vambirhi mina bava loyi na nghena ka zatifanye ni hlamba na vasati va mina hinkwavo vambirhi a nkarhi wun'we
0: hawu
2: ku nga ri na xizathu ku nga ri na nchumu leswi ni vulaka swona a swa karhata ku teka vasati vambirhi loko wena nhloko ya wena u nga tiveki ka xitichi xinene kambe loko u tiveka ka xitichi xinene a swi karhati bava loyi amama
0: bongele ba mondlani he wona le ga wena hina ku tshemba swa ku va khetsu kari lava vanga ingisa na ku ve valondzola a tindlela tinene ta ku mahalesa
2: hezo
0: bongele cha cha wana vela ku veza van'wani va vasati laha kasi va hlengela va wula awa umboni gadzi ku va ma hisa ku yini kunene loko va hi vambirhi kutani hisaka vambirhi a va hi vambirhi mutini lowo va ma hisa ku yini kasi ku va zona khwatsi bya vhumeleka ke ka wena sati ndzi wena ku ve mu va vambirhi ka nuna allo muyingiseri u nga pfukeni e bulana mani
3: David Paul Berno.
0: U kumeka kwe baba?
3: Berno vo Masaka.
0: Ah. E district mon leso.
3: E boy.
0: Ah, wa stoke ku yene simama ko tisa mungana.
3: Aha.
0: Eke aradum sambeke dorvuma maputo se loko ko ula bayro tsena no nga holi ndawo ya kona apa yela ga kona vanyingi vata tsama ndlele okay hoya hoya wena la ga wana ka hloko le
3: a ale swa va tsatu va busy swa twala in khale ni khale manje so swi kumeka ku a xa ha twali bena hi mhaka ku a ku na matshamela hi khale hi ku ndzi fawa ntaw swa bindzanyana ka masiku lawa hi nga ka wona ndhawu
0: loko u la hi ku ndzisa u la mitirho u la magisela u nga hi nga handlala khwatsi
3: hi mahanyela
0: a
3: nga hi wona porque a lava va nga ha kumeka a khale na va teka vasati va busy va zazi a hi hlahlo ku ka mali wuya va hanya hi masimu tala ka vona a va ni michumu va bindzu lamasin'wini va kuma ku va tsingela va ya va kuma ku thovela masin'wini va nga hanyi hi swa ku xava. Amaxi u nga kuma swa ku sofi mimiti yinyingi hambi hi wansati wa wun'we a nga ha mi koti munhu maxi wa tiza. Va yi vona le ma countdown hi lexi endlelaka ku vavasati va busy va ka zata oxendiya loko u mi kuma a wanunani dostres vavasati swi oto ana o tipheka navo maxi a nga hlayi swoko wa swa kazata hi ntamu.
0: Okay.
3: Yeah. And down. Mavanele mina famba hatelano.
0: Mhm.
3: Maji. Aske tshali le nyana ku le ku hlasa ku.
0: Now, zwizalele. What wa ku a Charles Simala Harad Msambekeche. Anga kona a phazama ku munwe na munwe nyika wonela gakwe. Amuyingiset afanele ku vi a hlola leti munwe munwana ku lako. Awona swa kichi chivunaku ka siku yaka hichi chika ta kuchinga vhuni lecho chinga chalisima
3: kanmambu kanmambu at this end
0: cha cha oi to say 10 9 59 76 77.

0: Hello.
1: Hello, baba. Hello, ya to.
0: Is on.
1: Oh, come on, man. You need to value the young and make a push that killing a blue. Baba, hello.
0: Is on.
1: Akuvuna katu ambiri a problem.
0: Ekumuna
1: nuba abili ya wamu mumu nuba ola wa ambala wa kukuwe chabu chabu da tira tina tira nuba ngati zamiki. Kula kulikuwa sato wale wambiri na kangu na wawa na haranga wele na sato wawele. Ati mlewe tangu ina ipise matala kaya so. Munga zitu matala vizini ati wata wata kukini changu wa vizini ni masaka.
0: Yeah.
1: Kwa mkuma mkuma ya chane sija wele na wata kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya.
0: Yeah.
1: Yeah. And mom.
0: Bongele, bongele, usekete ligawa ya nehetarni.

0: João Jed.
1: João Jed, como é que
0: Como é que é xaxai?
1: Olha, olha, Jed.
0: Em co, em naka.
1: Uhum.
0: Ando lá um dia na maquê.
1: Engana.
0: Se lá cola nessa co. A timaca de taco, tecan, vassat vandir, ou vanaro. Itacale.
1: Aham.
0: Eco. A khale ka kona a mulumuzana a teka vasati vambirhi vo vanharhu
1: Isso.
0: i vona va swi pimisa leswaku a loko a teka vasati vambirhi hi ku pfundza la kaya porque a ta tswala vana va vanyingi
1: A ta rima masimu makulu.
0: va ta rima masimu va dlaya ndlala kambe a pratica leyi a ni la khale na va mahisa swole swa vanhu vanyingi va nga swi mali
1: leswo
0: manje hi ku famba ka nkama hi timhaka ta ku nghena ka rilixiyawu ni pumbile leswaku a vanhu va teka vasati vambirhi vanharhu hikwalaho ka ku a vanhu se a va twa a yi vhangeli se maje aleso swi la kula leswaku a ntumbuluku i ntumbuluku hambiswoswi leswo swa ha maheka
1: iso
0: va kona lava tekaku vasati vambirhi va teka vasati vanharhu hambi ntlhanu va teka maje na veni mahanyelo ya manene
1: iso
0: porke leswo swi dependera hi nawu lowu mulumuzana a vekaku wona la kaya kakwe porque vale lo que uno va a ser tu bandera y no puede bueno ni más uno. Acula con lo que un guerra lo va a ula ula sieni. Uy acá lo va a ula ula sieni. Uy acá lo va a ula ula sieni. Uy acá lo va a ula ula sieni. Uy acá lo va a ula ula sieni. A Johnson leyo. Y leyi ambi. Y lanza. Y ku. Loco. Ziteka wan sat. Experiencia. Le xin la gushu ula ula. Mina ndzi n'wi gwela nkosikazi ya mina ndzi ku a lexi mina ndzi xi nyenyaku ku wena u vulavula mali hi mamani wa mina kumbe ba wa mina a ndzi swi lavi ku ndzi gwela leswo porque na minawu ba wa wena ni mamani wa wena ndzi nga ta vulavula hi vona swa ku biha se loko swi mahisa leswo a nga ta aza ni siku ni siku lin'we a tiya ku ndzi gwela swa ku mamani wa wena mahi leswi sukile a swi tiva swa ku leswo ni ndzi swi lava
1: u nga ta swi pfumela
0: i futhi ndza mu gwela ndzi ku wena laha u yo tekwa maxi a mamani wa mina ha mamani wa wena a leswi mamani wa mina a rhandzisaku swona a vana vakwe swi nga ta fana na wena hambi wo mahaswa swinene sembe ku ni leswi a nga ta ku wena wu bom porque swi teni porque wa n'wana wa yena se lexi lavekaku ku laveka ku wena wu lehisa mbilu porque wewa swi tiva swa ku mina na wena a tsanile manjhe nchumu lexi nga xa ntumbuluko hambiswoswi swa maheka a hi nge defenderi swaku munhu a nga teki vasati vambirhi porque a swi wona hakanyingi ndzi ni xitirhensa xa xikulu ndzi swi vonaka a loko a mulumuzana a luza a loko hi ya sini ya ka mafalisimento hi mavheji hi makhambi ya manyingi hi kuma swa ku a ka vana lava nga laya van'wani wo hlama se lweyi mani va ku i n'wana wakwe hi loyi a nga mi tswala handle loko hi cuka ka vana lava hi cuka swa ku a wa mkulu a kona la maxilo a ni dadi ya empena ka yena la kaya swi la kula leswaku a vanhu va na ye nsati wa wumbirhi vo swi
1: mahundla
0: munta dajvel se leswo ni la kula leswaku a ntumbuluku i ntumbuluku a lweyi va nge wanuna nompodi u mi defendera ku handla nga fambi hambi yena wanuna a nge wuli swa ku mina ndzi fambi handle porque swa tikomba loko se ku humela timhaka ta vutasini se maji lexi lavekaku eke hina se hi nghenile.

0: fikaka ku khongela a swi tiva swa ku a loko u ni wansati wa munhu hi swona swa swinene ku ri xa u sikunifikani ku sofrera ni swa swinene muxikan'we mi sofrera xikan'we a ku na ku humesa mali ya sini ya kun'wanyana se leswi hi lexi xi hi pfunaka hina maxi leswaku a vasati vambirhi vanhu va na a hi nge swi baleki leswi ku ri experience hi leswi ni xula kani mama
1: bongeli ba jaji mixini ya nopangalata ya mitirhi ya radio msembi
0: inko
1: chacha duas horas ni 50 minutos ndzeni ka xikarhana hi ta vehuka keta hi wona vela ku vihizawa ka mamani ka allo
2: awuxeni papa
1: awuxeni bulana mani
2: bulana zani mhlanga
1: hoya hoya mhlanga
2: kani mama papa
1: mu hi kuma hi kwihi leswi
2: a hi le ka mavoko
1: a bowani n'wina a
2: ya bowani
1: hoya hoya
2: kani mama a ni tatela papa ni byo tlhatekela swi vahlayeki va makwezi xa ni sima hi papa yi vanga anga humanyana swoho swinyana mitandzaka a hi tivi a vasati vabezi va dyula nhloko a vasati vabezi loko hanya na vona nompodi u lo ni tindzimi ta ku tala loko nawu lowu byalaka lakaya lowu lo tirhaka
1: ya
2: porke loko u byala a na mbirhi lomu hala u hlaya leswi hala u hlaya leswi a ku na ku rhula la kaya
1: a ku na ku rhula
2: hi swona
1: inaka a vavasati bya koteka ku va vhumela ku ve va teka vambirhi vanharhu
2: swa koteka ku teka vanhu vambirhi vanharhu maxi swo swi nkama hi nga ka wona ja swi wa hambana nyana hi mhaka matshamelo ya kona ku ri ey a leswi xi endlaka vasati va swoswi hi mhaka ya wukwele a swa ha koteki mi mpurukele ku xa u huma handle a swa ha swongi maja swoko swo ka swi nga endleki swa endleka ku munhu a va ni vasati vabei swo swi a nga hlaya ni hlayaka swa ku papa yi lowu a ku humaka ku a nga tshika a tshika yaya u ya fa wena wanuna u gama xoo ya wona vana mixo kumeka u ni vana va vanyingi
1: basi bungile hi wonelaka wena hi swona
2: hi swona hi swona papa
1: chao chao
2: yeronene
1: kani mama

0: Zen kach karna hai tawe ka ke talong kolo ka lo.
1: Hello.
0: Kamala ko vala radio hing sa na iPhone ba sa jo.
1: Malabo.
0: Bongel, hebula na man.
1: Kolo mana jo asto ba na ba ta er sumaram ko ti.
0: Oya oya.
1: Go kubonga marti hinkwavo papa yi lava ku kuma mandiya yoleyo papa a ku na swin'wanyana swa twala ku tshama loko va sati va ndzirisela swa karhi nkama loyi nga ka wona swi ku swi lo hambi yoleyo wa mu hi ku ku khoma xifuva
0: u te mani vito
1: na Jean Shilovana ba irisengu
0: ba Shilovana na ndzi khumba nhlokomhaka leyi ni ba mun'wana i ti a phela loko hi mu hinkwaa karataka ngopfu kota loko va yi vambirhi va hlonipha purke va cha ku hunga va tsutsuma
1: swa karhata papai swa karhata mahanyela leyi hi nga ka wona tiyolo swo swiyo hina wa nkarhi wako wa hina wa majaha hi navela swilo swa ku tala ku hambiwa va pimpara vutomi la hina a hi ti ku ti hi leswi kumekaka na swi karhata ku hanya ni vasati
0: okay
1: hi ni vasati vambirhi papayi hambi para lowu wasati mi xavela swakuva mhaleswiyani a hi swi koti swo sweswo khanimamba a ni na marita ku tala
0: khanimamba
1: nkarhi wun'wanyana va makwavo
0: chao.

0: Hello?
1: Baba lo.
0: Hey, Blana man.
1: Lo.
0: Hey, Blana man. Hey, nakuko, my Blana man.
1: No, kala ni buwe kala kum.
0: Ah, ba monla.
1: Ba monla.
0: Wako kasu kasu.
1: Baba ma. Vula leswaku no tlhela ni vuyeke wa vona a swi sizi ku ve nini a munhu a tumbela hi pfuka lahla mpfungo a ka tumbelile ku va mivona lapurike leswa ku ve nini hi tumbelisa batleka nhlampfurha a swi sizi nchumu
0: hi swona
1: na ni la ku vula leswi a leli i bulula ku ve nini ya kana a ni titimbilu ta munhu hi leswake hina van'wanyani hi rhandza a ku veka a xifananiso hileswaku mina a ni nge swi endli leswi hikusa ni mukhongeri va ka hina hi nga vekeni rito la vukhongeri ka mabulo ya ku nge hi lawa swin'wanyana ku a hi so kota i vanyingi mina bava va loyi ku ni vafundhisi vakokwani va mina van'wani va bixopo maji va ni vasati vambirhi vanharhu ha mukhongeri loyi
0: mukhongeri
1: maji a ni vasati vambirhi vanharhu swo ku riso vamakwerhu hi nga rhandzeni ku veneni hi swiveka loko wena u nga li ka swona a hi vulisa emina a ni hanyi ka swona buriki loko hi lava ku vheka rito la xikwembu yo tumbela hi yini hi pfuka la hlampfurha khana mambo bava loyi
0: bongele lops mondlani ka misile ya nyamuhla chao chao hi bongele ka n'wena tlhin'we na munghenileko mo nyika wonela ka n'wina ka hlongoloko lowu wa nyamuhla ku na ni laha hi swinyingi hi fanele ku va hi swi hlola a kona ba ku tivala hi ta ve hi amukela munghisi wa ku gumesa hi ta kombela ku va hatlisaku magizi mambirhi aloho
2: awuxeni
0: hi bula na mani
2: Directamente coca msava bairro 2000 ximuwini a ximbutu ka malehisa hi 2000
0: ba khumayi
2: madala
0: kambe vambirhi n'wina mungana vona hi swona
2: hayi mina ni n'we
0: ehe a wonela ka n'wina kahle ku mhaka leyi ti ku hatlihatli leswi a vavasati va nga vanyingi bya siza ku ve mun'we na mun'we a vini vambirhi kutani na hi
2: ya a ni hloka mhaka ni ta swi veka kutsongonyana vamakwerhu va hetile tanihi loyi a ku humaku muyingisi loko wena u nga li ka swoho a wu le ka swoho kongoma ka leswi u nga ka swoho
0: hi swona
2: loko u li ka ku u li ni vasati vambirhi naswona wu kongoma ni vasati vambirhi maji hi nkarhi wun'wanyana le vasati vambirhi lava a hi le a hi swoho kumbe hi swoho maji vasati vambirhi hi nkarhi wun'wana va ni majority ka bel hikuva hi yini ndo ta mina loko u va tekile u va vekela mutini laha mun'wanyana gama tumbuluka sa laha muti wakwe ku lunga wena soni mi timbirhi ya u fambela seniya u fambela seniya ene mun'wanyana sa famba lava swi lavalava tanihi ku khendlakhendla hi swini hi vambirhi na vona lwa humeseni lwa humeseni antawu loko se va vuya va fika va nyika yewe wu dya se ku ku mirhi yimbirhi leyi u yi dlaku wehe ka vona hi nkarhi wun'wanyana u gama se wu hlanya ndoda mi a ni ku hembeli mavulo hi kona ndoda yin'we laha ku ka misava nge yibali hi vito maji kodwa i luzile wutomi maji i luza wutomi ku a nga ha li munhu ndoda mi a dyisiwe seni a dyisiwa seni a mabuluku loko a famba samuwa ya hikuva a timirhi letiya se ti tekanile leyi ka nqondo ya yena leyi ku loyi a lwela ku rhandziwa loyi a lwela ku yini yini loko a ya seni a dyisiwa mirhi liya loko a vuya seni a ta dyisiwa leyi hinkwayo yi ta phasana ka wempela wa lunga laha ina kalana hi kanyani loyi a kongomaku ku a ni na swihoxo leswi a kongomi na swoho ha ku ve ni ku xiwono paraye swiboho mara hi nkarhi wun'wanyana na dya mani mabuluku ma ta wu endlela khani mambo
0: kumayo a ti vutisa xitsongwana ndzi nga lava ku ti wula a swi mahe leswaku vanhu vanyingi va kombisa ku khwatsi va ni munhu mun'we kaya ke le handle va kona van'wani va nga fihlala
2: Ya, ndota mina ekilana ani sitema tsene ku vona.
0: Basi na tsema zwa kuta engetela munzuko a chikati chakwa cha vhumele.
2: Eh kuba swona leswe kuba muna na yena wa le handle ene lwa le handle lo helwese amnyika ku murulo wa ku hetelela sa khohlwani la kaya.
0: Basi ta ona na ka xikola na xitoka mjezo.
2: Enkomo.
0: Cha cha. Hikumsile zwitwe ndi gamsambiki lika 3 horas.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Basi bongile ka nwetlungu na munginile ya kona ku tshama swa ku longolo ku lo mutave muta simama na wona manzi ku kusikela kama putso kunene. Bongile loko muhlengilile na ku tshama swa ku hlokumhaka kambe wana ku unyingi ka vaka mamani vangena va wona va ula wonela gadzi swingetani hlokumhaka le ku khumba nguvu vona. Aleja kubavumela kutani ahe kambe ahori fambili na utsama zwa kumtasima mamanziko chikatle chitavi ingena ka uchange gangoma ya viki
4: uchange gangoma ya viki ya viki ya viki

0: Hello sile mora zamu kiseti hiwakari hizwa lisimu la mchai Mr. Harry ka vikilegi makuno Mr. Harry wazikanloi ichikele ka siku hitave he bulanae ahinyika atsutsu wa lisimule hinga kari hizwa a vikigonkilegi hoya hoya baba Harry Mr. Harry
1: Sibungile kubonga aku vulelwa divati kambe ka siku liganya mutla ka chitichilechi cha vanhu vo chukwana tera deboshet
0: hizwana hi bungile Mr. Harry Mr. Harry hi le gau chai le gau lomu ka mapasi
1: a le ga mapasi ya Alberto Bindu Zavale
0: a umchopi vakaza Zavale vachopi
1: ya muchopi manje vakokwana vakokwana vanga va tshama le ka masting ja hi u tswaliwa ndzumutso
0: okay umutso hizwana hi bungile baba Alberto Zavale Mr. Harry le simo tani ku vito gau chai makunu ka le simo le hi nga ve hi langa hi chayile hi zwile le simo le hi hakunene hi tshuka ku hi wutisisa titswalo Mr. Harry titswalo u la ku hlamusela yini ka le simo le ya titswalo
1: titswalo nga tlhezi wisesene ku khwatsikhwatsi ta dlinya tisele leswaku swi la kula ku wuxinji ndzi vulavula hi wuxinji legi hi mahelwaku ga mathomo ni makateko hi Jehovha ja a le simo leyi a hlokomhaka yi vulavula hi titswalo ta Jehovha kusa ha loko ku nga hi Jehovha hi mani a nga dakatako
0: swona makuno swi kona u nga swi vona swi nga ku henya u swi vona ku hakunene nongongulo i na ro titswalo ka ku hanyeni ka wena u tani laha maxakeni
1: leswo swa maheka ngopfu swi vevukile kumbe ku swi vulisa leswaku enormal ne swi vevuki ku tshuka hi swi maheka kota loko hi kona laha misaveni a swi karato naswona a swi kale bya tshuka byi humelela ja hi ku kumeka ni swi karato bya ku karhi ni ku wona swilo leswi mahekaku bya tihluphi byi tshuka byi maheka lomu ka vanhu ento ngamisinzi wona bya ku majambi loko ti kona tihluphi laha misaveni ne kambe a titswalo ta Jehovha ta hi enelela
0: hizwana a titswalo ta hi enelela Mr. Harry lomu ku yimbeleleni ka wena swa malembe muni u nga ve u sangula swi sangulisile kwini hi nga halakanyisa
1: ya ku sangula ka mina sangulele ka lembe ka 2000 ka magidi mambirhi ne na kama ndzi nga tshama le ka maputsi ja loko ndzi amukelele Jesu siniyani ntawu byi ndzi nyakanyela ku ve ndzi nga gondza ku chaya switendetende hi laha ndzi nga swi vona hi kona xe ndzi sangule ka lembe le ka magidi mambirhi le ni ya ka maputsi se ndzi vula hi leswaku xa sweswi ndzi wa ni 25 na gyungu wa malembe na ndzi lomu ka wuchaya
0: aka mu nga sangula hi lembe le ka 2000 tinsimu leti u nga yimbelela wa wulawula yini ngopfu hi tona swi ni u nga languta ku lava ku tivisa xitshungu ku ka tinsimu ta wena u lava ku gonisa lexi kutani lexiya wa bula hi yini
1: a hlokomhaka hi leswaku a tinsimu ta mina to tlhelele ti wulawula hi ye Jehovha lweyi ndzi vulavula ku
0: yei
1: gospel ndzi haxa a evhangeli hikwalaho ka wucenji legi ndzi gi chayachayaku se legu i wutomi ga mina hi leswa ka chiputukeziwange ene u xitil divida ja hi leswo ndzi hanyisaka
0: a wu nanga tshuka u la ku pima ku u nga chaya a swi tayela swin'wani ku na ni marabenda ku na ni makizomba a swi nanga tshuka swi ku tela leswo swa ku la ku cinca gospel u chaya maxitilo man'wana
1: loko hi u la ku vulavula khwatsikhwatsi hi swi dlunyatisa leswaku a kizomba podi wu hi kizomba maji wa evhangeli podi ku hi rock wa evhangeli ja suki mina a xitilo ya kona a tsutsu wa kona wu nga kona kwalomuya ndzi vulavula ngopfu hi timhaka ta Jehovha ku haxa mahungu ya yena hi kolani ka wucenji ja a kizomba zaba yo lisimu ya leyi hi nga yiba sweswi i kizomba i kizomba
0: i kizomba ku u kokela ku ya ka gospel kota a tsutsu wa kona leswi yimbelela
1: a gospel i vito ga kona a gospel i vito ja loko hula ku hiseni ka maritimu a ritimu a yi kona leyi yi beleteliwaku ku va ku leyi yi nga biwi hikusa leyi i rhythm ja avito avito and a yi ngina a gi cici nchumu
0: i gospel kani leswi i gospel wa rock i gospel wa maraband i gospel wa
1: entregotod umbetisile
0: hi swona
1: umbetisile
0: here ximaka lembe ka 2000 u yimbelela nyamukha hi chayile leyi hi nga ta na hi vhiki gonke leyi nga hi chaya titswalo tingani tisimu tingalomu ka baji ga wena ka phaketi ka baji ga wena tisimu leto tilumuka ku yini makona ma dish ku se u haxileko zwilumuka ku yini
1: tisimu ha wena hambe loko azwino karata zwe zwe ku yini a vinsi inkuwano dzinga na yone ya karera loko ukuza ka vhumala ka no unwe unga vekisiwa hey ja lawo ja zwa tsamisekanga zwenzi u dlinya tisandzula leswaku tikona xa leti tinga kona leswaku loko vo ti handzahandza vanhu kwalomuka zwi khoma ma Facebook lawo va nga tikuma vulavula hi khumi na munhu leti xa ti nga thepiwa kumbe ku ti nga gravariwa
0: i disku leko
1: na a disku gina ni khumi ga tona hi nga ti gravari hi lembe ga 2000 i dza sexi leyi nga kumeka na hiya tihaxa le tikweni ka Brazil wu xinji gotlhele ku himahelwaku hi gona hi Jehovha kusa loko u tshemba Jehovha u veka makungu ya wena wo tlhelele eka yena u mu tshemba Jehovha a nga tshuki a ku phazamela
0: Hera a tisimu ta wena ta ziwa a Brazil lomu nga haxela kona disku leyo
1: ta ziwa ta ziwa i tixawule ngopfu kwasini ya Brazil ni kwasini kaya muxavile
0: hi civa u humesa disku leyi ngi u nga ku yi khume hi rini hi rindzelaka ku hi ta ve hi wona disku ga vumbirhi hangi ka ku tiziwa yin'we
1: ya hikwalomu ka ku ka ku zametela ku swi lunganyetela hi swi rariyetela ku za swi ta fe ku swi ku dlunya ku ve hi mi chikitisela a wu canji gin'wanyani ga ga disku a disku gin'wana hikusa ye a swi vevukanga a nga swi vona munhu ungese ha swilo swa ku vevuka kambe a swi vevukanga a ku nghena lomu ka vaproductor lava ku huliwo thepathepa a hi productor basi yo tlhekeki a vhilunganya liya yi vonekaka lomu yani lavokini lavo chaya lava ku yini yini lava ku mahabukabuka wa kona ha loko ndzi lava ku swi lunga wulawulela swo tlhela ngituca ngi tlhela ngi phuma
0: hi swona makunu lomu xikarhi wu lomuka ku zametela ku kuma tingela ku hi nga zwa a disku ya vumbirhi a disku ga vumbirhi na ngi huma ndzi nga na humisile gi nga ga bukeliwa kutani ku giyamukeliwa a Brazil va kona va ku vhunaku kutani huwe n'wamuyece kwalaho nga kona ka siku u kota ku humelela
1: Jesus ka hemi na n'wamuyece ka hemi na n'wamuyece hikusa ya a zwi ko ku karata ku a ku kuma a va khatalele a va vhunetele ngwisi vanhu va rhandza ku hi vhunetela loko va zwiwa swa ku ja u dayile xiharhi lexi xi wile
0: hikoko
1: va tshinelaku va tala ku tshamatshama xiwosa maji hey ya
0: Jesus
1: ndzi hu yi koka ndzoce ya ndhindhazi ya kona
0: hi swona
1: masi ku tshuka ku humelela mun'wana na mun'wanyana yalweyo ya masi hey a swi tati kombe a ntswalo wako wa hombe ngopfu wa hisani ka mina
0: wa hisa ka wena makunu u swi vona leswi hehuka ku hi wu chayile ku nga ka kona wa tshuka u humelela mahacho karhi swa ringana ku hi wu chayile ka kona u hanya khwatsi u vini wu tobikine ni kutani swi kona swin'wana u patselaku na swo ka siku wa swi kota a ku chela chumu mbiteni uka
1: a swi kona swin'wana ndzi patselaku neko
0: a hi wu chayi goche kuapawa
1: ya a hi wu chayi goche hambileswi u nga ku mina ndzi ti hlawulele ku hanya hi wu chayi swiwona ndzi tiva ngopfu ku va ku lwi hi muchayi bya leswiya swin'wana leswiya ku mahala yini a ku seketela wu veka seno u veka seno leswaku loko u ta gamisiwa swi patsa epa swi ta kumeka na swi tatanya na kombe swa swi kona swin'wana leyi ndzi swi tirhaku maxi mi ndzi ti hlawulele ku a wu chayi
0: wu chayi u nga ti hlawulela ka kona u tizwa na hungu ga wena le gubaku xungetano hi hosi Jesu hosi nungunkulu gi chikela ka lava va pimisela ku ahunguleki gyula la kuhima timu ya Bible gichikela ka bona evangeli ya wena oyizo na nai chikela ka lava vazwa ko au change tisimule tu chaya
1: ya a evangeli ya vachikelele kwa laka u change ya vachikelele ka kunene bonga nguvu wa wona zwele zwinya muthlenga la ka chitichele ziwa kule ka matiku ya likulu ka kule ka kule loko ja zwanzi tsakisa nguvu le dzini tsemba ntiso zwaku ikona lweyi zwezwa hezwa ko angi kase atimaka leti ta uchaye kase a evangeli kambe ha zwikota ku ifambise ko la ka uchaye ja wona ndzizwa ku na uhelo muka ku badzwa zwezwi ndzile rapida jimelora no medje ndzile kahlo hanye ko hakisa
0: vatsuka vaku wangula vaku vitano ke ngota hi chayelo ya ni chipichanyana tsinela hela ha heri uta hi pangalata zwama
1: va vanze yangula nguvunguvu lava vaku lava ku mbetisa tifanelo ta ku buhisana ti perihula wo le muchado van'wanyana hi lava ku la kumaha a xiphica lexiya xa hombi xa ku haxa evhangeli hi swivula ku swa ku makuruzada ku va mpundzu wa hombi nguvu xa va humelela fanela van'wanyana hi va lava va nga ni swibukabuka sweswi a ndzele ka maputsu ndzi paluxa a lisimu leyi ya titswalo leyi hi yi zwileko laha xa ndzi fambafambele ngopfu kona se xa ndzi vona a tivati ta tinyingi na tivuleka xa ndzi vona va leswaku a tivati leti vulekaka laha ka mina ti vulekela van'wanyana vanhu hikwalaha ka mahungu lawa ya Jehovha
0: kasi ku va titswalo leti ti simamisa ti voneka va nga ku kumisa ku yini hi hlayo ya foni kutani hi wona ma WhatsApp lawa kutani ma Facebook lawa va nga ku kumisa ku yini
1: ha a swi karatanga wena ndzizwa ku sweswi ku tsala 84 62 78 515 kumbe ku u nghena kwalomu ka swikhoma moyo ya lomu ka Facebook u tsala u ku Mr. Harry Zavala u ta ndzi kuma u gamisa u nghena lomu ka YouTube u tsala ku Mr. Harry u ta ndzi kuma
0: u kona u davata lomuya kama YouTube
1: we twa swa ku i mhaka munhu eke phela se a timhaka leta u cinci leti hambileswi ginga vucenci ga ku vulavula hi Jehovha a swi biletiliwi ku davata purki a ku davata byi tiyisa a miri leswi va nge Fashbear Sawudi ku ni mabajwi man'wanyana ya ku ho gaxara xikhongoto hi ku khongela a swi nga laveki leswo ku gica ni mixo u tsutsumanyana u ta fe ku tiya miri a ku kinanyana laha kayanyana bas wu tiya miri
0: hizona hi bungile mba kuno magezu lawa a Kamal Harald Msambiki u manyene ngopfu a longoloko lowu u change ka ngoma ya vhiki u na ni kamanyana utsongwane makunu ndza tshemba ku masalile magezu ya bava Alberto Zavala Harry Zavala ivi ti gata uchai iyimbelela a gospel wena mu rhandzaka ku muangula a tihlahileti a nga tiwula laha kwalomu ka ma Facebook lawa kwalomu ka ma YouTube u ta mu kuma hi ta valisisa hakunene longoloko lowu hi ku tlhela hi zwa lisimu leyi la titswalo muvi na Armindo Masingi ka hulungiseli salani.

0: Hello sile mrazo mngiseti hiwa kare hezwa lisimu la mchai Mr. Harry ka vikilegi makuno Mr. Harry wazikhanloi ichikele ka siku hitave he bulanae ahinyika atsutsu wa lisimule hinga kare hizwa a viki gonklegi hoya hoya baba Harry Mr. Harry
1: Sibungile kubonga aku vulelwa divati kambe ka siku liganya mutla ka chitichilechi cha vanhu va chukwana tera de bojent
0: hizo ni bungile Mr. Harry Mr. Harry hile gau chai liga lomka mapasa
1: liga mapasa ya Alberto Bendu Zavale
0: umchope vaka Zavale vachope
1: ya mchope manji vakokwana vanga vatsamalika masingi jaya hi utswaliwa ndzumutswa
0: okay umutswa hizo ni bungile baba Alberto Zavale Mr. Harry lisimo tankuvito gau chai makuno kal simule hinga hi langa hi chayile hi izwile lesimule ya kunene hi tsuka ku hi utisisa titswalo Mr. Harry titswalo ula ku hlamusela yini ka lesimule ya titswalo
1: titswalo inga tlhezwi wisesene ku khwatsukhwatsa ta dlinyati sele zwa ku zwila kula ku ushinje dzivula wula hi ushinje legi hi mahelo aku gama thomo ni makate ya ku hi Jehovah ja alisimule a hloku mhaka yi wula wula hi titswalo ta Jehovah ku sa ha loko aku nga hi Jehovah hi mani a nga daka taku
0: swona makuno zwi kona u nga swi vona swi nga ku henya u swivona ku hakunene nongongulo i na ro titswalo ka ku hanyeni ka wena u talela laha maxakeni
1: leswo swa maheka ngopfu swi vivukile kumbe ku swi vulisa leswaku enormal ne swi vivuki ku tshuka swi maheka kota loko hi kona laha misaveni a swi karato na swona a swi kale swa tshuka swi humelela ja hi ku kumeka ni swi karato swa ku karhi ni ku wona swilo leswi mahekaka swa tihluphi swi tshuka swi maheka lomu ka vanhu ntoko ngamisindzi wona swa ku majambi loko ti kona tihluphi laha misaveni ne kambe a titswalo ta Jehovah ta hi enelela
0: hi zwona a titswalo ta hi enelela Mr. Harry lomu ku yimbeleleni ka wena swa malembe muni u nga ve u sangula swi sangulisile kwini hi nga halakanyisa
1: ya ku sangula ka mina sangulele ka lembe ga 2000 ka magidi mambirhi na kama ndzi nga tshamale ka maputsi ja loko ndzi amukelele Jesu siniyani ntawu byi ndzi nyakanyela ku ve ndzi nga gondza ku chaya switendetende hi laha ndzi nga swi vona hi kona xa ndzi sangule ka lembe leka magidi mambirhi leni ya ka maputsi se ndzi vula hi leswaku ja sweswi ndzi va ni 25 na gyun'we wa malembe na ndzi lomu ka uchaya
0: akama u nga sangula hi lembe leka 2000 tinsimu leti u nga yimbelela wa wulawula yini ngopfu hi tona swi ni u nga languta ku lava ku tivisa xitshungu ku ka tinsimu ta wena u lava ku gonisa lexi kutani lexiya wa bula hi yini
1: a hlokomhaka hi leswaku a tinsimu ta mina to tlhelele ti wulawula hiye Jehovah lweyi ndzi vulavula ku
0: yeni
1: gospel ndzi haxa a evhangeli hikwalaho ka wucenji leki ndzi gi chayachayaku se leku i wutomi ka mina hileswa ka chiputukiziwange ime u still divide ja hi leswo ndzi hanyisaka
0: xiswi a wu nanga tshuka u lava ku pima ku u nga chaya a swi tayela swin'wani ku na ni marabenda ku na ni makizomba a swi nanga tshuka swi ku tela leswo swa ku lava ku cinca gospel u chaya maxitilo man'wana
1: loko hi lava ku vulavula khwatsikhwatsi hi swi dlunyatisa leswaku a kizomba podi wu hi kizomba maji wa evhangeli podi ku hi roki wa evhangeli ja suki mina a xitilo ya kona a tsutsu wa kona u nga kona kwalomuya ndzi vulavula ngopfu hi timhaka ta Jehovah ku haxa mahungu ya yena hi kolani ka u cenca ja a kizomba zaba yo lisimu ya leyi hi nga yiba sweswi i kizomba
0: ku u kokela ku ya ka gospel kota a tsutsu wa kona wa leswi u yimbelela
1: a gospel i vito ga kona a gospel i vito ja kuhula ku wuheseni ka maritimu a ritimu a yi kona leyi yi beleteliwaka ku va ku leyi yi nga biwi hikusa leyi i ritimu ja avito avito and a yi dina agi cici chumu
0: i gospel kani leswi i gospel wa rock i gospel wa marabend i gospel wa
1: entregotulu umbetisile
0: hi swona
1: umbetisile
0: here ximakani beka 2000 u yimbelela nyamukha hi chayili leyi hi nga tana hi vhiki konke leyi nga hi chaya titswalo tingani tisimu tingalomu ka baji ga wena ka phaketi ka baji ga wena tisimu leto tilumuka ku yini makona ma dish ku se u haxileko zwilumuka ku yini
1: tisimu hewana hambi loko a zwino karata bya zwo ku yini a vhinsi inkuwano ndzi nga na yona ya karera loko ku ku za ka vhumala ka no wun'we wu nga vekisiwa xa laha xa bya ha tshamisekanga ze ndzi wu dlinya tisendzula leswaku ti kona xa leti ti nga kona swaku loko vo ti handzahandza vanhu kwalomu ka byi khoma ma Facebook lawa no va nga tikuma ndzi vulavula hi 10 leti xa ti nga tepiwa kumbe ku ti nga gravariwa
0: i disku leko
1: na a disku gina ni 10 ga tona hi nga ti gravari hi lembe ga 2000 i dza sexi leyi nga kumeka na ya hi ya tihaxa le tikweni ka Brazil ja wu xinji gotlhelekwe hi mahelo wa ku hi gona hi Jehovha kusa loko u tshemba Jehovha u veka makungu ya wena wo tlhelele eka yena u mu tshemba Jehovha a nga tshuki a ku phazamela
0: Hera, a ti simu ta wena ta ziwa a Brazil lomu nga haxela kona disku leyo
1: ta ziwa i ti xawule ngopfu kwasini ya Brazil ni kwasini kaya muxavile
0: hi civa humesa disku leyi u nga ku yi 10 hi rini hi rindzelaka ku hi ta ve hi wona disku ga wumbirhi handle ka ku ti ziwa yin'we
1: ya hi kwalomu ka ku ka ku zametela ku swi lunganyetela hi swi rariyetela ku za swi ta fe ku swi ku dlunya ku ve hi mi chikitisela a wu canji gin'wanyani ga disku a disku gin'wanyani hikusa ye a swi vevukanga a nga swi vona munhu u nge se ha i swilo swa ku vevuka kambe a swi vevukanga a ku nghena lomu ka va producer lava ku huliwo thepathepa a hi producer basi yo tlhekiki a vilunganya liya yi wonekaka lomu yani lavokini lavo chaya lava ku yini yini lava ku mahabukabuka wa kona ha loko ndzi lava ku swi wulawulela swo tlhela gituca gitlha gipuma
0: hi swona makunu lomu xikarhi u lomuka ku zametela ku kuma tingela ku hi nga zwa a disku ya wumbirhi a disku ga wumbirhi na ki huma ndzi nga na humisile gi nga ga bukeliwa utani ku giyamukeliwa a Brazil va kona va ku vunaku ntani huwe n'wa muyeche kwalaho nga kona ka siku u kota ku humelela
1: zwezwi ka hi mina n'wa muyeche ka hi mina n'wa muyeche hikusa ya a swi ko ku karhata ku a ku kuma a va khatalele a va vhunetele ngwisi vanhu va rhandza ku hi vhunetela loko va swiwa swa ku xa u dayile xiharhi lexi xi wile
0: hikuva
1: va tshinela ku va tala ku tshamatshama xiwosa maxi hey ya ndzi hu yi koka ndzoce ya ndhindhazi ya kona ku tshuka ku humelela mun'wana na mun'wanyana yalweyo ya maxi hey a swi tati kombe a ntswalo wako wa hombe ngopfu wa hiseni ka mina
0: wa hise ka wena makunu u swi vona na swi hehuka ku hi wu chayele ku nga ka kona wa tshuka wu humelela muhachi wo karhi swa ringana ku hi wu chayele ka kona u hanya khwatsi u ve ni wu tobikine ni kutani swi kona swin'wana u patselaku na swoka siku wa swi kota a ku chela chumu mbiteni uka
1: a swi kona swin'wana ndzi patselaku neko
0: a hi wu chayi gocha pawa
1: ya a hi wu chayi gocha hambileswi u nga ku mina ndzi ti hlawulele ku hanya hi wu chayi swona ndzi tiva ngopfu ku va ku lweyi muchayi ja leswiya swin'wana leswiya ku mahala yini a ku seketela wu veka seni wu veka seni leswaku loko u ta gamisa u swi patsa epa swi ta kumeka na swi tatanya na kombe xa swi kona swin'wana leyi ndzi swi tirhaku maxi mi ndzi ti hlawulele ku a wu chayi
0: wu chayi u nga ti hlawulela ka kona utizwa na hungugawe ligubaku shungatano hi hosi Jesu hosi nungungulu gichikela kala baba pimisa hungulegi giwala kuhima timu ya Bible gichikela kala wana evangeli ya weno hizo na ichikela kala vazu wako au change tisimule tuchaya
1: ya yeah, evangeli ya vachikelele kwa laka uchange ya vachikelele heka kuneni bonga nguvu waona zwele zwinya mutlengala ka chitichile heziwa kulu ka matiku ya likulu ka kulu ka kulu loko jara zwanzi tsakisa nguvu le zini tsemba ntiso zwaku ikona lweyi zwezwa heziwa ku angi kasi atimaka leti ta uchaye kasi a evangeli kambe ha zwikota ku ifambiseko la ka uchaye ja wononzi zwaku na uhelo muka kubadzwa zwezwi ndzile rapid as melora no medijen ndzile kahlo hanye ku hakisa
0: vatsuka vakuwangula vakuvitano ka ngota hi chayelo yani chipicha nyana tsinela hela ha Harry uta hi pangalata zwama
1: va vanze yangula nguvunguvu lava ku mphitisa tifanelo ta ku buhisana ti perihula wo le muchado as van'wanyana hi lava ku la kumaha a chipicha lexiya cha hombi cha ku haxa evhangeli hi zwivula ku swa ku makuruzada ku va mpundzu wa hombi nguvu ja va humelela fane la van'wanyana hi va lava va nga ni swibukabuka zwezwi a ndzele ka maputsu ndzi paluxa a lisimu leyi ya titswalo leyi hi yi zwileko laha ja ndzi fambafambele ngopfu kona se xa ndzi vona a tivati ta tinyingi na tivuleka xa ndzi vona va leswaku a tivati leti vulekaka laha ka mina ti vulekela van'wanyana vanhu hikwalaha ka mahungu lawa ya Jehovha
0: kasi ku va titswalo leti ti simamisa ti voneka va nga ku kumisa ku yini hi hlayo ya foni kutani hi wona ma WhatsApp lawa kutani ma Facebook lawa va nga ku kumisa ku yini
1: ha a swi karatanga wena ndzi zwa ku zwezwi ku tsala 84627815 84627815 kumbe ku u nghena kwalomu ka swikhoma moyo ya lomu ka Facebook u tsala u ku Mr. Harry Zavala ta ndzi kuma u gamisa u nghena lomu ka YouTube u tsala ku Mr. Harry u ta ndzi kuma
0: u kona u davata lomuya kama YouTube
1: we twa swa ku i mhaka munhu eke phela se a timhaka leti a wu cinci leti hambileswi gi nga wucenci ga ku wulawula hi Jehovha a swi biletiliwi ku davata purki a ku davata swi tiyisa a miri leswi va nge Fashbeya Sawudi ku ni mabajwi man'wanyana ya ku hu gaxara chikhongoto hi ku khongela a swi nga laveki leswo ku gica ni mixo u tsutsumanyana wu ta fe ku tiya miri a ku kinanyana laha kayanyana bas wu tiya miri
0: hizo ni bungile mbaku no magezi lawa a Kamal Harad Msambiki ha u manyene ngovu a longolo wa u change gangoma ya viki a una ni kamanyana utsongwane makono ndza tsamba ku masalile magezu ya baba Alberto Zavala Harry Zavala ivitul gata uchai a imbelela a gospel wena mu randza ko kumwangula atihlahileta nga tiula la kwalum kama Facebook lawa kwalum kama YouTube utamkuma hita valisisa hakunene longolokulu hi ku khela hi zwali simuleyi la titswalo muvena Armindo Masingi ka ulungisele salani.

0: gichilina tlori gichil mangseto ranze kawian kamhung ya mishili rimla chitswa kunza ka khano makumi ni mambiri va mahi va majivani atletismo vatakumeka ka misham longis loy aka mapalisano ya mhlakani le ya kuhleta miri ikarravi ga zwikola lomdropeni ga nyambani amapalisano lawa malongiselo aku ha ojota ya mihlangano vanhu vaxa ni khlangano wa majivani lomu nyambani manani makungu ya kutiyisa avanana lava nga langiwa kasi ku kombekisa adoropa liga ka majogos escolares hi chimu cha provinsia nyambani motosangula hi muvulwa taku a hungukinyikilwa ka mitirhi ya rad mosambique ha osman hassan murhangeli wa ojm hi chimu cha nyambani loyi a nga engetela ku mapalisano laya majivani ma ta khumba vanana va kusukela 12 malembe ka la 15 malembe hi tlhelo kin'wana osman hassan a tivisile leswaku aka xipandzi cha malaya ka panda mujekeni hi vona vo to khangula amapalisano ya xikhumba hi wulawula hi football onzi kona ke atolo a va gondzisi swigondzani ni tihlari ta mitirho ya ta gondzo lomu doropeni ga nyambani va kumekila ka ntirho wa basiselo ya mandhawu lawa mo to tirhisiwa nguvu hi mitlawa yi to kumeka ka mapalisano ya mihlakano ya ku tlenta miri ya vanana va swikola xigava xa provhinsi ya nyambani lawa mo to sangula hi muvulu kota hi wulileko ku wulawuliwa hi swilawu swa ta gondzo mandhawu ya ku etlelela kona ni ku gela kona lomu ma internato ndzimeni ya ku lava vo tota va kuma matshamela manene ya ku hlakanela hambi ku hanyela kona giunga mandhawu gi to tirhisiwa xikola xa mabuku ya vumbirhi kutani ku xikola sekundari emilia dausi laha murhangeli nandza wa xikola lexi luisa taimo a buleleku ni mitirho ya rad mosambique hi ka ntirho lowu va mahileku
1: kona laha ni vana va hina va set ma a decima class na hi maha a limpesa hi longisela a ndhawu leka ku a vana va hina lava nga va kumeka kolomo ka majogos escolares vo to kumeka laha na va swipedara laha ku nga ku tirhisa a tisala komu makamarata ndhawu hi longisa hi kona hi maha limpesa para ku a tisala ti kumeka leta ku nga ti basile para vana va hina va ta etlela lomu ka ndhawu ka ku basa hi laka tinkaleti tinene
0: a swigondzani na swiwulawula hi xilungu swi wulile ku swi maha ntirho lowu kasi ku hlengela ka ntirho wa ku longisela majogos escolares xigava xa provhinsia
2: mara limpeza na sala de aula nos corredores para garantir que a sala fica limpa e toda a escola para dar entrada aos nossos camaradas, os que vão participar no atletismo e vão se hospedar aqui.
3: Nós estamos aqui para vir fazer limpeza nas nossas salas para que sim, os nossos camaradas, eles que vão participar do atletismo, eles possam vir aqui e vir hospedar bem.
4: Nós estamos aqui a fazer a limpeza para poder manter a nossa escola limpa para poder receber os alunos.
0: A Chipanzungu lixe nyamani chito amukela mhlakani le ya vanana va xikola hi chimu cha tiuga Mosambiki chilongisela chikwata cha kuringana zana ni khano wa makumi wa vanhu aka vona kuna ni vabeli va chikumbisi amini tihlari ta man'wani maravi. Nice mama kama hungu ya nyambani hili rimla chitswa aka ravi gata gonzu amitiru ya ravi gata gonzu lo mdorupeni gai nyambani yikhangani ilika skubo hama kungu ya matirela alembi gita aku akhangano lo ubukelu ha Armindo Masingi lwei ashautelako
5: amitiru ya ta gonzu lo ma provinsia ya nyambani yikariri nzela kukalembi gita aku gonza ni magonzi siti khaluta kona titave tikwela kalembe gita aku kurinziliwa leza kutave kumatrikulariwa kutani kugonza lomuka shkola za distritu ya nyambani kusuhanika makuma naru wa magidi nchalo mazana wa zhigonza ni lezi dongave zhigonzi siwa hii magonzi siwa kuringana kanu wa mazana ni mune tikhaileti tv tv siwa ka mtiru ya Radio Msambiki Alberto Makamu na kuhi murengeli wa mtiri ya Tagons lumu a distritu ya Inyambane. Alberto Makamu ikhamisela kambile saku a eskola a sekundari ya 3 de fevereiro chitave chihunzuliwa a chivi ichala chitsungwini hi chiputukezi vange eskola komunitaria
6: bo hikhangene kasi hafela ku reunire maha a reunião ya planificação de efetivos escolares e rede escolar para o ano 2027 amkhangano lowu wa hombe mukhangano wu patsaku a tikhata ni tikhata ta vanhu va hombe kasi ku ta heta tshama hi fela ku vona ku zwini hi maheleko a lembe leyi league zvine zvipemisa kukumaha alembegita yola kula ha ka kama effective hetakula la ka 30,000% wa wati alono na vagonzisiwa henov centus inove wa vagonzisi hetanga he hunzili akumunza anumurle ya lembelegi kambe alembekitaku a xikola 3 fevereiro chitakula chimaha a xikola komunitari
7: tirasuka la ka xikola sekondari cha ka xikola komunitari
6: sense sense
7: rikhamusela ku yini hefela ku khamusa kala va hezwa ku suka la ka xikola sekondari cha ka xikola komunitari
6: akusuka ka xikola sekondari hefamba xikola komunitari helava kula ku heta suka la ka dependencia ya ku a xikola chive sekondari chipasara chive a xikola cha komunitari komunitari a ver com a comunidade.
7: Lezenge amufumo okamba manje zvilomuka kwi
6: amufumo awofamba manje porque avagonzisi vavekiwa hemufumo amatirela mavekiwa hemufumo mas a chikola alenka kuchive chikola sekondari chitapasara chima a chikola komunitari lavakula kuhena afumo nechitsongo hetasimama hepatsana hetirela a chikola 3 fevereiro
5: kula ulaka Alberto Makamu na kuhi murangeli wa mitiri ya kagonzo lomu a distrito ya Nyambane na hlauta hileswi kunga makungu ya lembe gita uga 2027.
8: Mintiri ya taurim lomu Nyambane itilongisela hikiki kasiku yeta au benzuli gama roshwa kwa taku amba ka Horacio Romão.
9: Mintiri ya taurim ni utsevelu muka provincia ya Nyambane hiyo na leila kuyeta hive a provincia ya kubenzula nguvu ama roshwa kufamini kama lembe mataku. Tava zvona ka leri kwatsinyana ka madistritu manharu lomuka province ya Nyambani hula hula hi inyarimi janga mune murombeni tindau tingane mandau ya unonwa kwatsi ya kuzvikota kuva kubinzuliwa a maroshwa Antonio Shure wakamitiro ya ta urimi utseve lomuka province ya Nyambani a khamusele zvako seku avelwe a timbeu ta maroshwa kasikuva avarimi vadzala kula uliwa hi ma tonlada mambiri ni hafu lawa mangava maavelwa aka varimi aka madisiri lawa manharu maroshwa lawa huwana manga nyikiwa hi kuponi ya wambao yitirela kwa provinsi ya Mwakalani Gaza Antoni Shuri yana lwe awula kuswa kwa kalika kwa na provinsi ya Nyambani wa benzula nguvu wa maroshwa kani lesu kusukela sayu kala lesu kakumeka na ukare kuwana kakurelela au benzulegi ga maroshwa aka msele shwa ku kama demanyana nzaku kama kungatira kwati ya ndawe uchambalati ka dishiritu ya leka hungunu kwa sanyana kachinjingiri provinsi ya Nyambani wa benzula nguvu maroshwa shuri yana lwe aka msele kuswa ku kuvaku avelu ati mbeu kutika kama dishiritu lao manaru kuta shukata kuwa kuangalatiwa kuya kama mwenyani madishiritu la vashu la kubinzula maroshwa ngava kumeka na wakare watsinelela mtiru ya taurimi kasiku wa kumaambeu lei itaku hi province ya Mwakalani Gaza
8: takanzi halomu Nyambana tihlayo tavanana vakinya vizwa ku atifanele tadri nguvungu ka letela naku ka michadu ya handle ka nawo Luis Batista
10: aka province ya Nyambane tikomba ku kanzi hatihlayo ta u kinya vezi gatifanele tangwanana hitsimatsima leti tiyela naku ni michadu antanga inga siringana kutani yokurumetiwa hika hweti ya Janeiro ka Abril wa lembelegi amitiriata nawo yiwonelele ku hundza ka mazana manharu ya timhaka leti leswi swi kombaka ku kandziha hi mazana mambiri loko ku fananisiwa ni xikhati xo fana a ka lembe ginga hundza ga magidi mambiri makuma mbiri ni ntlhanu a timhaka leti ti paluxiliwa zihlanu loyi lomu dorobeni ga Nyambane hi mukombekisi wa ntlawa wa wuvhikeli ga n'wanana Manuel Kutani a nga karhi a wulawula ka muhlangano wa wupaluxi ga makungu ya wuvhikeli a hlamusele leswaku a mfumo wu karhi wu landzelela vanhu lava va horimaka nawu pasi ni maxaka ya lava va nga khinyavisiwa
11: Queremos nós, setor da justiça, que esses processos sejam tramitados com maior celeridade, haja julgamentos e também que haja até divulgação dessas sentenças quando o tribunal puder decidir.
10: E qual a raconeca a cucanzeja catxaio? A mufumu atilungisela kasiku mahapulu gutsinga aka masiku matako. A makungu yokhelisela nzako a udumele gatifanelo tangwanana na zvitsingela nguva umanziko ganhanyana aka provincia. Lomuka haoneka ku akunyikeliwa ka vanana kasi ku kuma timali kutani tin'wana titshomba a yingetile Manuel Kutani naku leswi swa tsayisiwa hi nawu lweya mahaku a wubihileki kutani ku ngiseketela a nga swi kota ku veya nghena paxo
8: basi mangiseto ranzeke tsamela legi chikali magumu kama hungu ya mishi liri mla chitswa. Ungaluza mangwani chikachama 22 zora shkwala haradi Msambiki. Aya mishi lei mawe manjeni ya Bernardo Salomao. Gichil, haichikau.

nyamukla mwenkisethi masete ora ji 10 minute takumana nivai na kulori kama putsu ni kagaza ibula imiklekano yakutisa miri ya vanana vaxikola majogo zixikolares lezo chigava cha maprovincia na kulongisela mbuzu wa hombutanga maheka ya gosto lumka provincia ya nyumbani lezo chimu cha tikuga msambiki nyamukla kubinzula avikilegi avanana vatuvelu mka kuwisa kutsongwani loko vambetile chigava cha kusangula cha zvigonzo lolo primeiro trimestre atalungiselwa lomuka provincia ya nyumbani akagaza ni kamaputu ema fases provinciais ema jogos desportivos escolares mikakanu yalisima lomukuhanyinika vanana va chikola hikuva laho vatiyisa ungana vatiyisa un'wana tiko vakanyata miri gonza zvin'wana ni zvin'wana zva ku fambelana ni tikuga hina ga Mosambiki.

0: Alô, Maputo, Aminosa, Nishine? Eshan, Avelino Antônio, Mugai Nika, Marcelo Itala Seio.
1: Eshan, estamos aqui na flor. Lenu, Inhambani, Gichil Quads, Achirami, Cha, Wonek, Cha Zuala, Ikuva, Lumkangu, Bokon, Aesho, Kanakana, Lej, Kanilej, Murambo Wahina, Escotili, Kutalaha, Stichini, Chikeli, Kamilukum, Hoyozeli, Anaku, Atingelataku, Tibasili, Kuskela Machichi, Kalakuchikela, Lendrup, and Ganyamban, Kaseta, Tabulanyamuka, Nikuli, Ya Mikakanyok, Tisamiri, Avana, Navalum Skoli, Munakulu.
0: Avelino Antônio, a cova e tua da Machela e Telaseio, as Funzanculo em Yambane, Casina e Aleno Cagaza, Zacunhana, Ailecari, Bulani, Varanzova em Sete, Lavava, Combaca, Machela Manene, Cutitimeta, Catuala, Machelo em Quau, Nit Macata, Fana Fana, Minjanguini, Yacuambanambana, Taboneka, Ecola Ora de Mozambique, Elue, a Chavela Caminjangule, Fambaca Camicariole, Yagutica, Cotani Lexingas Bulaca, Itala Sincassi, Amurambu Waina, Cumabarambu Waina, Leno, Cagaza, Avicena Fica, Arinzela. Cotanique, Eta Sintissa, a emissora provincial de Maputo, Alô, Mônica, Lixile. Emissor Provincial de Maputo, Amilosa, Lixile. Eshon, Atambaku. Aha, se o atuala kutsongo. Alô, Lixile.
2: Lixile, Lixile, amikuma.
0: Eshona, Lixile, na clore, Mônica. Sitoi, Eshona.
2: Novela.
0: Ah, Mônica Novela, Matlarianse. Moi ni makwero.
2: Ah, ina lixile quads. Landele na goza eta fica e famile quads. Kusukela seis horas, a elikari hibula ni moing set. Avarungulia kubia. Nukutule uvula vula e fana fana. Ei, songi masigula wanga kawona. Kumbishana otulampimu. Hikuva makale uva ingiseti va hina na vona vuva irungulile. Na vula leswaku hey masiku lawa kumana ni fana fana swinene lomu migangeni kamba hambi leswo a vutomi a li nyimi hi zama ku va hi ya phambeni hina hi nge swi kotaka hi zama ku va hi lwa na lona a vutomi murhambiwa se ya kona haleno hina Dinije Arlindo a taka eka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a departamento dos assuntos transversais. Leso kashiyenge xa vurangeli lata dyondzo a xifundzankulu Maputo.
0: Inkomo, hi khensile Monica Novel hi ku hi nyika a uxalelo ni ku hi kombisa a murhambiwa wa hina. Avelino, u nga hi nyika a vito seyo la murhambiwa wa hina a Nyambani?
1: Basile na kulor leno hina Belarmino Tivan irangela ravile kihlamula ku tamhlakano ya ku tisa miri lei imaka kulo muskoleni dza province ya Nyimbane ila hakasi adakhengela na hina leswikunga makungu leswikunga kulonga hambi ni jokhe zwa kufambelana ni festival provincial dos jogos desportivos escolares e time da província de Nyambane, me clicando lei sangula com removulo 25 de maio na Ifamba kala wasikano 29 de maio e na color.
0: Em como e quem sele? San vulile le shako aleno kagaza a rinzela avisena fica avarambe wavaina kutani ke na inga leisanga eleka 7 horas 16 minutos na tsamba ku Gaza yena akomaka gombe na muntla kutani lokume pumelela bana klore inga singula amabulu lawa na inga teka nga nkama na isukela koseyo ai nyambani ka tatana Belarmino Ntivani loyi nga wa xiyenge xa ku lungisela ta mitlangu leyi na hi cuka a xiyenge xa ku hetelela xa minkhuvo ya mitlangu ya swikola Agosto loyi a taka i ta endleka koseyo a xifundzankulu Inyambani kutani hi ta yi kakula kusukela koseno tatana Belarmino Ntivani amilosa lixile amibonga hi vito la Radio Msambiki ka ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambani mi nga hi nyika katsongo leswi a nga ve mfambu lowu endlekeke wa ku lunghisela minkhuvo leyi ya mitlangu ya swikola kusukela aka miganga hi nghena ka madistritu va nga ki lava nga kumeka matshamele ya vatlangi ka va modalidad ya kona hinkwawo leswo na hi cuka ku sungula ka fazi provincial loyi a takalaka 25 ka mayi lweyi ka xiyenge xa vhiki hinkwalo ku za ya boxa senior ni ku twa leswaku mi tinyimiselele kukala ku fika rini hikusa Mozambique hinkwayo ka xiyenge lexi xa minkhuvo a cuke n'wina n'wina mi ta va capital wa ta disporto hi weti ya Agosto a milosa tatana Belarmino Ntivani.
3: Eu conheci o pai do meu filho Sim. e ele proporcionava-me.
4: Kasi ku ganha muhla, kasi ku vi hi swi kota ku wulawula hi leswi hi nga longisa swona a ku sukela loko hi tivile ku Inyambani a ta vi yena a amukelaka a tirho lowu. A lembeleki ga 2026 hakunene loko hi vhulile lembeleki hi sangulile hakunene hi ku tilungisela a kusukela lomu zwikoleni hi haxile mhaka leyi ya ku kulaveka ku zvohle zwikola zwi tilungisela hi laha ka ku avanana va zwi kota ku vi va lembeleki va vika majogo xikolari hi vhulile alembeleki a epoka disportiva hi hweti ya Mars laha ku nga sungula ku wonhle madistritu ni swikola zwonhle byi swi kota ku sungula ku vi byi palisana ni ku tilongisela a ku vi byi vi byi chikela ka fazi leyi ya provincial zisungulile hi ku vi lomu swikoleni va palisana kasi ku vi ku langiwa vana na lava va nga swi kota ku vi va hundzisiwa ku vi va ya ka fazi distrital wonhle ma district ma swi kotele ku maha leswo ma mahile a fazi distrital laha ku nga langiwa a vana na van'wani ni van'wani lava nga tikomba na va hi ni talento ya ku vi va representara ma distrito ka fazi provincial ka 8 wa ma modalidad lawa ma ringana ku vi ma vi wona ma kumekaku le ka majogo xikolaris ya lembeleki Inyambani hakunene ata swi kota ku vi a representariwa hi wonhle ma modalidad ya 8 a kusungula ka manziku domingo dia 24 hi siku leki wonhle ma distritu ma to patsana ka madoropa ya Maxixi ni Inyambani kasi ku vi ma ta kota ku palisana hi ta kota ku langa lava va ringanaku ku vi va representara provincia ka fazi national entao hi leswi hi nga tilungisisila swona kasi ku vi hi kumeka na hi participara ni ku kompetira ni man'wani ma provincia hi ku vona ka hina hi komba hi vona leswaku hi longile a ku ve ku a lembeleki hi vi hi representara khwatsi a provincia ya hina khwatsi leswi hi nga hina hi amukelaku wonhle ma provincia entao byi ringana ku vi hi longa khwatsi hi leswo ni ringana ku swi vula ka malowu
0: swona hi khensile a hi navela ku tiva a ntsengo wa vadyondzi ka mamodalidad lawa hinkwawo mi nga ta kumeka ka wona leswaku hi va ngaki lava nga hlawuriwa ntsengo wa tintivi kumbe va tekniku ni matshamelo ya n'wina ya logistika leswaku swi lomuka kwini?
4: A provinsia ya Nyambani yi ve yi maha a matirhela yo hambana ni leswi ma nga malembe man'wana yi nga mahisa swona. A hi wonhle madistritu ma tanga tanini ni vanana lava to kompetela ka ma-modalidad wonhle. Ka ni leswi hi vonile leswaku a distritu leyi yi nga ni mapotensialidad ya ma-modalidad yo karhi hi wona hi nga ringana ku hi teka wona kasi ku ta ma ta representara ma ta kompetela sena. Leswaku hina ni 14 distritu manje hi nga ta tisa for example a football ka wokhle 14 distritu. Hi nga ta tisa a basket para yi ta kompetela ka hi ka ma 14 distritu wonhle kasi ku ma ta ni basket. Manje hi vonile leswaku for example ku na ni madistritu ma kala ku ne a kampu ya ku ringana ku vi ku beriwa basket a yi kona. A swi ringani ku hi nga teka a vanana va distritu leyo kasi ku va ta kompetela hi basket. Entow hi mahili leswaku distritu leyi nga ni mapotensialidad yi kumeka na hi yona yi taku yi ta kompetela ni van'wana lava nga ni mapossibilidad ya ku ringana ku kompetela. Hi laho hi na ni 770 wa va atleta lava nga vona vatata va tuta va ta kompetela ka fazi provincial. Hi tlhelo ya logistika hi ti lunghisela hakunene hakuva ku ta vi 5 wa masiku ni gin'we va ringana ku a vana na va hisena. Entow hi lunghisile ku na ni mandhawu manharhu laha vana na va to vi na va hi kona aka provinsi ka cidade ya Maxixe hi ta vi ni 5 modalidad. Entow vonhle lava va 5 modalidad leyi to vi yi kompetira Maxixe a vanana lava va ta vi senior cidade da Maxixe va nga 298 wa vanana lava va to kumeka na va tshama a Maxixe. Senu cidade Nyambani hi ta ve ni mandhawu mambirhi va ringana ku va vi kona vanana a ku tshama kona hakuva va ta kompetira senu a 3 modalidad. Entow vonhle lava 3 modalidad leyi va ta vi senu cidade Nyambani hi na ni 113 wa vanana lava va to vi wa vanhanyana so lava va ringana ku vi va tshama a xikola sekundari ya 3 de fevereiro ni 135 wa majaha so lava ma ringana ku vi ma tshama a xikola sekundari ya dimwele. Entow hi mahisile leswi a Maxixe vonhle va ta vi xikola sekundari ya 29 de setembro ka ni leswi va ta dividiriwa a majaha hi tlhelo gin'we a vanhanyana hi tlhelo gin'wana. A vanana lava va ta vi na va akompanyariwa hi va na va akompanyariwa hi va chefes de repartições de cultura e desporto va madistrito. Entow hi leswi hi ringanisaku hi nga lunghisa swona hi mhaka ya logistika na yona hi ti lunghisele a ku vi byi kumeka bya ku ku nga choti a vanana a bya ku ga ka vanana vonhle. Hi lunghisile kambe na hi tirhisana ni Direção Provincial de Saúde a mhaka ya ku kumeka maredi lomu va ti nga va hi kona vanana byin'we ni basiselelo a byi kwala byonhle leswi ndzi nga byi vula bya swinharhu lomu va to nga va hi kona vanana ku tshamile na ku basiseli khwatsi a swakuga byi ta vi kona a kusukela matabixo o almoço ni jantar. Entow hi leswi hi nga lunghisisa swona ku ta vi kambe ni vanhu lava va ringanaku ku vi na va hi kona siku ni siku va lunghisa timhaka ta limpeza lomu va ti nga na hi kona a vanana lava ka wonhle mandhawu lava ndzi nga mawula.
0: Inkomo hi khensile kambe a xifundza nkulu Nyambani ngopfungopfu a swi tiva se mi hlayile mi ta kumeka ka 8 wa mamodalidad hinkwawo lawa ma takalana aka festival xiyimo xa national n'wina mi sima ngopfungopfu hi mamodalidad wahi ya koho lano lawa mi titshembaka swinene swa ku mi ta teka kumbe mi ta humelela ka wona
4: Bungile hina o loko hi wile hi na mpfula laha hi nga kumeka na hi hasi ngopfu hi wile hi ta sangula ku hloma ja aka lembeleki hina hi tiwona na hi longile leswaku wonhle a mamodalidadi hi ringana ku hi huma na hinici na hi le phambeni hakuna leki ki nga le ndzhaku
0: hi swona na tsaka hi ku tiva nhlamulo leyi ka murhambiwa wa hina hi nga va xihundla loko wo hlamusela lana hi swona hi ta ya a xifundzankulu eNyambani a ku va hi ya twa amarito ya murhambiwa wa hina lana tatana Denise Arlindo leswaku amapoti swi li yini ke kusukela ka xiyenge xa lomu swikolweni nghena ka madistrict ku za hi ta ka fase provincial na hi cuka a national hi agosto a Nyambani a milosa
5: a wuxeni a ni tivi kumbe manito
0: ena a kukuma
5: Denis Gerlin muka varhangeli va mitlanga wo tiyisa miri a direction provincial de education kan mam bon a província la Maputo li yenje a fase provincial a lembelenga ela ya agosto então ya agosto ya mbi fase provincial nga kunga kumeka cerca de 900 wa vatsongwana então se ilangili ka fase provincial ilangili a vatsongwana lava vo to representaraku a provinsa la Maputo se hilangili a va atle a va trenador va professor trenador lava to va acompanharaku a vatsongwana lavani kama modalidad inkola vanga kama modalidad lawo ya 8 se manga hlayiwa então ka swoswi hikusunguleni akusunguleni ka lembe fevereiro hi hlanganile ni va tekniku hi va sensibilizara swa ku a va continuare va langutela vatsongwana lava va nga langiwa a lembelenga hela ka festival provincial ya agosto então a província de Maputo se anayo ana voni va ku sungulisa porque a va gamanga loko humelela talento lin'wana swoswi linano leta petiwa a va swi pfaliwanga maji ya gosto se ya mbile a seleção la província la Maputo lito kumeka kwa Nyambani ka fase nacional ati swoswi kani mambo
0: e swona matshamele malulamile mitinyimiselile ta mafambele malogistika hinkwaswo leswo swi khwatsa
5: bo hi lwa na swone ha lwa na swone a swi senela maji se swa tikomba swa ku hiya kona hi ni defs nyana hi nili kahle mali ya kona maji ya hi pfa hi ba swi pfale ka van'wana ni n'wana wa mabindzu va kola provinsa de Maputo pura va hi pfuna va hi yengesela ka swin'wana ni swin'wana swi faltaraku
0: kutani a leswi se mi nga endla a ntirho lowu wa fase provincial hi agosto wa lembe li nga ndlula ka xiyenge lexa 8 wa mamodalidad swoswi hi lemuka ka mayo junho julho va hi fika agosto hi ta ku 2 meses kutani i ntirho muni mi wendlaku leswaku a vabeli lava va nga lahli tidyondzo leti va nga tikuma a ku fambeni ka fase provincial
5: hi leswi a hi hlaya swona leswaku hi fevereiro hi reunirile ni vatekniku puruka vatsongwana lava va swikole ni swoswi ntao rinini vaprofesori wa vona le nga va tenke na vona va nga khetiwa lembe li nga hela a ku va va kontinuara va akompanyara a vatsongwana lava manje daki ya nada hi julho a partir de julho ku ta ve ni xitagio xa un mix na yi nge se yi famba eNyambani ta tlhela va junta ndhawu ya yin'we vatsongwana lavayani akuva va kumana va bela xikan'we va tivana na hi nge se famba nyembana.
0: Eswana hi cancel hi ta tlhela hi ya a Nyambani. Nyambani hi yena ntsindza loyi a nga ta yamukelaka a Festival National hi Agosto. Kambe lana na ni nge se na nyiketa rito vana kulori ku va na vona va veka a swivutiso. A ni navela ku tiva leswi ka tatana Bellarmino Ntivane. Hi ndzhaku ka Nampula se u vulile mi vonile leswaku hi kwini lomu mi nga vi hansi ka podio ndzhaku ka mitlangu leyi ya Nampula. Loko hi civuka nga va hi xiyimo xa tiko ku ni mhaka yi chotaku lana kan'we na nga va Nyambani na Maputo xivutiso ni ta xikongomisa ka tindhawu ya timbirhi leswaku hinkwavo vaatleta lava va tivonakalisaka matalentu lawa ma humaka ma thwasaka laha ka majogos exikolaris a ku na acompanhamento i ntirho muni lowu mi nga wu endla n'wina tatana Bellarmino ndzhaku ka Nampula ku ta fika sweswi hi xikombiso loko yo ta vutisa seyo a Nyambani leswaku mi nga hi komba matalentu lawa ma nga tsumbuleka Nampula lawa ma hasimamaka ya ma ya mahlweni swi nga koteka leswi ku va mi hi komba vambirhi vanharhu ka acompanhamento leyo xana hikusa swi tikomba hi nge ku ni ku lahleka ka lava va upfisiwaka lava thwasaka ndzhaku ka majogos exikolaris
4: Bungile hakunene zwiwa saseka kuvi ivi responsabilidade ya hina como setor de educação lava va kumeka kuna va bela ama jogo escolares na va hina idade ya ma 12, 13, 14 anos loko va huma eka ma jogo escolares ya lembe go cara 2 anos depois va bela va ringana ku va khela va bela ka man'wani ma jogo escolares kan leswi lava ja vanga ni idade ya 16 loko va bela a majogo escolares ya lembileko va huma ja va na idade ya ku simama va ha participara ka man'wani majogo escolares então o acompanhamento leyi yi nga ringana ku yima heka ka lavo va kala ku va nga hina tanga hi wona hi tlhelo ka hina bya ku zwiwa ringana ku yivi va akompanyariwa hi maklubi akuva ja vana a va hina tanga ya ku ringana ku va simama na va akompanyariwa hi hina kani leswi lava va tidadi ta titsongwani ha simama hi cukela hi wona bya ku va mahisa ku yini va bilisa ku yini kasi ku vi va ha swi kota ku vi va kumeka ka man'wani majogo xikolari hi leswi hi tirhisaka swona lomu Inyambani.
0: Maputo xivutiso xo xexa xin'we
5: kan mambo hi tlhelo Maputo ini ku sunguleni ka lembelo leli fundzi liposhaku hi reunirile ni vatirinador hi reunirile ni association provincial ni maassociations provinciais ya mamodalidade hinkwawo laya makumekaku ka festival akuva hi vatsatsiya swa ku a va ve na hini pura va akompanyara na vona va vona matalento lama ti humelelaku hi tirhisana swinene ngopfu ni maassociations provinciais endta loko ku humelela talento yo hi vona va li tekaku loko a talento va lamba acompanhamento maassociations hinkwawo hi kumana na wona nkama ni nkama pura mamba acompanhamento ka matalento lama ma humelelaku swikolweni.
0: Eshona, hi khensile hi le ka 7:35 minutos mwingisete hi le ka mabulo ya xiyeno Maputo Gaza na Nyambani namuntlha hi karhi hi cuka mintirho yi landziwaka xiribyana xa dyondzo xi lunghisela minkhuvo ya mitlangu ya swikolo kutani hi lomu ka fazi provincial Maputo se a ndlulile ka xiyenge lexi a endlele hi Agosto wa lembe le nga ndlula tanihi ku vula ka vurhangelelana sweswi va endla ntsena acompanhamento leswaku va ta nghena ka xitajio na va cuka Agosto a taka eNyambani wa sungula fase provincial hi dia 25 kumbexana ka masiku lawa ma taka yi ta va hi xipimo xa ntlhanu wa masiku ni rin'we ku tanike ita lomba bana kulorela na kuvava kuma mkhandlu leswaku va veka swivutiso enhlaka enhloko makale Avelino Antonio Monica Novella
2: inkomo hina xivutiso xa hina hi nga xi veka kola Maputo ka murhambiwa wa hina bava Dinish ha swi tiva leswaku ku sukela muvhulu vatsongwana va ta va le ku humuleni vule leswaku Maputo se a hundzile ka fase provincial se va tiveka vatsongwana lava nga ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mitlangu leyi ya majogos xikolari. Ku fambeni ka vhiki leli a ku lulamisiwanga nchumu xa ku va vatsongwana va kumana va lontswa va ta vhiki leli ku nyimeriwa ntsena judlu.
5: Hi swoka ni mambo bon fanisweni ka hlaswi wa ku sunguleni swa ku ama vatsongwana lava va majugadori se va tirhisana ni vatekniki wa vona ntangu ka vhiki lo leli hi ndabaya va nga ka maferia a vatekniki lava hi nga va langa ka festival provincial va ni nkama pra va trainara kahle a vatsongwana lava
2: ama modalidad lawa muva ya vile vatsongwana lava leswaku a bola vavalani bola lava nhanyane va vaka muganga lowu swi mahisa kwini
5: hi swo kan mambo hi pfuli macentro de treinos a Bowane a Matola a Marakwena vatsongwana lavo va macentro de treinos na vakumbanyeriwa hi vatrinadori lawa wa vona a madistrito laya Matola Bowane Matutwini Marakwena
2: inkomo enyambani xivutiso lexi navela ku va hi xiveka ka murhambiwa wa hina bava Belarmino Ntivani leswaku ha swi va leswaku inyambani hi yena a nga ta yamukela a mitlangu leyi hi agosto a taka hikwalaho hi ku twile u vula leswaku inyambani a lulamile kambe ku ni leswi tshukaka swi humelela ngopfu aka majela ha tshuka hi va vona a vatsongwani na va le ka mitlangu leyi van'wani va xaniseka va twandzeni hikwalaka ku vadli swakudya swo ka swi nga tshamisekanga van'wani a vubasisile nga le ka matshamela manene a mhaka leyi mu yi vonisisile hi laha swi lavekaka ha kona a ku va ku nga humeleli vatsongwana lava tshukaka va kumiwa hi mavabyi hikwalaho ka ta majela
4: ibongile hakunene a chiwutisi lecho hi wasinana hi wulile leswaku hi mhaka ya matshamela ya zvakuga ni basiselelo hi leswi hi swi lulamisileko a hi responsibility ya hina basi kota education kan leswi hi tirhisana ni Saudi lava va nga vona va hi vhunetelaka hi ku vona a mhaka ya basiselelo ka mandhawu lawa va ta nga kumeka kona na va tshama vanana ku mahekile a apulverisação kasi ku vi a tisuna ti nga kumeki na ti hi kona ka mandhawu lawa hi lo mukambi ka ku zama ku vi hi vi ni ma red mosquitel kasi avana na vontli va kumeka na vahi ni maredi lomu va ta nga ekela kona zvonki leswo i responsibility ya direction provincial de saúde hi timhaka ta zvakuga kambe zwi kona zvakuga zva ku ringana ku vontli vanana va ta zwi kota ku vaxura zvin'we direction provincial de saúde na yona hi tirhisana na yona laha ku nga ni va nutritionista va nga vona va swi tivaka ku vona ku hi zwihi hi gihi a tshamelaka swakuga leswi swi ringana ku giwa hi vanana kasi ku vi va nga xaniseki hi ndzeni hi leswi hi nga tshamisa swona a malongelo ya hina leni ya vana
2: inkomo Avelino Antonio
0: bongile va na kulori ku nyikiwa gezu cho sangula chiutisu chia ka mukhacha itavea chikele murambiwa leyo ka Gaza
6: nada a nge sina fika a rindzela mvwetu
0: bongile na ni setora ni 41 minutu hi ta kongoma ka Maputo
1: Leno inyambani hizwili luku kuklamusili wale jwako afazi provincial le ya majogu za shkolari isangula hemuvulu ifamba kala wazi kiano. Havana ana vata ve ama drope ni ya machichi ni inyambani. Makunu ahilava kutiva aka maputu insistencia ama mahela hewahe ishopa shopile tiva kagaza le jwako ama mahela lembilegi hila yako ama jogo escolar espaço provincial marca sikugimwe abilene sikugimwe shibuto sikugimwe aka escola kwala lokwenga phazame makunu amaputu hiwa mamahela ya majogo escolares kulongisela kuya ka fase nacional.
5: Oh isso fanele swa hlayile ku sunguleni swa ku afazi provincial ya hina hi mahili ya agosto wa lembe leyi nga hela a vatsongwana hinkwavo va provincia va kumanelani a distrito la Matola hinkwavo cerca de 900 atletas va nga va kola a Matola se hi langile ama a vatsongwana lava va nga ni a vatsongwana pra va representara provincia la hina ni va teke ni ku va kona hi langile. Então, a batsongwana lavane se va companyaria lembilele utikela ka lembile nga hela anti ku sunguleni ka lembe ya mba accompagnamento ya batsongwana lavanga langiwa manje loko ku humelela a talento linwani na lola apeti wa swoswi ya xitajo xa hina ita xi hamba ya partir de julho ta teka batsongwana hinkwawo lava lembile nga hela ni ma talento la manga humelela ku fambeni ka lembilele manwani hinkwawo va ta xitajara a partir de julho um mês de estágio julho até agosto na nge se famba enyembana a leswi hi xitrategia lexi maputo a nga langa xona kan mam
1: se loko muhlola a matshamela ama mahela lawo mata mivuna hikuva a mihandzu ya 2024 na mpula a yi vele yaku na byala ka provinsi ya Maputo ta swi kota ku chukwatisa mihandzu hi xitrategia leyi mu nga maha yona ku lunghisela vana na van'wina a ku ya ka majogo xikolari
5: hi kholwa swa ku hi ta konsigira porque leswi a kusukela lembe leyi nga hela se a vatsongwana lava va tiviwaku va kompanyariwa hi kholwa swa ku a maresultato ya lembe leyi ma ta yantswa ku tlula ya nampula
1: kanimambu hi wuyaleno inyambani ka bava Belarmino Tivana nga kwala riveni a ku fambeni ka ku longisela a majogo xikolari ya nampula inyambani ave ya maha a festival provincial ya ku hambana ni leyi a maha kulembe leyi xikola muni mu nga xigondza ka festival liyani ya katigin'we yi nga maheka lembe leyi ka 2023 na ku kongomiwa a nampula yi mahele 2024 na ku kongomiwa a nampula ni festival provincial leyi maheka ku sweswi vhiki leyi taka na ku kongomiwa fase national kwalomu inyambani hi ku seketela mihandzu leyinene na halakanyisa leswaku a nampula a swi fambangi khwatshela ka mihandzu
4: bon o hi gunzile a xikola xo karhi ka festival leyi nga hundza ya nampula hakuva hakunene hi matshamela hi wa nga hi vanene hi mahili ya festival liyani hi siku gin'we hi mandhawu manharhu maxika siku gin'we hi mahili hi maregions entao hi swi vonile leswaku hakunene a hi swi kotanga ku hlawula a vanana lava va nga ringana ku va vi vona va swi kotaku ku hlula le ka festival hikwalaho loko hi le ha kuma mihandzu leyi hi nga yi kuma liniyani hi wile hi ta swi vona ku a swi sasekanga a ku vi hi mahisile lebyiyani hikwalaho xa hi nga cinca a mabela a lembe leyi hi lava ku patsa vohle a vanana ka ndhawu gin'we va vi ndhawu gin'we ndzi nga vula ku cidade Inhambane e Maxixe, kasi ku vonhle va kota ku va kompitira xikan'we ku ve ni ka lembe ligiyani va mahile hi ku a van'wani va kompitira Vilankulu, van'wani va kompitira Masinga, van'wani va kompitira laha Inyambani, a va swi kotanga ku vi va vi ni cruzamento vonhle, hikwalaho a hi swi kotanga a ku vi hi langa hakunene lava va nga ringana ja a lembe ligi hi va patsa vonhle, kasi ku vi hi swi kota ku vi hi kota ku hlawula honhleni hi swi kota ku hlawula loko hi wona kama kambe a tlhanu wa masiku ma ringana ku vi hi hlawula hakunene lava va to tikombisa ku va na ni talento ya ku ringana ku va hi representara afazi national.
7: Bongeli mukhaxe tlhelisa gezu ka n'wina kota tihandlela tileyo
6: inkomo hi khensile na Glory Avelino Antonio hi pimisa leswaku namuntlha hi hantla hi kuma amukhandlu lana wa ku va vayingiseti va nga nghena na vonavo va veka a wu hlengeli la vona ka leti ti yelanaka ni mhaka leyi.

0: Swona ni tshemba leswaku avhele na nga ni khomiseni yana a ni vula leswaku hi ta nyikela tinkungalana leswaku vayingiseti va hlengela aka nhlokomhaka leyi yelanaka ni ta ku lunghisela a mintlangu ya swikolo haleni ka Gaza. Vayingiseti va nga tlunga ka 87 00 51 333
1: Avelino?
0: Ao saia, Mônica?
1: A Maputo, e na 82-3105-751. Leia a voz da Conha, Muntaia, Tserra Manhã na Cuzongo, Retiri Santena, AMCEL, 82-3105-751.
2: Leno Inhambane, Inani 86-79-59-167. Zapinda, 86-79-59-167.
0: Eshona, ntasungula leno ka Gaza. Alô, Lishila?
3: Auxerre.
0: Ita kombela mpumba volume ya radio, mihlaya vito, mingena makene.
3: Mina na lino amarakweni na albino shanki mavela
0: ngena makena
3: nila shale shaku parabéns a ma província a Manaro loco vale ka preparação da ma jogos escolares lexina ka shashona ele shaku a ma selecionarele lawa ma nga kona loko ni twa haleno Maputo va swa leswaku kata ya mukeli wa van'wana lava va nga ta voneka swa ku va ni talento basi ale ina a selesawu njale hambiwile a ni swi kuma hombe swo endla leswaku bodi lava va nga selecionariwa loko ku fika a nkama wa ku va kula ku realizariwa a majogo van'wanyana va ta fashitariwa para ku va ku hingena maxaka. Xa vumbirhi a timhaka ta disporto a tikweni la hina le ni problema bya vadirigente loko u langusa ka bola lela likulu loko va lava a va nga ri ya ra mafundo a va hlayi leswaku hi kombela ku va va hi pfuna leswaku hi ni mali ya ku karhi lana ku ni ku tserha manyana ha swi lulamisa siku yini yini tizera a munhu para ku va a pfuneta teka a tiva leswi swa ku hi sungula ka ku yini hi gama ka ku yini para ku va ta tiva leswi a nga ta humesa swona a majuguxi xikolari xa kanyingi loko ma humelela a mafundhuxi lawa ma lokalizariwaka para ma a maselesawu lawa a swi basi be madleleni ka valunu ni ka matratamento a swi fambelani ni mali leyi va va nyikaka wa ku para yi tirha sweswi hlaka swa ku ni a mekisela a tendensia la ku karhi leli lava va nga le phambele ka swona va swi navelaka ja a hi kombela ku va va ni transparencia va ku hi ni mali hi vekise mali ya ku karhi hi choteliwa hi mali ya ku karhi para ku va lava va nga ni timali va ta kota ku va va nyika maja a swi wupfi loko va vulavula no n'wini kani mambo
0: inkomo mi ta mikela inyambani
2: ne a swi nga ve ni munhu wa pfukeni
1: hi nga yamukela Maputo hoyohoyo awuxeni
4: lani wakhuluma ni Albert Manyo wa Khunguluti ana khensa ka hinkwaswo leswi nga khulundziwa hi varhandziwa va hina swi xongile hikusa a vana loko va kumana va bela bola emaparti da Unidade Nacional swa li sima swa kona hikwa va tivana leswaku leswi va nga ta swi dyondzelana ka majugu leswi ama equipa lawa makulu lawa kodwa mafamba ma ya langusa ma vona matalito leswaku va nghenisiwa ka makulubu ya vona xa lisima leswi.

0: xinkani leswi Nadia la ka tshano wa malembe u ti wona na ho ku ka tiri wa wena
1: la ka tshano wa malembe ya bantu ndzi ti wona na ndzi kuli kuli ngopfu ku xana ndzi yini a maloxa e manyingi pra ku alenka ku maha ndzi xavisa materiali pra lava vona va va navela ku aku maha a ndzi nkomu ku gondzisa lweyi a swi lavaka yena ku gondzela ku maha tanto pra uso ya yena proprio a si mesmo yena pra ta fe a ku xavisa
0: lava ku yima bulea hina ni mungarambi wa hina wa nyamuhla Nadia la ha mercado central ka machiche kani leswi a chigava chufanana kala vhiki tako salane
2: experiências de vida
3: Hibunji de Laurisiana Merku kasi kuga jigawajeji nya jifana nisu nya mapanyelo kubeta kamu itwatu apya himana kasi hambal kina hikukupiari na hikujira kasi ikilu kuba himana kuzi renzeveta kandizu mungana o kubeta mwenru nga nga kara basi kuku nungu nguru kwa ni angu nga kasi kukate punye tepu kubeta nga uka hikara hivereze talvez ele na volta segurar o negócio nenhum ou o betão gaparra aqui em Bigiro
4: quando ele se reúne com ela na notícia ela quando ele não engulo até que como quando a filha dele que o nimbela lezo a não engulo casco agora tá com o cadigis aí não claro com o mahajun ficar casco ah o cadigis a cachoeira de isangulo le colezo a comarha tani a gente curte que o cadigisio casco lezo na hinga mahjomo cambe chatela radimsendik chesuma kambi ra vumela ku harampa gimwana u change kasi kuti yapangata la kalongolo ku lohi ku sala ngolo kwa hina au mahe ku tsena leswo hi zwigava kambi ni mabodi au change kambi akusala hindzako wingisa

0: Lucide Mungisora de Moçambique, Gamahunko e Asilambo, Litsiuku, Kilinha 23, Necromo, Kankima, Inha, Maio, Makanha 2026. Mungimandika kuina kumare sakaima tsamsoka ikukia mugia umi nyambani ani awa administração nacional de estradas ki ema nikawo inakulomba kapatsapo kasikodzo mani kavana kutsinikedzea nrani nya ufikeli kubasi mani kukuna kubawa sipapaha bambi nya staratu mambi mahungu kayu kasi matako mataganeya kapunya hakanu uvikisedwe kuwi uchireka katsiku la muhunu kachipandikile ya matsitsi awulu kasi ADV manika kona kuvitia ni firufiari wa nampula kai mangu aya mwingisi marasawa kikatikiki izora ntani kwa rasa kumangu ya yokarati nguswe ya wingisi nyawali inapea ava kuresa lungu ilili tsamusako ukilo ani awa administração nacional de estradas kuhiemo ya uminyapani kimanika kwa inakutia ilombo kapatapo kasikodzo manika wana kutinigezea ndrani nya kufike situka medzusile nya kwa simpsikati utakuna kuoneka sepapaha bambi nya sitaratu ila yelu ihita wikina ukanedwa kuhiemo nya bambi nya sitaratu kuhuro mkutarangana ndrani kipandi kinyapani utakuna kuone kabatu bana kuba pamalangani nyoka makalega kabunya kodzumanika ukuna kuvawa sisita sina kuresa kudidzisa kamitumu yeye ya ani mutangeli au delegada na administração de estradas nacional de estradas kuyamu kinyambani munira chisiko kuyakandeku aimongo yaya abwanga tsamusa kukwe kukwasi mbisikati hukumaneka sipapa bambi nyasaratu kisi esikira kuwe zimango zi uoneka abunya kusingu weteka mkumaneku na kudwana nukubedza isu sigaradzo sisi. Ungu tabu na usima uoneka kuhiemu ya uminyambani stoka medzinya kwele nitsanyisa umunya zingamu simbaru uku tabu na kuningedwa hivudze unyokar kawatu kasikodzu maneka kuvasila ntisi kudwani sana aulu waninga ulanga budzisanu kawunyo kodzu maneka wana gulamula kwa 77 stoka medzu weta uona ndrani nga maka yoyi kunao hipan gulike inyambani kinga unelea tengo nya 720 nya stoka medzu nya itzanyisa zizi narsigaradzu esi seo nikideko gadzi distritu za masinga zafala kuma kunidropaniga inyambani vamadali sanana mwendo wanyamai kau ava vamaneka kutengu nyokongolo kamungudzo amanikide kuvana ku bedza dziketso nyakuverani isu stukametsisi mutangeli nyandranga yanako nimitumina rule kuya mukinyambani kujenero criança ya son social mudiketoni nu idukane ketu mutangeli kuya mukinyambani ataona kuonelea kumitumia kuverani usingarili ago gênero criança e ação social do Lha David que ainda alguma coisa ia avançamos ao coelho não ia coisas maneira que na conversa se gradusis tomata agora na coira coirinha com ninguém rebuzelo rebuzelo e maneira que coira com ninguém doa gamalanga alguma coisa com zangana ahulu não coisas que vai ter as maneira que vai na coisas beza não ia mandou lá transia e kanga ogula mula mahungu mambe matagu kuyamo ya ipandikile ya jangamu kai matagu matagane kama ngudzungudzi kapo inyakudungiseri kasikodzo maneka kuna ukireka tombano nyawuvili au segunda edição ya festival do kukeiro abunyakundiranika uyi tombano yoyu singisina maneka ko sinakuleyedzo auli satsapo sinauduhe apo inyangoko kulanda litu likandiwe kumutangili nyakuyimbirani dzatu da jikonomika xikuyama ipandi ya jangamu Esperança Paulino atsamusile ukukoyi kumaneka ifera yeinziyamwe yili kamwe nyakukodzi kuwi vathu anamana ulanga nyakuringiswa 77 ga ipandi yeyi nziyamwe ikambe inyakodzi kukuwa silisina bayapo sina resa ambari kuninga uhingiri ndrani ya tsungoedzo kuyemu ya ipandikile ya jangamu hiwa mo hina kusimama ni kumuninga mahungu ikatika sina belako oga anya kwerani ni miyakano nyakuti simili gadzimindro dzaltsiku la muhunu kumukoni kideko miyakano kamungudzungudzi kavunya kupalisani kumazampa ku atletismo aulu akaniyo yungaoneka ka camp said stembr kuyam ke dropa ya inyambani ukomaneka na rtengo nyakudinga 300 jinga sanana apo gadzimindza tsiku la muhunu vangabi rumu ga ikampu yeyang Eu já sinto zefanias. Nyawu duma moi kasi nyawu lungisele nya imiyaka niyi tsamusile ukukuya ukumaneka kambe mwendi ukumaneka ukuna ukilo miyaka no nyawu fani iyi satsabu somukambi ndra nya makungu yali nyawu lungisele nya miyaka no ina tomba nsako dzindranga nyawu hepulu kuya mu yalti kuleli inokanya kudzisha kuti sportive scolaires ikadzimidza tsikula muhunu Augusto Machaf, nha Colombo Partido Frelimo, Narmoiga se a Colombo não nha Macungo nha Odungisil nha Iaganioio, estamos sendo cuico coneca minha ganha gufani eim, dia moiele nha Colombo weikati nha Batuapi, as coisas o vas mani que vai na Gudzibezaga dzia nhamba irana. Leonardo Bassagnani, manikidi na kutsiya malutu ya inuika dzimindo dza litsiko la muhunu mailano kamwe ni kwa iyo miaka niyeye avo angabonga kavu nya kudzingedzeye ka WhatsApp ndrani kudziwe miaka niyeye ihimbiya kudzinzia dzili nyadzadi Galtsi ula muhunu kuyemo ya ipandu ya matsitsi kumu kuyisede ukireka kakano kakano yoyo kasukuru munrani ya mapalana aya matangu mana kukirwa kumitsawa imanika kunrani ya musambola kumakirelo iyaya kakano yoyo wana kireka galtsi ula muhunu kakipandu ya matsitsi unakireka kampo Vladimir de Oliveira Fernandes abu Asociação Desportiva Vilanculo Aguadivi unavetiako ni ferroviário wa Nacala mutsukumbidzisi nyatsawa adv tsamuside ukukuye avo vadungidi kavu nyakwadi vadzivekisedi hambe ndrani yakodzi kuve vadukeleya kuwandraninya imiyaka niyeyi ina ikirekako witakuona kavu nyamakalelo feroviari wa Nacala kuyi oyu manikako na kusayanili vandri na dzina dzipuntu akunofunya yitsu aulu adv yingusaya ni dzina kukaratso adv yangudzivekiseya kavu nyakodzi ukusini amaneka na kuwina ndranika mapalana yaya manakireka vatsiula muhunu aukeneka kunya kudukeleki kambe kumudzi mambinya akuselesamo ya umudzi kuni kwathu kukasubdza set imanikako kaltsiula muhunu imanikako inakuveteya nitsawa wa Ethiopia kumakirelo yaya kambe homo ava kulanda litulikanidwe ku Luís Guerreiro akuselesionadori nya utsawa yoyo tsamusidi ukuyo weta ukhedza kapu nya dungiselo wamanikideko wana kuwukira bomu kama vana kudzivekisedi ndrani yakodzi maneka vana kudukileya mapalana aya makuromu ndrani yakodzi wakuwina kulisini tsawa yoyo wa Mosambiki kuna maneka ku ndrani inakireka kuhinakwenia ku mundial kukara lumwingisi nyakoleki kai mongo aya hi marisidoka chikati yeyi Isaura Antônio, com a garota Samanco Yaya Tsarani.
1: Ipuide Mahungu ya Inyambani.

0: 14 horas e 31 minutos, Rádio Moçambique, em sua província, loca Gaza, Zungan Katiku, Amilosa, Naemi, Oyozelen, Tsaku, Kukanung, Nukulu, Watamin, Tlamo, Tisamir, Ungakaru, Sungula. Namuntlha nga ta famba ka ku ya fika kusuhi na 20 horas. Hi ta va ni matirhelo ku ya ku hambana ke ni masiku man'wana, hikuva namuntlha hi li siku likulu, na hi tsundzuxana leswaku hi nkarhi wa 18 horas antlawa wa bola wa tiko la Mosambiki ka xigava xa masubza sets hi loko ke u faneleke ku va u vhikavhikisana ni ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia le Maroc ka playoff ka ntlangu lowu ka wona antlawa wu nga ta humelelaka u chapelaka ka qobizana ukulu wa bola xa matiko ya misava mundial wa masubza sets qobizana lowu nga ta va kumbe u nga ta endliwaka atikweni la Qatar. Ati mamba leti hi leti ti swi koteke ku va ti kumeka ku ka ntlangu lowu ndzhaku ka ku va ti kumekile ka ndhawu ya unharhu na leswi swi sindziseke mpela ku va timamba to ti ta hina ti ripe xikariwa tanihi ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia ku za ku ta ya beliwa playoff i nga ntlangu lowu wa namuntlha. Timamba hi leti kasi ti kumekeke ko ka qobisanankulu wa bola xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika le tikweni la Maroc na ka ntlangu wa ku sungula ti luzeke amahlweni ka Tanzania amabola manharhu ya ku kala ya ngulu. Ka ntlangu wa vumbirhi atimamba ta hina vafana va hina hi lava ringaneke a bola lin'we ni ntlawa wa bola wa tiko la Mali. Ka ntlangu wa ugamu wa ntshimantshima masikunyana ndzhaku ko ka vhiki leli li kongomaka ugan'wini ti swi kotile ku va ti humelela amahlweni ka ntlawa wa bola wa tiko la Angola. Leswi swi endleke ku va a timamba leti ti gama a nqobizana lowu ka ndhawu ya unharhu na mune wa tipontsu. A ntlawa wa bola wa tiko la Angola wu kumeka ndhawu ya ugamu na pontu yin'we ntsena. Ko ka group C, grupu leyi yi rhangeliweke i ntlawa wa Tanzania na Mali, mintlawa leyi se chapeleke ku va yi kumeka ko ka mitlangu ya bola hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava i nga mundial football ka xiyenge xoxi xa vafana kumbe vabele va nga ni ntanga leyi kalaka yi nga tluli 15 years. Ku hinkwaswo swi komba leswaku a va tlhavukanyisiwa va Luis Guerreiro hi lava va tshembisaka ko ka ntlangu wa namuntlha lowu tanihi vuleka kona u nga ta sungulaka hi nkarhi wa 18 horas tanihi xiboho Radio Mosambique xiboho na ntolovetso karini woloke a ta ku fikisela manyawu na a tarde de desportiva especial kasi xiyimo xa dzonga a mintirho yi nga ta donsiwaka kusukela xivandza nyongeni kola a xifundzankulu Nyimbani kusukela nkarhi wa 17 horas na 45 minutes i nga leswaku hi ku hambana ni masiku hina hi tolovelaka ku va hi sungula hi 14 horas na 30 minutes ku ya fika 18 horas namuntlha hi ta gqima hi 14:45. Armindo Masengi hi nkarhi wa 17 horas na 45 minutes a ta qhamukela tintambu ku va a ti donsa ku ya fika kusuhi na 20 horas kumbe 19 horas 45 kari a ntlangu wu nga ta gamaka a kona ke. Nicolau Mukhavela i jaha leli ke li nga ta n'wi fikiselaka a manyawu ya ntlangu lowu ko ka nhlikani wa namuntlha hi leswi hi tibohaka ku va hi mi phamela swona ko ka nhlikani wa namuntlha ka mintirho leyi tanihi vuleke ha kona i fambisiwaka kusukela kola dropeni la ka ncayincayi ntsindza wa xifundzankulu Gaza na hi patsa Maputsu Gaza na Inyembani ya mukelani ke ya ku losela ka Rui Makering Ntivi Manuel Anton ka vuseketeri bya tintivi tin'wana tama hi misori provinciala ya Maputsu na Inyembana va hlengela ku va ku hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene na yi nga heti nkarhi ke hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lana namuntlha a ntlawa wa Orlando Pirates u nga ha tshukaka u teka xikotela loko wo humelela ko ka ntlangu wa ugamu ntlangu lowu u nga ta yisiwaka a mahlweni atikweni leli la tikonkulu Afrika tani vumbhoni byi taka hikola ka ritulana kulori wa ntirho Eduardo Figurão i nhlikani
1: Enhlekani mwingiseto wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane, Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri. I mina nyangula swa nga hi xiyana ya le doropelo le Johannesburg, lomu va kwala ni mhonga ya vugamu ya kwela ni mitlangu ya ku tisa miri i xiyimo xa tiko leri. Namuntlha ntlawa Orlando Pirates wu nga tshuka wu teka xikotela xa nguva ya 2025-2026 xa mphikizanokulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku va leswi swi koteka, Orlando Pirates a sindziseka ku va a bantla wa Orbit College eka ntlangu lowu bekisiweke wu ta endliwa a xitadu xa le Mbombela. Loko Orlando Pirates a teka xikotela xa nguva leyi a ta va na a susa ntlawa wa Mamelodi Sundowns lowu u nga nhenha eka ntlhanu wa malembe na manharhu lawa ya vugamu. Kutani ke loko Orlando Pirates a nga humeleli a nga leswaku loko a tshuka a ringana kumbe a ku biwa Orbit College a nhenha a ta va ntlawa Mamelodi Sundowns. A khambela vugamu Orlando Pirates a nga teka xikotela a ve hi lembe la 2012 lana se ku hundzaka 10 la malembe na mune. Handle ka ku tiva ntlawa lowu taka kumeka na wu teka xikotela xa nguva ya 2025-2026 Jornada la vugamu la mphikizanokulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga taka endliwa namuntlha laha ta hi komba a nongoloko wa vugamu wa mitlawa taka kumeka ka tindhawu ta vuntlhanu ka nharhu ta ku sungula na mitlawa lowu taka xika u kongoma eka mphikizano lowumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku ya fika sweswi hi tivaka leswaku mitlawa ya Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Sekhukhune United, Golden Arrows na Polokwane City wa Manuel Kambala se mi kotile ku va mi tshamiseka eka ntlhanu wa tindhawu na timbirhi hi ta ku sungula. A ntlawa wa ntlhanu na kanharhu wu nga huma xikarhi ka Durban City, Stellenbosch kumbe na Siwelele. Durban City a navela ku va kuma a punto yin'we ntsena eka ntlangu wa namuntlha mahlweni ka AmaZulu. Kasi Stellenbosch a sindziseka ku va a ba a ntlawa wa Marumo Gallants na yena Siwelele a sindziseka ku va a humelela namuntlha mahlweni ka Sekhukhune United. Ova ku Stellenbosch na Siwelele hambiloko vo wina va fanele ku va va khongela a ku va ntlangu wa Durban City u luza a ntlangu wa namuntlha mahlweni ka AmaZulu. Lana eka ku xika ka ha kumeka nakona munhu wa mintlawa Shipa United a nga ha tshuka a xika loko o tshuka namuntlha a luza mahlweni ka Kaizer Chiefs ni ku va Orbit College kun'we na Marumo Gallants va ringana a mintlawa le a mintlangu leyi va nga na yona. Kasi a ntlawa lowu kumeka ngombangu bya vugamu i wa Magezi kumi nkamba lowu wu ni makumambirhi ya tipontu na pontu yin'we ntsena wu ngo huluka loko namuntlha wu ba ntlawa Richards Bay yi wu rindzela ka swaku Orbit College a luza mahlweni ka Orlando Pirates. Loko swi tshuka swi va tano a ta va Orbit College a ta ka xika kongoma ka mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa Magezi nakona wu nga ha huluka loko swi kota ku va wu ba ntlawa Richards Bay kasi Marumo Gallants a biwa hi mabola manyingi mahlweni ka ntlawa wa Stellenbosch. Kutani ke mitlangu na namuntlha yi ta va na yi liya nkoka hi ntamu swinene yona mi ta famba hi ndlela leyi na mi sungulaka hinkwayo ya 15 horas. Durban City a ta belana AmaZulu, Golden Arrows a phikizana TS Galaxy, Kaizer Chiefs a belana Shipa United, Magezi a belana Richards Bay, Marumo Gallants a phikizana Stellenbosch, Orbit College a belana Orlando Pirates, Ekubana Sekhukhune United a phikizana na Siwelele. Eka ntlangu wa ku rhangisiwa lowu endliweke masiku ndzhaku, Mamelodi Sundowns hi loyi a pfinxeke ntlawa Polokwane City wa Manuel Kambala a ve mabolo manharhu ya ku pfumala ya ngulu. Iko hinkwaswo ekangoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão.
0: Ikensileta kulero wa ntirho wa Eduardo Figurão ku va mu swi kotile ku hi fikisela mahungu mayelanaka kasi ni ntlangu wa ntshimantshima lowu nga ta kombisaka ku gqima ku nga nqhophizana wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana tani ku vula ku ka n'wina ke a ntlawa wa Orlando Pirates kasi loko wo swi kota ku va humelela ku ka majambu ya namuntlha hi lowu nga ta tekaka xikotela na swi kombisa ku humelela ku ka nqhophizano lowu hi tana hi vula muyingiseto wa ku ku rhandzeka leswaku namuntlha hi li siku la ntshimantshima nakambe ni kolomu etikweni la hina ke hikuva a va hanyi ti ku vahisekele va mitlangu ya ku tiyisa bora i lava va nyimelaka ke ku va a ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique ka xigava lexi xa ntanga leyi yi kalaka yi nga tluli khomela malembe na ntlhanu na mambirhi subza set va nyimelaka leswaku a va fana lava va tlhavukanyisiwaka a Luis Guerreiro va humelela ke ku nka ntlangu wa namuntlha mahlweni ka Ethiopia. Hi ta lava ku tiva ko ka mun'we ka vahisekele vakulu va mitlangu ya bola ka Gaza kumbe dorobeni la ka Ncece Almeida Gilum Almeida enhlekani oyo oyo
2: Kanimambu Rui, wazi se na muta se kuluma na sukela Ashigubu.
0: Ishiyena nga na shona kuwa emu ya mkela kusukela dropela kanchicha.
2: Na vela kuwa ilosa ava ingisete varadio Msambiki wa shichi sunaro maputu gaza na yimbana. Nusha ku hasa neni nyumili usha ku shimamba nusha ena na muta shi komba asa ukari nga kunyimela kaina. Itave ashiyiwa kwa Msambikani lo kwasukoto kwa wachapela aku ya kafali sigini.
0: Itava a itava shiwa shikulu handle ka leso a ita ku va ku a noro lo inga na wona u tsheketa ku endla noro u vantiyisa ativa leswaku atikula hina ali khangeli kumeka ka mintlangu yangu hile loko ihlehlanyana ku tsongo ke Almeida na ilavetela ku va endla nhlelo wa leswi hiveke kuti kukombisa ku ka ntlawa wa hina ka qhopezelo wa Marrakesh Mosambiki loyi a khangula xiyenge lexi na haluza mahlweni ka Tanzania ya mabola manharhu ya ku kala yangulu ka ntlangu wa vumbirhi ya ringana na mali ya bola limwe ka ntlangu wa ugamu wa tshimatshima hi swi kotile ku va humelela a mahlweni ka Angola mabola mambirhi ya ku yanguliwa n'we a lin'we ka n'wina swa nga va hisekele va mitlangu tisa miri ngopfungopfu ya bola i ntwini leswi swi hlengeleke ku va ku na ku cinca loku ka mabela etlhelela la swimambani swa hina
2: ben roi loko hi tsivuka ka leswi nga hlaya ku katsakanya ka mitlangu leyi nharhu swimambani swa hina swibeleke ku vonekile a evolução hambi yi jogo ya contra Mali a swi ki ku tlhotiye nyana ya concentração ka vafana va hina loko va ta va va kulisi a golo ko va na hi ntamu a individualismo se na ku tshamba swa ku hi swi vonile swa ka ntlangu wo phambeni ka Angola hi ntirho lowu a ekipi tekinika yi nga wu endla ya ku lulamisela hakunene a ntlangu lowu hi tlhele hi tsivuka swa ku hambi hi ka jogo leya contra Angola hi ve va golisa a golo ka timinete ta ku sangula maji distração va permitela leswaku Angola a ringanisa a ntlangu maji va yile va tsutumile ndhawu ka prejuízo va kota ku va ya mahlweni va ku dozu mas swi laveka ku swaku hakunene vafana va nga na individualismo ntamu va nga na responsabilidade e a equipe técnica na yona fanela ku va yi koka ngopfu tindleve a ka concentração ya guardaredo wa swimambani ku va às vezes ya ni madecisões ya ni masaída ya ku kala ma nga hi pfuni loko hi ta cuka a gola contra Angola a ve ni saída a ku endla a ponta pé de canto, a criar a ponta pé de canto, vá cruzamento, vá golista. Então, tinha caminho só com a uma, a não sair dela seguro, com ela com a soqueira, com ela com uma bola. Acho que ela não pouco vai decidir com a saída. E aí, então, logo se anda ali, concentração é meio campo na cona, vamos para o futuro do Minguês, a cara, a Yamasuene, que vai a comba só com a Nene, a Lanza, a leswi bavoyena a endlaka swona u nga hi endlela swona loko a ta ve a ka selefawu a ntao na tshamba swa ku i jali laha kunene leyi nga na responsabilidade leyikulu li kokaku a majugadori ya selefawu kuma yi ndzide concentração va pfumela leswaku kha ku karhi ku va hi nga swi kuma ka xiyenge lexa playoff.
0: Gilomi ativa leswaku mikumeka xigubu hikolaka ku va milandza makungu man'wana makalaka ma nga hayelani ni bola hi swona kasi nambi swi li xitano n'wina hikuva muli vahisekeli vakulu va mitlangu ya ku tiyisa miri a nsiya lowu wa ku va mi rhandza bolwa mi na wona ku halanu xigubu hi nga leswaku handle ka vumbhoni bya n'wina va tshami tiku kolano mi nga kona va ni tshemba va kombisa tshemba leswi mpela leswaku Mosambiki lweyi a swimambani leswa hina swi nga va na rito la ku karhi koka ntlangu wa majambu ya namuntlha
2: a ka mabulu lawa loko hi bulani majaha hambini va ya tiku lava kuzelaku bola ku va roi a lomu district la xiguba diversão leyikulu li nga kona ntlangu ya ku yisa ya miri ngopfungopfu football 11 va wula switano va vona ku tshemba ka selisano la Mosambiki kambe i vatsongwana kumbe majovhe lawa hi vonaka swa ku na vambirhi vanharhu muni va ngo swi kota ku va va prenxera for example ku na Nyampuli jale liya Nyampuli leliya i swigadoli level va swa ku loko lowu va ni accompanyamento layinene hi nga ve ni mamba ya venenoso na eti ni anga kulumi i mwana dumingue mas kuni 3-4 marcador lá uma fala que vai imediatamente um acompanhamento integração com a seleção a ser algo que ambas são na monta logo vai limar as perdas de concentração vai eliminar a nhana alma já ruim mamá lá o dia onde se o de só que não pode vai emocionar um gol logo para golizar gol não pode vai desistir ambi logo itavi que o cara ganha com a goliza tinha que vai fumela só que a resultado a jogo e ela logo árbitro apitarile a quella cantam cambe isso é engraçado tá ruim na temba só que mas já mani eu ambi né na tolovelanga le só que a árbitro sempre vai ser longo por causa de árbitro mas bem e tecnologia vai ligar a simulação na temba só que logo vai estar 3-4 minutos às vezes vai quebrar a ritmo lá mais jogo então tava só que leva a slumbi a mais grande ainda, mas a gente não vai gostar com a CAF, a Varangue, a Bola, a Caxiengue, a África. As falas lá que vai se chuvuca, que vai se ansiar, porque ele quer cantar o Lusnene, vai lá com o Tcheca, a Lace, o Gol, o Mão, qualquer falta ali, vou negar. Então, isso, sem lá com as vezes o quebrar o ritmo. O Bonil quer jogar contra Angola, ou vem uma paragem mandira, cerca de 4 minutos, na Vale, com a videoarbe, então, deixar com influência aranha na quebrar o ritmo da jogo. Mas na outra samba só vai ativo, vai chegubo, vai ser com a bola. E na outra samba só como sabe que até a fazia.
0: Guilherme, em Gávula, aí tem esse lembro pela leitura com a Mintangula e a Marrocos. Aí teve com B, leço e articula e na lhe combiço a caiva fana, lavanga em tanga, lei calaca, caiu na cunga fumelilu e cuvai tula cume lama lembe na clanamambir sub 17. Ele e sunguleque, anga inak, gavula solicitar. Poca e sunguleque, culuza matuena ca Tanzania.
2: E depois de malus,
0: tudo passou despercebido. Acho. Cassi louco e cu cantangua umbir, matuena ca malay. Ive buvuka kasi nkarini loo umeleleke machweni kangu loo kasi Musambiki nae nabo akona le Marokos no paza
2: na rui sina utemba swa kudevi loko ama seleção ya Musambiki bela ama competitions mali Maroko ina laki rui aita temba swa bu akama lembla mataku loko mundial utukaluko kiwa pra Maroko talvez tenga quando acaba a chapela da mundial mas se lá vou lá com ele lá vou ter essa marcha ou é na sua go a louco eles iam 3-0 ainda na esperança mas e o único que manda bater se mambane a segundo jogo contra Mali e a seleção luanyan desde lá que só para ambi joga contra Mali ganhei como é anjo a com a banana não enga o com uma família com Mali a expressar Mali antes que acaba cacava lava culo e tico dele e vai estar com mais jogador manhã de mão na cama campeonato e a com a banana bana a Amsavenia a cama campeonato manhã na Europa não é mas se lava com a com neno a fana a com ele vai escutar com a o tapão também com a ali aí ambi é na Angola angeni a na com temba de saco a tata a lava com a HP mas as mamães aí não se conversa com ele se não tá aqui para o com o troca de bola aí ele só com a pana vou bater o que o bola a gente vai pela bola lá o estádio então é uma esperança só com o pandeiro que é o que tá indo sair o cara
0: e quem se lê que Almeida Guilherme mungo que vai seguir vai me entrando e a bola chefunzan kulo gaza kuvamos kutile ku ilombari tulangu inala na mihlengeleke koka mabulu lawa ingana wana na ichuvuka antlangu wa majambu ya namuntla lanake aswimambanswa ina swifanele kuva swivika vikisana na ntlawu wa bola wa tiko la Ethiopia ka ntlangu low playoff ka wona ntlawu wu nga ta humelelaka ufaneleke kuva u chapela kuva u ya kumeka koka mintlangu yikulu ya bola xiyimo xa matiko ya misava Mundial de Football sub 17 Qatar. E quem se Almeida e me navelela majambula manene com a lá no Xigubo, me comega kona na Initsemba leswaku hinkwaso ke swi ta famba hi tindlela letinene.
2: Kan mambrui. Navelela madlamane.
0: Isso, 14:50 minutos.

0: karengana dza 6 hours na 3 minutes isinzisa kampela kuva hetsemerisa unanga ledwi bya ntlawalo wa uyimbelele wa xifundza nkulu Sofala tsawa luka si tumbuluka ka koladro pen la baira kuva ya mukelana kuloro antiro Carlos Sibindi inhlikane oyoyo
1: Rui
0: kalma mke osianga minjana kupfuka
1: ya ipfukele ikumeka mara kweni heketa campeonato provincial na ku beleliwa a mugqivela lowu kwarta jornada laha ku hlanganaka o kumbe ku phikisanaka mintlawa mibidi ya nga Jasete de Maio na Lingam kumbe mahlayele manene Lingam na Jasete de Maio kusa ntlangu kumbe jornada byi lumba a Lingam kutani ke 45 minutos ya nkamalo wa ku sungula ihela na mintlawa hambidi na mindzingana ha doja nga leswaku Lingam Football Club kun'we na Jasete de Maio lweyi na yena doja kutani ke hi nga hlaya leswaku va ve ntlangu lowu va belaka hi ku veni va tivana leswaku hinkwavo sumzigwaxi na kunene mabelele yavo va tikomba leswaku a ku na nkulu a ku na ntsongo kutani ke mphikisano wu ni manyawu hi ntamu ku fikelela na marakweni a mutini wa Jasete de Maio lowu a volekeke Lingam kutani ke campeonato provincial quarta jornada ku sukela kola amarakweni lala heketaka a ntlangu lowu na yi kanela hi kumeka kumbangu lowu hi nga hlaya leswaku a n'winyi wa ndyangu loko swi pfumelisa xitanu hi ta hlaya leswaku hi Lingam na kunene a ni nghenise leswi a balizeni a na George endzeni ka kambe hi Mario Sidney Xikirdinho Itu Pepe Busquets Elidio Mazamera Nyama kun'we na Armando hikelo bya ntlawa wa Jasete de Maio ana Junior a balizeni endzeni ka kambe hi Clinton Daniel Zeca Alfredo Armindo Manuel Rui Gustavo Geraldo kun'we na Júlio hi leswi va beliseke xona ka nkama lowu wa ku sungula va yeke ku wiseni kutani mintlawa na mindzingana ha doja ku hlaya na kona leswaku ku ntlangu lowu Abapito Antonio Chivavelle va tlaka swa xijekani Zacaria Xivaloyi na Afonso Rosita kasi ke Abapito wa munhu hi Antonio Mungwambi quarta jornada campeonato provincial kusukela marakweni a handle ka doropa ka Maputo kutani ke hilana a ntlangu wu beliwaka kona na u lumbaka Jasete de Maio kambe hi ntsimantsima a kampu leyi ya Estrela Vermelha kambe ke va voleki ntlawa wa Jasete de Maio kuveni u hamba a majou yavo a kusukela ku kampu leyi kutani ke na yena tlhela a volekisa namuntlha madambu lawu Lingam na nga yena n'winyi wa jornada va belaka 45 minutes ya nkama ku sungula va dzingana ha doja nga leswaku Lingam doja Jasete de Maio na yena doja quarta jornada de campeonato provincial kona u ta kanela hi ntlangu lowu leswi veke xona Rui ni nga hlaya leswaku mintlawa mimbidi ya campeonato provincial leyi mi belaka hi ku veni mi tikomba leswaku mani ku navela ku veni mundzuku va nga endla timbeni ku tlula campeonato provincial ku leswi va nga hi xiswona va bela na va tinhlanga va nga chavani kutani ke hi leswi nyikaka ankinki Roy
0: hi swona Sibindi hi swona ni ta kombela ke ku va mi hi khomelangena kutsongo na malu lamisaku hinkwaswo leswi swi landaka kasi ni nkhumbisano lowu hi nga campeonato provincial hi ta va ni nkarhi wukulu ndzhaku ka ntlangu lowu ke hi vulavula hi ntlangu wa Mosambola lana hi nga ni tshemba leswi swaku a xi nga xa vumbirhi na ugamisa xi ta va xi sungulile second part na hi mi tivisa leswaku ndzhaku ka ntlangu lowu a nkarhi hinkwawo wa xitichi lexi u ta va wa n'wina ke ku va mi hetela ni mahungu mayelanaka ni ntlangu lowu lana hi nga ni tshemba leswaku se u ta va u fikile ugangu ni mahungu mayelanaka kasi ni nkhumbisano lowu campeonato provincial ya twanana
1: kamsekele Rui campeonato kumbe Musambola ni prioridad ka michumu ku hinkwayo kambe leswi tiyeke hi leswi hlayeke Rui ku nga le khale loko swi ta va swi hela u ta tlhela u hi kwexeta kusukela kola Jasete de Maio a marakwena
0: hi khensile ku va mi swi kotile ku hi twisisa na kulori dza 6 hours 8 minutes xi ta kongomako a doropeni ra le machixi avelino swilini
2: Will Kambi na Clori Rui Makaringi kubeliwa 2 minutos. Ronil Dilson mbeliwa DV na gunya bola iluza angela ya baliza la yani. Ia ya humereveni ga baliza. Ya Manuel Chihunza Chipamuka baliza ya ferroviari wanakala loyi na Clori. Akufameni ka interval kungenili loyi avitu he. Amasi ukanyembe kutani Neymar kaunda ugambeli akolwa kutave kuhumeli layani useni ikakhelu gakha wa ferrovero na kalane useni wa ikona kutave kuhumeli dari umelu kaunda uga kwe kungena Neymar mbeli wa pambeni makunu ikatatika kuchichange zvinyingi kanlezve kusimama DV na laweta la chigolo. Ikikito akuruzara bola. Atenção. Kumarela sikisa gunya layani. Vavika wabili waka wa ferroviari ya uma bola. Iponta ped baliza. Ilumba kawa wa asociação ne. Ferroviario di Nacala. Kono mbili mungwe. Waka wa ferroviari di Nacala layani. Sokolaku. Azwakubaisa. Hakolo ahimu hati. Itavea gumuleni na sikisi. Na valuela bola la yani kambi ajokarata ainda ben avadahi avavitaniwi kubeba ngena kali valali kachikatilichi isukila nyima la yani bentu ajokarata bola ilo mangeni ya Manuel mkomo wa ferroviario di Nacala itave aba ponta ped baliza la yani na chusiwa imuchai wa pitula filima wa Korea. Abili bola muhati. A bola ipambeleke. Yaka Dilson agunya. Yaka Pashela. Pashela ikumanze nika kampu. Aizu yuhuma. Awea nyiketa manlaya. Nenga kuma kumunyiketa. Humeli kantu ilumbaka wa ferroviario wa Nacala. Pashela. Hulubisana kulayani mchai wa pitula. Wa kakusa shijeka na layani primero assistente kama gambulanya muka kama luu Ivan Tropa haya kukuya ya kurzara bora layani kakelu gafero viaro Nacala ichike longa ni bora luu Ivan Tropa nengu wachibaba mabota yotruka chumolo nchubasa nchikipa chubasa kurzara bora Ivan Tropa babola ya hangi punta ped baliza ilumba kawa wa Associação Desportiva de Vilanculo. E Jonas jogando bola. A Wachi caia 5 minutos. Cachigava ali para o Tchakakano. 0-0. Ferroviário wa Nacala. A Sukile Jonas já chula a bola. Fambeleque. E a Kamani. Lá é a Carcampo. E a Kamesa. E colocou a bola. E a Pambini. E lá vai ter a Mani. E lá vai ter a Babeli. Vanga Pambini. Mário. Anga Chiquele. Mário. Cuchiquela. Sataka. Susa bola. Niketa. Kanyemba, Kanyemba, Kenyiru layani, Skaba, Arunil Mchai wa Ptula, ababola nikaka wa ferroviari wa Nacala. Abilibola, Sataka Junior, aniketa loyi, avitu Ivan Tropa. Ivan Tropa peta kama nika Useni, Useni amkelbola, ajika lona papsidi, angachikele, kuchikele Ivan Tropa taka bola. Peta chikari, la kungana inakulori Sataka Junior. Sataka Junior akelsaka Ivan Tropa, Ivan Tropa, luza makunu. Bola yaka papsidi, papsidi aniketa Mario, Mario ani bola. Ala wako mniketa kumili meza, leishine nini. Meza mkelbola, peta pambeni, aniketa kwala, tensa mkwale. Chikara wako wako wako. Golo!

ile ka ti bene ti tau ga mu ko kan tlangulo wa min tlawale ya sosa sound fortiva wa le blan kulu shikan we na ferro verna na kala iringa naka abula lengu avlin fa tsonzo makasi kuva matsabela ma tsonzo ma lana swikala ka swinga kote kuva yangulana na na klore wa ntiro avlinaton

0: Ntlangu ya bolo mayelano ni ntlangu lowu wa namuntlha ni madyambu leswo lanake a swimambalo swa hina swi fanele ku va swi vhikavhikisana ni ntlawa lowu wa Ethiopia. Gilles Lepelele.
1: Exikandzi ni sete va switicha swinharhu Maputo Gaza na Nyimbane hi haleno a doropeni la Kanchencha hi ku ve hi ta vulavula ni vayingisiseti va nga ri vangaki va khuzele va timamba kumbe swimambani sudi 17 leswi swi nga le tikweni la Morocco namuntlha swi nga ta bela a play off na ekipa ya Ethiopia. Aviti
2: Bartolomeu Armindo Gov.
1: Hi swona tatana Bartolomeu Armindo Gov, wu vonisa ku yini a ntlangu lowu Mozambique a nga ta bela na Ethiopia kwala ka ma-play off ku ve a kuma a mbangu a ka mundial?
2: No khensa ni vazi va ndleve i ku muni nyika antaxiya lowu mfambo lowu hi nga ka woho bela mini na dumba swa ku a xikwembu xa hi rhandza ni ntirho lowu hi mhaka woho xa hi rhandza i mihandzu hi yo hi humelelaka sweswi na dumba swa ku masubi bya sete ma ta yicaku hinkwao.

0: 17 horas 11 minutos ku nga le khale ke hi ta tlhela hi ku ehleketana ku lori wa ntirho wa Vilino Antony ku va a hetela ni nhlelo kumbe katsakanyo wa ntlangu lowu ntlawa wa Association Sportiva wa le Vilankulu u ringaneke ni ntlawa wa Ferroviario wa le Nacala bola lin'we ka ntlangu wa ku lumba jornada timinete ti nghena ndzhaku hi ve hi twa a wumboni hikola ka mabulo ma fambisiweke ana ku lorwa ntirho Leoville Gidu Luis Terer loyi a buleke ni vahisekeli va nga lavangaki vakhuzeli va bola hikola ka ntlangu lowu wa majambu ya namuntlha lanake a swimambana swa hina swifanele ku va swi vhikavhikisana kasi ni ntlawa lowu wa Ethiopia i ntlangu wa ntshimantshima ntlangu wukulu lanake ni ko ku nyimela engakukulu hi tlhelo la vakhuzeli va bola atikweni la hina na isukela kwala doropeni la ka ncenca hi nikola mukhavela
1: kunene ya khensa ku ve hi nyikiwa xikhati lexi i mintirho leyi yi nga ta va yilandziwa hi Radio Mozambique a ku chukisisa ntlangu kulukumba swinene wa swifanyana leswi swi nga ta va swi pima mindyamu hikusa xikulu hileswaku hi nga tshuka ya ha chapelaka swiyenge leswi taka loko yo tshuka hi swi kota ku ve hi kanganyisa Ethiopia lweyi nambileswi yena Ethiopia na yena a ta na a hlomile hikusa wa swi tiva swa ku a ta a ta bela ni ntlawa wa Mozambique Mozambique lweyi a kalaka na yena wa nga vevukisi loko hi chukisisa xihitani lexi Mozambique a teke na xona hi nga vula swa ku a ntlangu wa ku sungula lowu a wu endleke ingaku hi lowu a ngheneke na chava ngopfu swinene laha hi voneke handzuluwa kambe swifanyana swi swa tshamiseka swi swi vona leswaku swi ni a ku ve ku ni risima kuve swi teka matimba manene kuve swi kombisa hi laha ku lavekaka hi kona tiko laha hi voneke mihandzu leyi landzeleke ka mitlangu leyi yi gameseke na hi tshemba leswaku na yi nga kanakani leswaku nyamuntlha i ta va siku rikulukuma swinene eka tiko bya Mozambique hikwalaho ka swifanyana leswi swi nga ta va swi kumeka swi bela na swi kombisa tiko bya hina bya Mozambique na hi nyimela leswaku hinkwenu hi tipatsa ni mintirho leyi hi tlakusa mijeke hinkwayo ya Mozambique kusa leswi swi kombisa tiko bya hina a ku ve mitlangu tisa miri hi fambela ku laveka kona
0: Nikolao hi vulavula hi swifanyani kumbe majaha lawa ma sunguleke nqhupizano lowu na hakuna kuna kanakana loko hi hlehlengana na kutsongo na hi cuvuka mihandzu i vafana lava va sunguleke ka ntlangu wa ku sungula na va ta va va luzile mabola manharhu ya ku kala ya ngulu mahlweni ka Tanzania ka ntlangu wa wumbirhi lava se va vuleke leswaku kasi hi nga ha endla swa ku karhi va ve va ringana mahlweni ntlawa lowu wa mali ka ntlangu wa ugamu ive ku tshemba hi ni tshemba leswaku ive leswi hlengeleke ku va swimambana leswi humelela mabola mambirhi ya ku yanguliwa lin'we mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Angola loko hi cuka antila lowu siyiweke hi swimambana leswi ku ta fika namuntlha hi nga ha va na rito la ku karhi hina swa nga swimambana hikuva hi ntlawa lowu hi kombisaka hina swa nga vatshami tiko i ku va ta na yi muvuleke hakona i Ethiopia leyi na yinavo a hlomeke
1: hi vula hi tiyisile hi leswi hi nga ta hi vula swona mitlangu ya swifanyana swa hina hi leyi i tikombaka hi nga vula leswaku i swikada sukela hi xigava xa ku sungula siku ra ku sungula leyi nghenaka na hi chava na hi kanakana hikusa hi nga swi tivi swa ku ku tshamisi kwini matshamele manyingi kambe hi ya hloma hi vuya hi vona leswaku swi fanele ku ve hi nyikela mihandzu leyinene laa hi veke ni ku ringana ndzhaku ka swoleswo swi ya hi tolovelile se a hi swi tiva swa ku nchumu yi tshamisa ku yini lanake swi koteka ku ve hi humelela mahlweni ka ntlawa wa Angola ka leswo hi vula leswaku leswo swi nyika nkhinkhi ni ku seketela leswaku ntlangu lowu hi nga ta va na wona nyamuntlha ele lowu na wona wu nga ta va wu nyika a ku ve hi lava ku humelela lexi lavekaka i ku ve hi ti nyikela ni ku ve hi ti hita hi nga ngheni na hi chava hi nga ngheni na hi vona leswaku ingaku hileswaku se hinkwaswo leswi va vulaka responsibilidad a sima na ku lava ku hi nghena mpela na hi hlomile na hi tiva leswaku i ntlangu ku fana ni yin'wani mitlangu leyi kumekaka na hi beliwa kwihi na kwihi leswi lavekaka ku ve hi tiva swa ku a ku bela ka hina hi nga humelela hi nga luza kambe hi nga ringana kambe xa risima hi tiva swa ku hi fanela ku ve hi humelela loko hi nghena na hi hlomile
0: loko hi cuvuka leswi nakambe hi veke ku tikhombisaku ka vafana va hina ka mitlangu leyinharhu i ncini lexi nikolao ka mavonelo ya n'wina mi vonaka leswaku a xi fanele ku va swi yantswisiwanyana kutsongo loko sukela loko le baliza a hi le karhi hi bulanyana timinetinyana ndzhaku na Almeida Gilumi nga mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya bola a ku a muvonelele wa hina wa ma reds a mufana lweyi a fanele ku va na responsibility dinyana kutsongo ka mitlangu ya ku ya unge leyi ku ni xihlayalayahlaya lexi hi xinghiza xi vulaka leswaku one mistake one bullet nga leswaku phazamanyana kutsongo a ku xuvela hinkwako ku nga ha tshuka ku tlheliseliwa ndzhaku i ngi vongo hi twa nkarhini lowu vafana va hina a swimambalo leswi ku va va nga tshuki va phazana se n'wina swa nga vakulu va mahungu ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta mitlangu tiyisa miri i byi leswi fanele ku va swi antswisiwa ku va hi nga tshuki hi wa khondzweni
1: a hi pfaleni ndzhaku loko hi cuka mitlangu leyi hi loza
0: ngopfukusukela ko ka guardrich
1: hi sukela ko layana hi ntamu hi hluleke hi ntamu layana hi nga mani hi swi kota ku endla swo karhi kambe loko hi hlehla ndzhaku loko ku ni ku hluteka ndzhaku hi nga ta va hi endla nchumu hambi hi yo tsutsuma ya phambeni hambi hi yo ya kwini a lana hi belaka kona ndzhaku a hi nga tshamisekanga loko hi cuka mitlangu ya ugamu ya ku sungula hi vona swaku hi luzile hi ntamu hi mhaka ku a ndzhaku a hi nga swi koti ku pfala hambiloko hi nga koti ku tsutsuma hi ta tikisa hi ntamu a timhaka ta ku kala hi nga ha kumi mihandzu yinene hikusa ndzhaku nakona ha yi swi koti ku ve hi pfala loko hi cuka golo leyi hi nga endla lawu tigolo i minchumu ya ku kala yi nga twisiseki loko hi lava ku yi hlela kambe hi ya tshemba leswaku xa risima ku ve hi tirhisisa ngopfu lana hi nga ta pfala hi nga ndzhaku ka mabelela hina
0: okay karimambo nikolao ku nga khale hi ta va na n'wina kusukela nkarhi wa 8:45 ku va muhi raramuxela a ntlangu lowu ke a swimambalo swa hina swi fanele ku va swi pima mintamu ku nga le khale nkarhi wa 8:45 ni ntlawa lowu wa Ethiopia hi tlhela kongoma a maxixi ku va hi kwehleta na ku lori Avelino Antonio kasi hi khamelele ku va a hi tela ni handzu wa ugamu lana loko hi nga phazami a mintlawa yimbirhi yi ringaneke a bola lin'we Avelino ehlikana
2: kunene na kulori a mitlawa ya Associação Desportiva wa Vilankulu mukombekiso wa província ya Nyambani ka Musambola ni kawa wa Ferroviário wa Nakala yi ve yi hecana hi xigolo chin'we ka hlakanu wa kulumba xigava xa vuhlanu xa mapalisano ka vega bola lomu tikweni ka Mosambique wulawula hi Musambola 2026 kawa deveu valele u chela xigolo aka xigava xa vumbirhi xa hlakanu hi mubele kwale kasi a Ferroviário yena a nga hlulangi ku phota na potile ya ku himbele Jacob a ku kumeseni ka hlakanu a mitirha radio Mosambique yi ve yizwa a vachukumisi va mitlawa leyimbirhi chukumisi wa tlawa Associação Desportiva de Vilankulu hi holola hi Arthur Romão a nga nandza Gabdul Omar a kombekisile ku xukuvala ehandzu lowu loko a hlola leswaku wa tlawa wakwe wu ve wu tirha hi tamu a ku ve wu humelela a hi zweni a magezu yakwe Mr. 1-1 hanzu lowu wula ku yini ka makungu ya n'wina ka musambola lembe leyi
3: a resultat ya kona ya tikomba porke ma tikipa timito tibanani ben a nakala yi nga tlangeta hlakani tetabele hi noo kamba hi bo agora ndzi sola hi mhaka ya finalisation na yi chile magolo yo tala mas desa vex a pontaria yi nga hi kona mas hi nga ta kurisa ri mavoko hi ta sima ma hi tirha a masiku ya manene ma ta chekela
2: a molo wa ku bela hakaya u chipa bya leswi mu endza ku ya tshama vhiki handle hi ku hi ku xuva ka n'wina leswi mu zona ku na swi u chukwana ka pfumba leki mitweki mhaka ya pemba
3: a bola sempe jumaa sweswi ni va hi patarele kaya podi ya pantale hi yoko no podi ya hagani a bola sempe jihani hi base ya mopportunidade
2: bongele vil magezu ya loyi Arthur Mão kutana Arturito muchukumisi nandza wa tlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu a kome kisa ku xukuvala hi ku ve vabeli vakwe va nga swi kotangi a ku chela a zwigolo hi ta zwa ka tikatilechi mchukumisi wakawa wa ferroviario dinakala Zanadine Mulungu loe katika tileche abula kuniva inakulori hilirimi la chiputugezi hinga wala lezwa kwa ahanzulowu wavumeleka lupisho wala lezi amikawa leyi mbirizi maheleku kalivala leyi kama gambulawa ya nyamuka. Kwa mambo Mr. Zainadine Mulungu. Mr. Zainadine Mulungu ekombela magezu matsongwani ulaula ka Radio Mozambique mitiro ya dzongeni kati ya Mozambique hanzu lo ka viage lei a mutini wa DV ula ini ka tiro wangu na muwencha kana kala
4: eh ini ya hamba nyana ntizuwezo akutsongo tsongo porque ija garantira manutenção mais cedo e el va adversário va forte e va kumaka porque enquanto você preparar para ganhar de ponto principalmente logo bela cai quando tem que o ambate ponto então imagine conseguir com o Bahia pontinho e tá aí junta para então bater contra o Gutaela campeonato
2: e essa é a primeira parte mo fala mo sungule bela logo mo chelo ele escolhe
4: ainda falo com o Jula é que ainda nem bem adversário isso que jogo por isso tinha que ir lá para aí fala o fala logo lhe camuto logo enganam fula aí só com o Jula que boche gambango inchumisho ko brigada pa ku ingena mati imagine procura ku fala ndlela leyo hi sofrela gol imagine gami hilwa na yini hi famba ntshau ka prejuiz para ya kusigira gol dzi nga dzi kusigira
2: se ha unwa unlo wa mfanela ka objective ya nwana
4: minisa swa ka wa fanela poku loko a ebiwa tambe a swinga ti hlamalisa na ende ka iganya swinga ti hlamalisa para lava langa vona a ntshangu lunga encheka na musi
2: kana mambo izwi magezu ya Zainadine Mulungu muchukumisi wa kha wa ferroviari wa nakala Então, Rui Makarengi, não vai em que sete. Tanyi mala haku sikela kali vale ya machichi. Juanile matiki ya nyama. Adeve, chigolo, cha loye. Kwale, akawa wa ferroviario anakala. Chigolo, cha loye, Jacob. Avelino Antonio, hiya na anahele ya kumatangula haku sikela kali vale ya machichi. Bye bye.
0: Bye bye, Karimambo ke da Cloratiro Avrino Antonio Kusukela Gekini Lale Machichi Gekele Liam Keleke in Tlangu Kulula Nake Association Sportiva. Kwale Vlan Kulwa Ringane Keni in Tlawa Lu Wa Ferroviario Dinakara in Tlangu Wa Kulumba Jornada Long Tlanu Kinte Jornada Mosambola 2026.

Zasatara je 31 minuto Roberto Shitsonzo e munwe ka va yimbelele vakulu va yimbelele vandu mampela lwe ya veka hlamula ikwetela xirhambo lexi muendla ke xona kuva a ipangalata ko kama jambo kumbe nhlikano wa namuntla lana itakana ivula leswaku andle ka mahungu na mayelana ni mintlango ku tisa mir ya lomkaya musambola 2026 mwingiseti ntshimantshimana kambe i ntlangu wukulu lowu u nga ta sungula ku nga le khale le tikweni la Marokush lanake a ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique Sub-17 kasi ngo ha vutisa leswaku se a ntlawa wolowo wa bolo wu chiwa Sub-17 hi loko swi ku yini ke a nhlamulo hi leyi mwingiseti wa ku rhandzeke Sub-17 hikuva a va beli kumbe a va tlangi kumbe vafana lava kumeka ku ka qhubisano lowu a ntanga ya vona a yi fanele ku va i tlula a khomela malembe na ntlhanu na mambirhi hi swona inaka a swimambana swa hina ke hi leswi fanele ku va swi vhikavhikisana ni ntlawa lowu wa Ethiopia. Ethiopia lweyi na yi navu a hlomeke ku va a humelela ko ka ntlangu lowu a ntlawa u nga ta humelela hi lowu u fanele ku va u chapela ko ka mundial i nga qhubisano nkulu wa bola hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava qhubisano lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le a tikweni la Qatar na hi tsundzuxana leswaku a tiko leri hi leli lembe lin'wana na lin'wana yi nga ta le yamukelaka mitlangu yikulu ya Sub-17 ku ya fika lembe la 2029 yi nga leswaku kusukela 2025 ku ya 2029 a mitlangu ya kuyingi hi leyi hi leyi yisiwaka mahlweni na tikweni la Qatar leri khambi la wumbirhi kumbe 2022 vigesima primeira edição ya nqhubisano lowu wa mundial na wukhumba a vafana kumbe vatsongwana lava nga ni ntanga leyi ya ku kale yi nga tluli a khomela malembe na ntlhanu na mambirhi lembe lowu hundzeke inaka hi vurile leswaku kusukela 2025 ku vuya fika 2029 a mitlangu hinkwayo ya Sub-17 ya mundial yi endliwa atikweni la Qatar lembe lin'wana na lin'wana ku ta fika sweswo a tiko la vaputukezi hi lona kasi li tekeke xikotela lembe li hundzeke ndzhaku ku va Portugal a humelelile kasi mahlweni ka Austria a bola lin'we la ku ka la yangulu a hi tivi ku kuka lembeli la 2026 a muhumeleli ta va mani ke lana hi nyimelaka leswaku a swi fanyani swa yena mpela loko swiku na swina swo chapela swi faneleke ku va swi tiva leswaku lava va yaka va ya bela na vona ke va ntanga yin'we a tinhloko leti va nga na tona na vonavo va hina lava hi toti na vonavo a vaputukezi va nghiza na vonavo va nga na tona yi hambana yini ke vaku a ku na ku hambana hikuva hina hi le Mozambique hi le Afrika a ku hambana loko ku nga ha vuliwaka i ku hambana ntsena é uma questão teórica. E cova camin kama hinga ka yona ke na ilonzo vota xinguva nguva le xinga ka xona tecnologia e tudo mais já não há tanto de assimetrias a sua kombisi kutikela ngofu a kuhambana xikari ko ka matiko matiko mati hita na malonzo vota ximanji manji xoxi inaka wa u vula hi ku vula nakambe ku hambana ku kona ku hambana loku kule koka mun'wana na mun'wana leswi hi vulavulisaka swona xichangana hina van'wana va ba xinghiza va ba xisuthu a lerivele leri li endlaka ku va hi swi vulavula nhloko leyi pimisaka yoleya yin'we mina ni sikisela ngopfu la kasi ku sikisela loko mpela hi lava ku va hi pfula a mianakanyo ya mun'wana na mun'wana leswaku a minchumu yi cincile a ka ha na matiko matsongo tudo é aberto vafana va hina va ta nghena va le 11 na Ethiopia nghena le 11 tudo por igual, igualdade de circunstâncias. Agora com a mana lá. Ah, ok. Então,
hayi ku hita tshukene yimbelela hi le dash hikuva yi khambela ku sungula na hi kumeka ka ma-playoff a swona leswo ozons ome home za 7:36.

akunene lungisela hakisa maria heku kunani mova wa musholo ndzibungile rui makaringi hekunzi nyiketa mukandlu wako hisimamisa ni tiro lowu wa tamagambo ya mihlakano yo kenyeta miri la hizulu yako leswaku Union Sportiva wa lekavelakula deve ya chel mutambu na ferevera na kala hechigolo chimwe mbakuni bya leswi hi la kuona ku Mozambique zwin'we na Ethiopia aku zwine zwito humelela kusukela mikama ya Zoitoras akusukela a Rabat kutani ku Ethiopia Mozambique hi leswi vato belisa zwona hlakani lowu wulumba Ethiopia Mozambique hi yena a endzela ku Ethiopia leswi a Rabat tikweni ka Marrocos subit 17 ina glory rui makarengi hlamusele ku hi ku yini mihlaka leyi vitaniwaku i subit 17 lava belaku tanga yabye a yi pfumeli ku yi hundza a 15 malembe yo tswaliwa loko hi humelela kambe ndzi na ku tshembela leswaku hi ta humelela ka nhlakano wa magambu lawa ya nyamuka laha hi to vona leswaku ava Mozambique hi na va Mozambicano hi ta ve hi chapela aku hi kota aku ya mundial khati ku sangula hi leswi ndzi khongela ku swona Nicolau ndza kombela ku hakunene uvi u tshama u longile u hlomile kasi wa hi nyika leti ti nga manyawu ya nhlakano lowu Ethiopia Mozambique mambinya i 17 hora bya leswi ni 44 minutos loko hi zwile lava nga viva bula ni mitirho ya rat Mozambique hi lava kunene va tekungalo a timamba ti ta humelela min'we wa kona hi Osman Hassan murhangeli wa ntlawa wa majaha lomu a province ya nyambani wa JM loko a tekungalo Mozambique hi ta hundza ina na hina hi lo hlengela naye Osman Hassan kasi ku Mozambique a hundza a swi kota ku siya Ethiopia ingena ka mundial tsena ku ala kaisele zwaku Mozambique ilomuka groups Mali, Angola, Tanzania zwinguna Mozambique munhu wa tikipa laka group C a group D Senegal, South Africa, Algeria, Ghana group B kuna Costa de Marfim, Camarón, Uganda na Congo a grupo A kuna ni venyi va muti Morocco, Tunisia, Egipto, Ethiopia. Ethiopia loyi hakunene a nga viye ni usangula aku ya rindzela a Mozambique loko a nga rindzelanga Mozambique na rindzelele Angola makunu alaki yi wele ka Mozambique Ethiopia hi ta abela na yi loko swi ta ku Zoitoras makunu hi xiwa ku a hlakani lowu ku ta ve lowu wa manyawu hi ta alakanya General Music loko a ta ku hi timamba.

hi kombela ku a swi fanyana swibelana swi nga ri vakeli kaya hi nga diveli ni kaya hi nga ri vakeleni kaya non devemos esquecer da terra terra natal Moçambique Moçambique Moçambique Moçambique nyamuka ku beliwa na hialakanya Moçambique vafana lava va fanele nga va nyikwa atamu hi vakhongelela ka siku va humelela ka magambo ya usiku nyamuka leswo ni ngela ya ku ya a mundial.

0: wa Qatar 2026. Hina ni ku tshemba leswaku hi ta humelela loko hi swi kotile a ku nyimisana ni makadzo hi na Angola hi mubaye swigolo swimbirhi ka xin'we, swa ringana ku ava Ethiopi hi vaba hi swigolo swinharhu swo pfumala angulo, hambi swimbirhi swo pfumala angulo. Hi leswi swi xiva ku Mozambique ave a humelela. I 17 ra swileswi ni 59 minutes a hlekani u ta sangula ku nga hikali ndzi ta kombela ina kulori Nicolau a ku nziku mikrofoni Nicolau wa ku lumba kutsika ka chat lexi hi ku hi kiyelelwa hi 5 wa tisegundu kutani tinharhu swa leswi kasi ku a hlekani sangula Nico. Nico a nga se zwala Nico
1: nana ya tlhela hi hlamula Armindo Masingi ni Moyiseto Grandzeka i nkarhi lowu mpela se mintlawa yi tilulamiselaka ku ve yi nghena xitikeni a ku ve yi ta va yi pima mintamu kasi na Radio Mozambique lweke a fambisisaka mintirho leyi ta va hi vula leswaku nga le khale mpela a ntlangu ta va u sungula kola ka ntsendzela lowu xa ntlangu swinene ta va leswaku Mozambique ampela na João Alan Muyambo Pires Flores Naldo Julio Diego Pakani Stein Nyampuli Junior na Mubai ntlangu se u sungulile bola lowu huma ni mabeli va Mozambique manikeliwa makani bola lowu ya ni Pakani Pakani ba bola mpfumawulo swinene ni zama ku nghena se ni ya pambeni a ku na munhu leyi amukeliwa xa ntlangu swinene hi Tendasi Tendasi amukela bola layana kasi zama ku lunghisa ntlangu la yena ku sa swi vula leswaku i bola la kona kunene ni lumbaka ntlawa wa Mozambique i matikelo va fambaka lunghisa xikhathi swi lexa xa kona i stay stay a nyimekile la yana hata bola mpfumo wu langise namba zama ku lulama tlhelo va la mabeleli ya xinene a nyimekile la yana hata ku yini a ngese na suka mbwa mpepo a ngese na chusa la yana a nyimela ku va a chusiwa ka lunghisa lunghisa swa ku lunghisa tatana mo madrafiki i nga mbiwa mpepo se a tsunela layana ku ve a ta va chusa ku ve ntlawa lowu u huma huma stay ya papola mpfumawulo va tsema layana vabeli manikelo va sindzisaka layana mbeli lweyi wa ntlawa wa Mozambique mani leyi phelemba ku yini a zama ku lentswiya sindzaveta siniyana kasi tlhelo yena a ku kumeka mani a ku kumeka mobeli alan kasi a nga mi vonanga kusa bola leyi la luza siniyana livali ya ku yini leya vali tamukeliwa hi mobeli stein kasi momadrafiki nga mbiwa mpepo a ku swi fanela ku ve eli bola la baliza timamba ti nghena mpela na ti chavisa ngopfu swinene swi yo siza mpela layana mobeli efson kidane loyi a tsemeke bola layana tatana benjamin i nga mutlokanyisiwa ethiopia se swa mikarhata layana aka ntlangu lowu va huma laya vabeli manikelo va humaka ni bola leyna mpeli wa tiyopi hi xihantla ngopfu swinene tinasa sefa peta xihantla ngopfu swinene va zama ku tsundza veta layena hi mapeleli ya vona ya xibapa ta famba layena a za va bola leya bambwa mpepo swi fanela ku ve ri cikumeteliwa henhla kunene humer abi bola mpela leya bambwa mpepo layena na zama ku pfivirtana ni mpeli wa ntlawa wa Mozambique kasi va cikumetela bola a nga se cikumetela mobeli wa mbwa mpepo a ku yini layana a nyiketa umer umer a ku le ntswii va teka vabeli va Mozambique nkarhinyana wutsongo va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa ethiopia a ku le ntswii mbeli wa Mozambique xihantla ngopfu swinene a li gunya layana va sindzisa layana kasi mbwa mpepo a le ku ni xizathu layana henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Mozambique hinkwaswo lumba Mozambique yena a ka ta huma a ka ndzendzelo wu kulukumba swinene kasi ka mikampu ya yena a zama ku huma layana hi mobeli Pierre ja zama ku mapeta xihantla ngopfu swinene liya ka mani liya ka mbeli alan alan a ku le ntswii hi xihantla ngopfu swinene a zama ku tshindza veta layana a ku na nchumu hikusa mobeli wa ntlawa wa ethiopia a zame ku ve a hlanganyela bola ku ve a ta kota ku ve ri cikumeteliwa hinkwaswo lumba ethiopia hi tlhelo va mabelele ya xibaba kumbexana xinene hi vula leswo va huma lava peli va ethiopia mpfaleni lweyi yi manikeli va zama ku tsutsuma leyani ya mira mira ku yini a ku le ntswini ya peta xihantla ngopfu swinela ku kumeka ka mani kumeka ka kidani va ku yini va tekile vapeli va Mozambique va ndlulantswa toko ya mayisa kampo a ta ku yini ke layani a hlantswela papola mpfumawulo manikeli va rhangaka layana ku va yamukela bola empeli lwe stay stay ya ku le ntswini a va tekile vapeli va ethiopia va sindzisa laya vapeli va Mozambique va teka bola kasi hinkwaswo vula ku cikumetela ka bola tlhelo ya mabeleli ya xinene ma ku lumbaka a ethiopia hi manikeli va nga ta famba a cikumetela hi umer a ku yini ke layana a ta hamba a cikumetela bola va zama ku lulama laya na cikumetele xi handla ngopfu swinene ku famba mani ku famba biyami a nga fikanga vatsema vabeli va ntlawu wa mosambiki hi mani ke loyi a vekaka bola ka xifuva layana va mi susumetile boa mpepo a swi vonile layana va susumetile layana julius hinkwaswi lumba ku ve ku ta lundziwa xikhatiso etlhelo ra mosambiki i mani ke loyi a fambaka laya ku ve a londzwa xikhatiso alan na ai alan kasi a hi vula leswaku i pirish a nyimeka layena pirish a ku ve a londzwa xikhatiso tatana benjamin kumbexana hi vulavula hi mohamed rafik a karhi a lunghisela louis guerrero na yenawo yi nga vutlhokanyisiwa swifanyani leswa timamba na yena wa karhi a endla a ti-jones ta yena ku ve hi nga zama ku humelela 4 minutes xibeliwaka cuka ntlawu wa mosambiki a ku yini ke layana beta bola xi endlaku swinene i mani ke loyi a humaka ni bola layana palani palani pa bola ku famba mani a ku famba stay a nga ha fikanga bola leyi ya lusa ifula leswaku i bola la kona li lumbaka ntlawu wa mosambiki kona ya vumbirhi i lumbaka mosambiki swi kongoma leswaku mosambiki kunene hi loyi ke a tikombaka nani matimba eka ntlangu lowu i mani ke loyi a lomitaka bola layana ku ve a ta lontswa a xikhatiso lexi florisnaldo a lulama layana tivonele thandas u nga konyetela ku sungula na hali mpundzu ka hina swa hi pfuna leswi loko u konyeta xi hantla ngopfu swinene va siyese suka layana i mani ke loyi a lulameke layana ku ve a ta lontswa xikhatiso lexi i florisnaldo a papola mpfumawulo florisnaldo a kunya layana vatsema mabeli va ethiopia nkarhi wa ku enela a sindzisa beli wa mosambiki a babola lindzu le henhla babola lindzu le henhla kunene i ndzu leyi nghozi ka vabeli va ethiopia i ndzu leyi le a nghozi ka vabeli va ethiopia i bela xipimo xa 5 minutes 0 mosambiki 0 na ethiopia va huma vabeli va ntlawa wa ethiopia xi handla ngopfu swinene va ndlula ndzi atwa ka nyimbayisa kampu kasi leyi a gunyiwa hi mubeli muyambu a li gunye nhloko mbeli wa mosambiki leyi ya luza se ni ya ka tlhela mabela leyi ya xibaba mabela ka ethiopia ethiopia ta cukumetela bola layana hi biyani a cukumetela bola xi handla ngopfu swinene va ta famba layana a zama ku sindza veta ku na mani ku rirhanga mbeli wa mitlawa wa mosambiki mbowa mpepo layana ri ku nixisa 20 ka mbeli wa ntlawa wa ethiopia parojogo 6 minutes xibeliwaka 0 mosambiki 0 ethiopia va ku yini ke laya va famba va susumetile humer va susumetile humer layana xikhatiso xa ku chavisa ngopfu swinene hi tlhelo la mabela leya xibaba kusuhani ni ndzhati wukulu kuma swinene wa ta bola hi vulavula ariet guardarich a nyimeka layana a yi fularhelile yi voni kahle kambe i asefa a nyimeka layana ku ve a ta lonisa xikhatiso a huma layana kidus a va bola leyi ya lusa inkomu swinene bola la baliza li lumbaka juwawa xwan guardarich wa ntlawa wa mosambiki a tlukile hinkwaswo swa nkuxi a tluki meya nkuxi mabota ntsena ya wena ya ku basa huma juwan wa peta bola swi hantla ngopfu swinene laha kumekaka mani kumeka miyamba va zama ku huma i manikelo ya amukelaka layana a la ku famba mbeli stay a nga li kumanga kasi swi vula leswaku u ta cikumetela vabeli wa mosambiki manikelo va fambaka a cikumetela bola hi alan kasi alan a tsikile kasi yena alan a nga ni bola teka bola a cikumetela xi hantla ngopfu swinene a peta kwini a peta laha eka vana kulori va yena alan a tlhali kuma li gunya xi hantla ngopfu swinene a sindza veta kasi va teki vabeli va ethiopia mipfaleni lweyo va pfalile kunene a fambeni vafana va peta bola xi handla ngopfu swinene pasqual muyamba a ku yini a huma peta se ni ya na gaxa ku na mani laya na xikarhi ka kampo i mbeli lweyi julius a ku yini julius a nga se na huma va zama ku sindza veta layena manikelo a nga ta huma ka khona tlhela vona mabeleli ya xinene ku na vambirhi vanharhu va tekile vabeli va ethiopia nkarhi yani wutsongo kusa leyi la banuna mun'we wa mosambiki leyi ya luze hinkwaswo vula leswaku bola la baliza li lumbaka ntlawa wa ethiopia Tadesi yena nga ta lontswa xikhatiso kumbexana a nga ta lontswa a nga ta huma ni bola yila baliza va ku yini ke laya tendesi a nyimekile na yena wa dloke hinkwaswo swa nkuxinyana wa ku tikanyana a ku yini tandesi a hlehla ndzhaku a nghena ka minkoka yena a babole mpfumawulo tendesi va huma layana va gunye hlaku vabeli va ntlawa wa mozambique kasi wa suluvanya layana mubeli wa mozambique mbampepo aliya swi mahlweni va zama ku lulama laya vabeli va ethiopia i manikeliwa humaka ni bola i biyami biyani a ku le ntswi va mi tekelile layana i manikeliwa humaka ni bola i diego diego a ku yini a nyimiwa layana hikusa a ku vula leswaku ku ni mubeli lweyi a suluvanyeke layana mbampepo a li fanela ku ve va cukumetela bola a cukumetela bola ku ve li lilumba ntlawa wa mozambique 9 minutos 0 mambinyas 0 etiopia va ku yini ke laya vabeli va ethiopia xiandla ngopfu swinene manikeliwa humaka ni bola layana i mobeli lweni biyambiyama ku liyina ku le ntswini va sindza va etananyana na mani layana ni mobeli alan alan a petala ku kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli stephen stephen a peta xiandla ngopfu swinene li tlondra laha ku kumeka ka nyampfuli junior nyampfuli a li peta a ku yini li tlondra phambeni kasi va teka vabeli va ethiopia va pfala va zama ku huma tlhela va la mabelele ya xibapa se ne ndzhaku va ta sindza veta layana emanikeliwa humaka ni bola layana hi mpeli wa ethiopia mbampepo a li ku ni xizathu henhleni ka mpeli wa ethiopia henhleni ka mubeli abnezer a ta nyimeka layana i mubeli muyambu lweyi a endleke xikhatiso lexi va huma vabeli va ethiopia xiandla ngopfu swinene layana va sindza veta emanikeli va nga ta huma ni bola layana i hasefa ku yini a pete xiandla ngopfu swinene ka mani ka luxoro luxoro a ku le ntswi hi xihandla ngopfu swinene li tlondra phambeni a ku yini ke layana a ku na munhu kasi va pfala vabeli va mozambique a ku le ntswi ha sindza veta va ta huma va sendlula ndlaa ti kulukumba swinene nga mikampa a muhlantswela mukangela layana va chova o mbuyangwana a mukangeli kahle hi nkarhi wa ku enela layana kasi a susumeta mpeli wa ethiopia va huma vabeli va mozambique ku ni ku pfipfiritana layana swi lumba mani swi lumba mozambique va ku yini ke layana manikeli va nga ta londza a xikhatiso lexi florisnaldo a papola mpfumawulo le a xifuveni xa nuna mun'we wa ethiopia va sindzisa la vabeli va mozambique a ku le ntswi a ta huma ke layana empeli wa ethiopia hi manikeliwa humaka ni bola luxoro luxoro a ku le ntswi kasi a luzile hi ku se hinkwaswo lomba ku cumetela ka bola hi ntlawa wa mozambique ka hafunyana loko undlule ndzhato ku avanyisa kampu hi manikeli a nga ta va a huma layana ku ve a cukumetela bola kasi vula leswaku bola la vabeli nyampfuli junior a peta xihandla ngopfu swinene a zama ku sindza veta laha tlelelaka nyampfuli yampfula a ku le ntswi a zama ku kangela layana hi manikeli a humaka i muyamba a zama ku kangela a bela na mani na alan alan a ku le ntswi kasi va pfala la vabeli va ethiopia swi vula ku cumetela ka bola ku lombaka ntlawa wa mozambique timamba leti bela ta karhatanyana alan a cukumetela bola lexi endlaku swinene a peta kwini a peta layana a kumeka ka a kulori wa yena i pakani tlhela swaka alan va zama ku kangela layana va ta famba cuka mozambique a ta ku yini kasi va rhangi va tsema vabeli va ethiopia wa ha sindzisa mpeli wa mozambique hi mpeli lwe steve stay a ku le ntswi a cuka nghozi va ta famba layana tamukelile layana mubeli tandesi a swi sungula mpela ku ve swi ketima layana katsongo mpela a hi sungula ku ve hi huwelela layana mapelela ku saseka layana kasi mubeli lweyi mubayi a li gunya enhloko tandesi a li vona hi nkarhi wa ku helenela kunene swi vula leswaku swa ha beliwa 12 minutos 0 mambinyas 0 ethiopia i manikeliwa humaka ni bola layana mpeli lwa ntlawa mozambique kasi a ntlawa mozambique lowu belaka hi swimorowana swa ku basa swi nga ni mbala ku tshuka swikipa swa ku basa naswona swi nga ni mbala ku tshuka mimeya kona hinkwayo ya ku basa va ta ku yini ke layana halan ya ta huma ni bola ku ni xikatiso layana a peta xiandla ngopfu swinene va zama ku huma layana a petile la kumeka ka mani u kumeka ka pakani pakani a ku le ntswi hi xihatla ngopfu swinene, va famba layana kasi va teka vabeli va Ethiopia ka ndzendzelo kulukulu swinene ka Grand Silk Central, va zama ku kangela layana beta bola leya bani na munhu wa Mozambique, kasi swa ha sendzisa hikusa swa ha sala minengeni ya vabeli va Ethiopia. Mupfaleni loyi wa Ethiopia loyi a nga va hi nchumu, mupfaleni va pfalile mpela, va ha sindzisa laya vabeli va Ethiopia. A ku yini a hlantswile kunene a beta ka na ku loriri wa yena yi biyame, a ku yini va pfala layana vabeli va Mozambique a ta sindzisa beli wa Ethiopia. Chopa xibalakatsa va pfala hi nkarhi wa ku enela, huma beli wa Mozambique emanikeliwe Diego Pelembe, a zama ku huma layana kasi ku ni vambirhi vanharhu a nga swi kotanga ku vuya huma. Ethiopia ya pfukile mpela ba bola mpfumawulo xibalakatsa, kasi Joao a qhamukela hi nkarhi wa ku enela, a qhamukela Joao a nga karhatekanga mpela, huma hi xihatla ngopfu swinene a beta sini ya ka kuveka ka Muyambo, va zama ku kangela layana le tlhelo leya ka Joao Cordered wa Mozambique. Joao wa ku yini a ba bola mpfumawulo a le kusuhanini ndzhato ka yemayisa kampo, va zama ku huma layana vapeli va Mozambique xihatla ngopfu swinene, kasi va zama ku kangela emanikeli wa makani bola layana ediye ku apeta xihatla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka stay empeli loyi a nga ni set makatlena ku le ntwi ya stay a nga swi kotanga ku ve a cukisisa hi la kulaka ka kona, kasi swi mu kanganyisile. Kambe va huma vabeli va Ethiopia 14 minuti 0 Mozambique 0 Ethiopia, va kangela layana emankelweni mpelo wa Ethiopia zama ku hlantswa ku yini a peta xihatla ngopfu swinene, va ta famba layana u tshuka Ethiopia mpaleni u tshuka Ethiopia Ethiopia a ta ku yini golo la Ethiopia. Umer a endla golo la Ethiopia na ku ndlula xipimo xa 15 minutos ku ndlula 15 minutos, kasi a Ethiopia lweyi a endlile xitudu xa ku helela ka vabeli va Mozambique, a chova vanharhu phambeni va kanganyisa a lava kumeka ka ndzhaku a va swi vonanga, kasi lexi tiyeke leswaku golo la Mozambique, kasi a golo la Mozambique golo la Ethiopia vula leswo
0: niko
1: iza ku Mozambique ize phazama ku sayina vala ku ve i le Mozambique lwa endlaka kambe
0: niko kanona ndzisi
1: masink
0: nda tshemba ku akama wa hi kona abafana lava va Mozambique va ta tshuka va hundzula, ndzi tshemba ku ka primera part leyi vona va vi vusangula a ku vuxela abaliza ga Ethiopia swi no va phazamisa
1: kunene hi nyimela swoswo mpela, hikusa xa risima i ku ve hi huma na hi hume na hi ni handzunene hi humelela ka ntlangu lowu, kasi ya tshemba leswaku swa humelela i swilo swa bola mpela, kasi va huma laya vabeli va ntlangu wa Mozambique. Mozambique loyi a luzaka ku bela xipimo xa 16 minuti xa luza hi bola lin'we mahlweni ka Ethiopia, va ku yinikela vapeli va ntlawa Mozambique laya ka ndzendzelo ku kumaa bola a zama ku kangela layana, kasi ku ni mpeli wa Mozambique loyi a vavisiweke mbompepo wa Linada. Okay a leswa twala layana hikusa nyampfule hi yena ka a sulovanyaka layana mo madrafiki a karina yena a bulisana ni vabeli layana hinkwaswo vula leswaku a bola li ta lumba a ntlawa wa Mozambique 17 minuto xibeliwaka Mozambique lweke a luzaka hi bola lin'we mahlweni ka ntlawa wa Ethiopia, kasi bola lumba vabeli va Ethiopia ndzhaku ka tsindzelo ku kuma swinene ta bola Grand Silk Central va ba bola va tsema vabeli va ntlawa Mozambique ala ni bola ku le ntwi a zama ku kangela beta xanta swinene leya ka Diego Pelemba ku yini a ni vambirhi vanharhu Diego a poseta layana xikarhi ku famba Muyambo a zama ku huma layana va tekile vabeli va Ethiopia va sindzisa ku teka bola vabeli va Mozambique xihatla ngopfu swinene a ta ku yini ke layana i mani loyi a humaka vabeli va Ethiopia va huma layana humerimbeli biyambiyama peta layana kasi a teka lweyi mubeli wa Mozambique Pirish ku yini ke zama ku sindza veta tiuka lava ta famba vabeli va Mozambique va hlantswela layana va tsema vabeli va ntlawa wa Ethiopia i nga ku se va tlhela va ta endla muri de Berlin a va ha lava madiruri vabeli va Ethiopia va huma layana i manikele loyi a zamaka ku pfala layana mbeli va Mozambique a teka bola hi xihatla ngopfu swinene a petra loko kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli pirish va zama ku famba layana i manikele loyi a nga ni bola halan halana ku le ntweni hi xihatla ngopfu swinene a sindza veta xikarhi a peta kwini a peta loko kumeka ka mani ku kumeka Diego Diego a fika layana a ku yini kasi a nga swi kotaka ku ve a li veka bola minengeni matshan'wini ya ku ve a ta khona layana bola la baliza lumba ka ntlawa wa Ethiopia loyi a se a humelelaka mahlweni ka ntlawa wa Mozambique bola lin'we Tadesi hi guardareji wa ntlawa wa Ethiopia a ta huma laya Tadesi aba bola Tadesi xi andla ngopfu swinene va yamukela layana vabeli va ntlawa wa Ethiopia manikele wa humaka ni bola laya biyabiyama ku le ntweni hi xihatla ngopfu swinene li famba la kumeka ka luxorrixorr a li tlhelisa le ndzhaku li beliwa ka sefa a sefa a li yisa ka ka tendesa tendesa li bumisa hi xihatla ku mileya ka sefa sefa ku le ntweni a peta sini ya pambeni kumeka ka mani kumeka ka kidus kidus a ku le ntweni kasi va teka va ntlawa wa beli wa Mozambique i manikele wa humaka layana i mupeli lweyi i mupeli Diego kasi layana hayi Diego kasi i Julio Julio loyi a nga zama ku huma layana kasi hinkwaswo swi ndlulile hinkwako ku bela vabeli va ntlawa wa Ethiopia emanikele humaka ni bola lexoroloxora ku le ntweni hi xihatla ngopfu swinene a peta sini ya kumeka ka mani kasi ku rhanga mpeli wa Mozambique stay a teka bola a peta ka Julius Julius a ku le ntwi a peta ka Nyampulu wa famba layana a tlhelisa ka Julius Julius a ku le ntwi hayayaya a nga ha swi kotanga ku ve ya lulamisa la ku laveka kona layana pambeni ku kumeka ka na kulori wa yena va sindzisa vabeli va Mozambique stay a gunya nhloko haliya ka alan a nga ha fikanga va teka vabeli va Ethiopia emanikele wa huma ka luxoro a peta bola ya mpfumawulo va pfala layana pfalani lweyo ha sindzisa layana kasi ya swi endlisa swoswo ku vula leswaku ku ve ni ku lwisana layana ka Pascual Buyambo ni mbele Homer lweyi a endleke golo kambe xa risima leswaku Pascual Muyambo a swi kotile ku pfala hilaa ku lavekaka kona va zama ku huma layana isa ku ni mupeli wa Ethiopia lweyi a sulvanyaka layana va na xihatla lava Homer wa sulvanya va sulvanya layana ku nghena matawudawu nakona a ntlangu swi vayisa swoswi loko u sungula ku humelela u endla ku hinkwaswo a wu na xihatla hinkwaswo swi endla hi ku nonoka ni ku wa humelela ke 21 minuti beliwaka 0 Mozambique 1 Ethiopia valondzo vota xikati lexi van'wani vabeli va phuza mati vampepa ta nyimeka layana va chumetela bola vabeli va ntlawa wa Ethiopia luxoro peta bola xi handla ngopfu swinene tlhelitlhela liya minengeni ya yena va tsema vabeli va Mozambique alan va na chumetela bola vabeli va Ethiopia luxoro teka bola veka xikosini a nyimeka kasangisiwa ka xikosini wa hatamela layana mavokweni a nyimela ku ve a lulama a teka matimba a tlula a cukumeta bola va tsema vabeli va ntlawa wa Mozambique stay a gunya bola hi nhloko a tsema va ta cukumetela a ta tlhela phinda a cukumetela luxoro a ta tlhela cukumetela luxoro a teka bola veka nhlokweni a cukumeta layana va huma va teka vabeli va ntlawa wa Mozambique kasi nkarhi yana wutsongo kusa a va tsemile vabeli va ntlawa wa Ethiopia imanikele wa humaka ni bola layana mpeli wa ntlawa wa Mozambique va le ku ni xizathu henhleni ka mupeli wa Mozambique a huma ni bola xi handla ngopfu swinene layana i mupeli vankani a nga zama ku huma a sindzisa layana kasi mbompepa a li ku ni xizathu layana a li ku ni xizathu manikele loyi a humaka ni bola layana mpeli wa ntlawa wa Ethiopia akuyini ke lane nkarhi wutsongo ku sengiwa swiluma mavhele vandla wa mosambiki va ta cungetela bola tlhelo lavo la mabele liya xibaba peta bola xiendla ngopfu swinene layana sindzaveta xikarhi kumeka piri xipiri xa ku le ntwini xiendla ngopfu swinene kasi bola liya luze hinkwaswo vula ku ve ku ta tlhela ku cungetela bola mabele wa mosambiki a va na ku hlwelisela teka bola xiendla ngopfu swinene i Flo Reginaldo a cungetela bola xiendla ngopfu swinene va huma layana mabele emanikele loyi a nga ni bola layana i Julius Julius na Alan tlhelweni a peta ka Alan kunene hi kavangile ku fana na yena aku na ku le ntwini a li peta ka stay ya hlantswa vambirhi vanharhu a li peta ka ala tuka ala ra kona a kona bola ala a ta ku yini ke layana peta ka mugango kala munhu va sindzisa layana ku se hinkwaswo na mani swi na tandesa peta bola xiendla ngopfu swinene wa ethiopia peta loko kumeke ka sefa ku le ntwini va zama ku huma layana mabele va ntlawa wa ethiopia ndhuli ndzhata ku yimisa kambe tlhelo ya mabele la xinene va teka mabele va mosambiki xihandla ngopfu swinene va huma va ndhuli na vona ndzhata ku yimisa kambe a kangela la kumeka ka mani kumeka julius a li peta la kumeka ka mani ku kumeka stay ya ku yini ku le ntwini a peta ka alan sabela phambeni stay ya tlhele ya ndzhaku a ku yini ke lera va kokovisa stay a kokovisa mpela ku bababa ku na londziwa xikatiso xilumba ka ntlawa wa mosambiki manikele va famba ka lulama laya ku va ya londza xikatiso stay lweyi wa karhata ngopfu swinene loko wa va kumile wa va khuzisa mpela alan a ta londza xikatiso a ku yini ke layana alan papola mpfumawulo alan kasi swi yo tikonda kosela 24 minutos 0 mosambiques 1 etiopia pola lina tandes ei mavito etiopia no tandes asuka tandes papola mpfumawulo markelo ayamukelaka layana kasi leyi lagwinyiwa hlokwe mpelo wa ntlawa wa mosambique swi tlhela swi ya ka mpelo wa ethiopia manaka ya humaka layana kudus a ku yini a ku le ntwi kasi hi nkarhi wutsongo ku sa ku rhanga mani ku rhanga julius a peta bola xiendla ngopfu swinene yi kumeka ka yampfa ku yini va hlantswela layana emanikele wa humaka layana julius a peta xiendla ngopfu swinene a peta ka mugango kala munhu va sindzisa layana ku se hinkwaswo huma na ethiopia tlhela ya mabeleliya xinene a ku le ntwini li ndlula ndzhati wa ku yimasa kampo va tsema mabeli va mosambique a sindzisa layana Alan a teka bola a huma layana peta phambeni la kumeka ka mani kumeka ka julius a nga swi kotanga ku veya liya mukela la ku lavaka ya kona bola liya liya luza liya liya luza mpela laha ku vuliwa leswaku 25 minutos kumbexana 26 minutos 0 mosambique ethiopia mbwa mpepo a nyimanyana katsongo ku ve vabeli va phuza yena mati va nyima mpela ku ve va phuza mati xa risima hi nga xi vula hi ku hi fanela ku ve ntlangu lowu hi humelela hi leswi hi nga navela swona mpela va karhi va phuza mati hikusa matshamelo ya kona ma komba swoswo swa ku ve ku phuziwa mahatsi va ku yini ke layana mbwa mpepo a nga se na chusa a nga se na chusa layana ku ve a ntlangu wu tlhela wu sungulisa 26 minutos hi vula kambe leswaku hi le ka ku chukisela ntlangu wa swifanyani mambinyes leswi ku fika nomu lowu swi luzaka mahlweni ka ethiopia bola lin'we 27 minutos i beliwaka ntlangu ta tlhela wu sungulisa va nghena layana va a nghena layana mbwa mpepo va lulama layana ku ve va tlhela va sungulisa ntlangu kasi na wa ha phuza mati i ntlangu lowu mosambique a ti kombaka na hali nhenhanyana katsongo hikwalaho ka ku ve mabelele ya yena i le lawa ma tlakukeke ngopfu swinene kambe a nga se swi kota ku ve a tshunela ku ve a mikhandlo hinkwayo leyi a yi ndzuluta ive a magolo va huma mabeli va ethiopia se ku xosiwile va cukumetela xihandla ngopfu swinene Ele alusa bola. Bola na baliza, não vai entrar o Moçambique. 28 minutos. João até uma bola. Até que a bola, João. Alula a Malena. A Chelsea Nzaco até gaja. A Chelsea Nzaco até gaja. A gaja em corpo. Aperta a bola. A Chelsea Nzaco. Como é que é a mano? Como é que é? Muyambo. O Malena. Vai lançar o começo a campo. Pelo Etiópia. Vai ter que ir. Para uma já então com o Chinene. Ali perde a TV. Nanga. Fica. Curanga mano. Curanga stay. Stay. Aperta a bola. Pambini. Anga na munu. Kuranga bebele ba Ethiopia batsema. Stailwe wakarata mpela. Aumani pola lena mpela Ethiopia batekili lena babeli lava va Mosambiki. Lwa tseme ke pola lena pirish. Shupula kuve. Vachikumetela pola vandelo Mosambiki. Alan pola pete shantla kofnene. La kumbe kaka Julius. Julius akuli ntwi. Anyima ye chani mambiri vanharu. Anga se manchumu. Apa pola mpuma ulu. La kumbe kaka mani. Apa pola konda pambini. Kasi mapele ba Ethiopia lena ba kunya bola hloko ku veli a huma ku vachikota ba belo Mosambika chikumetela bola xi handa ku finale ya ka Alan Alan va susumeta bompe pali nat alf lo ba Ethiopia para chikumetela ba belo Ethiopia a chikumetela lena belo Ethiopia e lu shoru shora chikumeta bola xi handa ku finale ya ka manja ka belo e biambia makulentwe Bateka mapelo Mosambiki. Stay. Stay. Apeta ka Alan. Apa pola Alan likona lena. Kasi li apanuna mungwe wa ntlawa wa Ethiopia. Bola la kona lumaka ntlawa wa Mosambiki. Wasinzisa Mosambiki. Warwala Mosambiki. Kochona ina katongo mpela kuve. Isinza veta bola lumea na. Ah, minisaveni. Yeah. Mapelo... Wa Mosambiki, Alan apeta ka bola la kumbaka ka Stein. Aku yini ke lena basema ku huma ta sintisa lena mbelo anta wa Mosambiki, batsema mbelo ba Ethiopia xa handla ngopfu swinene. E man ke lwa nghena ka bola lena mbelo we pir, pir xa kule ntsi. A hlantswela lena batsema mbelo ba Ethiopia ku va chikumetela mbelo ba Mosambiki. Fi 30 minutos. Alan ndi bola chikumetela xa handla ngopfu swinene, apeta la kumbaka ka kumani kumbaka Stein Stein ya kule ntsi. A huma lena basintisa. E man ke lwa nga bola lena mbelo we ipakani, pakana kule ntsi basema ku huma lena. Kasi Bola lia lia Luza ikusaya kwa fulu shangwe bola la baliza li lumbaka atla wa Ethiopia basama ku huma lena e tandasi ufana tandasi asama ku huma lena tandasi ata ku ina hlantsa ku tandasi aku yinke a human bola papola pomaul ba ku yinke leva peli man ke lwanga ta sinzisa lena akunye nhloko mpelo antla wa Mosambiki Basinzisa lena, tsema mpelo wa Ethiopia, konda pambini. Akwini ke lena, kunu kupitana kava mpiru vanaru, vantlo wa Mosambiki na Ethiopia. I Humer, azama kuhuma, mateka wa mpelo wa Mosambiki, mpelo wa Flores Nalto, azama kuhuma, pete shanta kwa psinena, njunza toki ya maisa kampa, pipiritana tanya pambini, mateka lena, kunu lua suluwa nyaka wa Ethiopia, mpampe pale sui mashweni, mafamba lena, mpeli mankelwe, mpelo wa Mosambiki, humaka lena, i mpeli... Flores Naldo azama kuhuma, petala kumeka kamani, nyampulu azama kuhlehla nzaku. Lina manpola kasi, lina Pirish. Pirish akuli mtuyel petaka Alan. Alan akuyini. Apeta shanta kufnela kumeka kamani, kumeka kamani. Juliasi. Akuyini kelena, Juliasi angas kotanga kusakuranga mani, kuranga mapilba Ethiopia, mateka pola mpelwe Humer. Kase Humer ya vula soku Ibiam. Ah, o meu que na zamo kan kela ndlanza rewe mesa kan bola luzili vata chikumetela mabeli vanta wa Ethiopia kusa tshibulwa leswa ku bola li khumbeni na mwa Mosambiki lu shor chikweta bola la na kuno kuvritana mbampe pala kuna nchum vata ka bola mabeli vanta wa Mosambiki apeta la kuba ka kamani kuba ka João João uli ntwi apeta kwine nyampule ah pa bola mfuma ulu va famba la yena Kasiko ranga mpelo wa Ethiopia wateka bola lena. Peta la kumbaka kamani biyami kapitao. Aguli ntui ya liyaka humer. Watema lena shoko. Masinti sa mpelo wa Mosambiki. Aguli ntui. Alan. Alan na kwa lungi santango. Apeta kula stay ya kuchoba pambini. Stay ya chovili kunene. Kasilui ya ranga fika mpelo wa Ethiopia. Hiku kwa shufula kuve. Pola lita chikumeteliwa. Hii mpelo wa Ethiopia. 32 minutos. 0 Mosambiki. 1 Ethiopia. Achikumeta pola lushor. Akuli ntui liyaka mani liyaka biyam. Akuli ntui biyam. Kupishana lipeta ka lushor. Lushor. Anga fika kuse nkwashu vila kupivritana. Nkwashu lena kuve. Niku choviwa ka mubeli. wa ntlawa wa Ethiopia Amir Smith-Will ayana ntlangu nyima 33 minutos Ethiopia 0 Mosambique kambe inzilwa mavivo mpela awufisi awusa
0: neko
1: basink
0: azifanyana lezwe zingawula lezwe ku zingaetya na mabelele na kona niti mabalete ta hombe
1: sona sabela kuchola na katsoko kuve switilula misa ni kuve si veka ngondweni leswa ku swifanela kuve si humelela kambe hayi voni ku hambana loko hi tshuka mabelele ni timamba leta hombe
0: ni zona ina loyi anga hi Amira anubiwa ahlaya hi bola
1: kunene Amiri hi lweke ya kumeka ka tshamila yene kusa a biwile layene hi bola kambe swi patsana ni kuve swilo swa ntlangu kusa nkarhi lowu ku nyimiwaka a mahlungu lawa Mosambiki a taka na wona ma pumbeka se va zama kuve va pumba mahlungu a Mosambiki swi lulamile Amira ta humanyana katsongo va ta tlhela nghena va ta cikumetela bola Mbappe va tamela bola layena 34 minutos a teka bola kuve a posela mbelo wa Mosambiki a li veka layena kumeka ka mani kumeka ka Diego a huma layena xi handla ngopfu swinene ya ka Nyampule va huma xi handla ngopfu swinene manikeli wa huma ka ni bola Pirus a ku li ntiyana Alan pambeni ka yena kumisela tlhelweni ka yena Alan a ku yini loko a kumana Alan na Stay i mitlangu ya ku tsakisa swinene liya ka mani liya ka Diego Pelembe i n'wana wa Dominguez a peta bola ka saha swa ha fikanga mpela swa ha fikanga kusa swigame a minengeni ya Tadesi a lulamisa bola layana kuve a ta londza xikatisa bapola hi pfuma wulu Tadesi i marikeri wa rhangaka layana li kuma mpelo wa ntlawa wa Mosambiki a ku le ntwi va rhugunya mabelo va Ethiopia va ta cikumetela mabelo wa Mosambiki i marikeri wa fumbaka ku ateka bola ku cikumetela Alan a ku le ntwi a nga heti nkama a peta kwini a peta loko kumeka ka mani Julio a ku yini Julio u nga hlweli Julio a nga hlwelanga kunene a peta la ka Pirish a ku le ntwi xi handla ngopfu swinene ku yamukela mani ku yamukela mupeli Mupeli Nyampule va famba layena va zama ku kangela layena manikeli va nga ni bola layena mpelo wa ntlawa Mosambiki xi handla ngopfu swinene a ta kangela hlantswile a ku yini u nga hlweli fana peta bola xi handla ngopfu swinene va famba kamukela Tadesi Tadesi ngixi hawani mpela yamukela a kwela xitezi xa ku sungula tlula teka bola va huma mapeli va ntlawa wa Mosambiki va ku yini ke va ba bola xa fambeni Mosambiki lweki a tikomba ka hiunene kulukumba swinene kasi lexi xi hi tsandzaka mpela hi kuve hi tsindza veta kasi hi mabelela ku saseka hi endla hinkwaswo leswi swi endlaka ka kuve hi nga kuma handzu hunene loko hi chukisisa hi leti yelanaka ni ti-percent hi vula leswaku hi ni ti-percent leti ti enelaka kuve hi li lava hi beleke ku enela kasi ko chota ndzela kuve hi endla a golo va huma vabeli va Ethiopia xi handla ngopfu swinene sini ya tlhelela va lava belele ya swinene a ku yini layena ku na vambirhi vanharhu va teka bola a va tekanga swa ha salele vabeli va ntlawa wa Ethiopia a ku yini ke layena mpelo wa Ethiopia layena ta sindza veta layena a ku na nchumu va huma layena vabeli manikeliwe mupeli wa Mosambika hi fularile hi vuri kahle kasi Diego a teka bola Diego Pelembe hayi mpele xi handla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka Alan Alan a ku le ntwi hayi hayi li mabelela ku saseka kambe a va fikanga layena ku chota mabulu ntsena layana i li mabelela ku saseka a zama ku mu kanganyisa layana mbelo wa Ethiopia kasi a nga swi lerhangi ku wonenela va ta famba layena mabeli manikeli wa nga ni bola layena i luxor wa Ethiopia a cikumetela xi handla ngopfu swinene ni tlhelotlhelo leya minengeni ya yena ya luxor va huma layena xi handla ngopfu swinene liya ka mubeli Azefa ku yini a petaka kidus a ku le ntwi xi handla ngopfu swinene va huma layana sindza veta i manikeli wa nga ni bola layana mpelo wa Ethiopia ndzi va dzatiwa ka mesa kampu mpfaleni lweyo Arranga pfala mpelo wa Msambika nga swikotanga rhythm ka bola utafamba mpelo wa Ethiopia mpfaleni mpfaleni mpfaleni mpfaleni ata ku yini ke lena ta kona koni ile kunene le kana ku yini ngana la kumeka ka mani ngana la kumeka ka mpeli biam kasi bola le lusa etlelweni swi hisiza mpele ku inkomu swinene komu swinene bola la baliza lomba ka ntlawa Msambika 38 minutos Ethiopia, sir, Mozambique. A queen can have a ball with Mozambique, Mahoma, Telavola, Beleliash, Nene. Casva take a bill by Ethiopia, a man killed a market ball, a ribiam, Piamagulin, Chesalia, Camaleca, Tandas, Tandasa, Guin, a quarter inch, Kelway, a petish, and Tokun Lok Macamania, as a fast, a facuin, a petaka kudus, Bafama Lanos, Okanganisela, Kunanchum, a Kangel, and Pella Petta, Chilisapolian Zak, Yaka Tandes, Tandesi, Apa, and Lettelwin. Não como é que acaba aí? Como é que acaba? Se fava, famba, lena, vantulenta, não quer mais a campo. Como é na mão? Como é na João? E João, a papola, em fuma ulo, em tula, lena, com ele, chumete, ele vai pelo, vanta, vai, tio, apelo, chor, te levo lá, papel, ele acha, nene. Chor, raculintim, anque se não janta, até que a bola, vê cá, escocine. A pedra lá, como é que acaba aí? Como é que acaba pelo, e Biami, capitão, vai ter que ir a bola, Lena, Alan, abre Moçambique, aperta que stay, stay, atele a bela para bena, chanto a Xungula, famba, stay, chanto a Umbir, cona Lelo, a conilo com Nene, e manquelo aranga que fica, Lena, vai ficar, não, pelo Moçambique, vai sentir-se, Lena, cuina, tampa bola, tamquela tandes, tamquela tandes, anga zanga, cara, tequila, impera, a cuina que Lena, ba uma lena mabeli manke lwanga ngibola lena mpeli wa ntawa Ethiopia i mopeli Amir akuyini ke lena basema ku paletela lena kasi ngikwasulo sho ku bola la khona lumba ka ntawa wa Ethiopia bola la khona lumba ka ntawa wa Ethiopia na kubeli wa shipimisha 40 minutos shengisha kusungula Ethiopia 0 Mozambique mshana 0 Mozambique Ethiopia ba kuyini ke lena e mobele wa Msambika kunye ke bola leswi lumba ka bola la kona atafamba la biami kapitan wa Ethiopia atalonza katusha kona tolela mapeleli ya shinene ya kuyini 40 minuti belewa ka papola mfuma ulu bakunya mabeli vanta wa Msambiki tshela swa ka biami biama hlantu ku sungula batekile lana i Amiri Amiri i ala na vula leso ala na teka bola la na peta kuina peta la kuba ka ka Diego vai saber como vai assim se vai pelo Moçambique a bola ali ele a luz câmera sublime que chama traga bola pelo bagunça wa Moçambique vai uma leva de chance então consegue pelo Moçambique mano que lá uma ganha bola ala repete a bola de chance então consegue uma capiris vai fama leva vai assim se vai dar doença pelo mesmo campo chega uma na mapele de chinês vai saber o que aquela leva quando vai virar nara vai as coisas que chama para bem vai chegar zaco não consegue dar chegar zaco vai fana chegar o bem longo santango câmera bola pelo para bem Pirish ni bola kuyini kuna Alan tlhelweni ka yena a positile kunene qabangi ku fana yena a ku yini a peta xandla ngopfu swinene kasi a nenge a wu jikile mpela va ku yini ke layana kasi lila banuna mun'we Ethiopia Alan a cukumetela xandla ngopfu swinene a peta sinya phambeni va zama ku huma ata kuyini ata hlantula mpelo wa Mozambique maleswo hlantu ku sungula ha va mukanganyisile va teka mapelo va Ethiopia va zama ku huma ku tsutsuma va tlhela va pfala mapelo va Mozambique va sindzisa lena a ku yini ke lena ta kona a ku yini ke lena va tsema nkarhi wa ku enela mapelo va ntlawa wa Mozambique pabola ni ndlula etlhelweni pabola ni ndlula etlhelweni hi ni hinkwaswo swa ku hi nga endla magulu kambe hi se swi kota ku swi londzovotela ku laveka ka kona hi la ku Ebola galesa kwata uma mbelo wa Ethiopia itanda si guardare junta wa Ethiopia ku yini ke lana ta uma uma mfuma ulo bola le ku yini li amine ngenya Alan ala na kuli mtu haye yaya nyiketa mbelo wa Ethiopia sha ndoko sinene lwa uma ke ya zefa ku yini apeta ka mbeli i Amir Amir akangela lana va pala va pelwa Mozambique bola le ya luza bola ku tshimatela ka bola ku lumba ka lushoro 42 minutos mbelo aka Ethiopia 0 Mozambique shenge shungula ata kuyini ke lena lushor yena ngunyuma bola sparadas ya Ethiopia ka tlhelela mabelele ya xinena chikumetela bola lushor aveka kwini aveka mnengeni ya biami kapitão abai baskini bola liya luza vula kuchumetela bola kulu makata wa Msambiki telewa la mapeleli ya shibaba Alan Alan achikumetela bola apeta la kumekaka Pirish Pirish akuli mtui apeta chandra kufinenda kumekaka mani inyampule aya aya kuveni kukarateka layane kusa inyampule angavanga ni mabulu lawa maenelaka nina kuluru wayena layana 43 minutos e Beluaca. Etiópia 0 Moçambique. La fama Belua Etiópia, Kangela Lenata Peta. Fala Belua Moçambique em Carutsongo. Vai, se sabe Belua Etiópia, Manquelo Angan Polalene. E Biam, capitão, apeta a bola. Já estão com o chinelo. Como é que acaba? Como é que acaba com o Ruena? E. Kidane, a papola Lena, que a sangue escondeu com o Cone. Lá com ele, lá com a Cone. Vai, uma Belua Moçambique. E Manu, stay. Stay, a Gulin Tuel, fez ali a Alan. Alan, a Queen. Apeta a gente com a. Baruma leva bele. Amir, watla wa Etiópia, teka bola, chanto wa mbiru wa naru, watzema leana. Alan, ahuma leana, liaka Diego, Diego kapete, chanto kumfinene, la pambini, kumekaka Julius, watakuini leana, watashangela leana. Nzizilu kukumashunene, watabola, akuini. Apeta leana, ahuma, chuka mpilo Msambiki, atafamba leana, imankelewe ahumaka, nyampuli, nyampuli akuini, apeta chanto kumfinene, la kumekaka mani Mubai, Mubai akuini, hawa mtikilili, wakuma wa bele wa Etiópia. Vamos a Bilba Etiópia, Lena, vai sentir-se. Alan, aguina, tem a bola. Chuga da forma, Bilba Moçambique, vai chover, Lena, bom pé para a Guna Chumo. Vai sentir-se, vai Bilba Antaua, Etiópia, com essa. Chitela já com João. João, já anda com o chinelo. Aperta logo para a Pires. O Pires, a Gulentim. Assim também da Pambene. Vai chamar a Bilba Antaua, Etiópia. Vai chamar a Bilba Etiópia. Bata chico metela lena, 44 minutos, belua kako chotantela. Meneti unile tanga tavamu, bompe poate vana lukuwe ya tienge tela. Iman kelua chico metela kapola, Alan, Alan akuli ntuya pete, shanta kofi nene lena, matafamba lena. Iman kelua umaka lena, aku inike. Atsema lena, mpelua Etiópia. Apala lena kasi, ah. Shubula lesa ku, ata uma lena, mpelua Msambika, sama kukangela lena, shantua kusungula, shantua umbiri, mpola lia luza. Chukumetela bola wa Bilba Etiópia. Lushor. 45 minutos. 1 Etiópia. 0 Moçambique. Kuta Bilba 4 minutos. Ya kwengetela. Ata kutuin. Layane man kelu angata. Umani bola layane. Mpelu anta wa Etiópia. Ashe lisa liaka maliaka. Tandasa. Tandasa kulintui. Chanta kufinena. Zama kusinza veta. Layana peta wala kumeka kamana. Kumeka kamira. Mira kulintui. Andula layaka. Tanta luku. Kumeka kasama. Teka wa Bilba. Tawa Moçambique. Man kelu. Stay. Stay. Ya kuin. Apeta. Chanta kufinena. Liaka florinada. Kasa lifikanga. Layana kutama manu. Kutama Bilba. Tawa Etiópia. Akulintui. Ahuma layana. Iman kelu angan pambin layana. Ah. Bilba Moçambique. Teka bole. Chanta kufinena. Kumpelu wa shpimusha. 45 minutos. Ni hafu nyana. Kalita kwengeteliwa. Bahuma wa Bilba Moçambique. Iman kelu angan. Uman bola layana. Bilba Piri. Pires, Agulinti, e já estão com o Sinene, com a Pamela, com a Benegana, com a Mupil, Alan, Alan, uma Lena, e já estão com o Sinene, a Sinzaveta Lena, que assim, quatro problemas, só com o Bora Luzil, Alan, até que a bola, e já estão com o Sinene, com a Chicometa Lena, com o Salik, com o Bui, numa mão, a Etiópia, Agulinti, a Peta Queen, a Peta Lucumeca Cacuman, Cucumeca Cam, Peri, Aliaca, Dio Cambalificanga, os problemas, só com o Tama, a Bela, a Moçambique, já estão com o Sinene, a Bela, a Sinzaveta Lena, Marquelui, e Mupili, Lui Nyampula peta pole sento kunene ya Alan. Ah nga fikanga. 40 e 1 minuto ni half nyana. Kupeliwa yimwe kupishana kungalikala kutoka kupeliwa timbiri kaleti. Henyi kwa ke mpampe ponga mune watona. Ashfan la kube humalana ke na hini gulu limwe. Leso ashtava se nyika shtuzu shimwani. Iman kelo amakan pola laina nyampuli nyampula sesa pola ya kamali ya kambele João João alisesa kanya nyampuli nyampule pambeni kaya na kumeka manu kumeka Pirish Pirish kasi anga posa tanga Pirish anavi kubali ya pambeni kasi luavu ya kaya mkela pola laina hii stay stay ya petaka Alan Alan Dave Sakare kambe bola lila banuna mungu wa Etiópia lua fale kila ina kuwe richu kumeteliwa akoma bola Alan Ashleshanza kwa chukumetele shanta ngopsi nene la kumeka kapiri, shpiri, shalishazali yaka ala. Mafana, echoven pambini, echoven tifokweni mafana. Pabola ala, kumfama manzi ni ya pambini li ashfuveni. Sha, stay, akuini ke lena, shantuela, akuini lena, tapeta lena. Kasa kufama mani, kufamba Julius, atsema bola. Lisi, mkwasu sopuna Ethiopia nsena. Mapeleli mkwa ulawe kakawona, mapuna Ethiopia kusase, wahumelela. Ani gulu liwa mpela, mashoni kanta wa Msambiki. Kasa mata kuini ke lena. bata chikumetela bola lena bahuma vapeli va ntlawa Ethiopia lava kalanga mana xihantle manduketa ndasa peta bola xandla ku nwile kasi fasefa ku yina ku le ntwini pelaka kunduva famba lena xihantla ngopfu swinene atakangela azama ku huma lena mupeli wa ntlawa wa Mozambique manikelwe i João wa ku ntwini a hlehlela ndzhaku ata ku yinikela yena alipeta ka mupeli muyambo bahuma lena xihantla ngopfu swinene bola liya mpfhukeni bahuma lena vapeli va ntlawa wa Mozambique mpampepo lena ali ku ni xizathu xi lombaka ntlawa wa Ethiopia wa luza Mozambique mpela ku fika nomo lowu 43 minutes ko xota hafu nyana ku ve hi endla kwa xana hi hetisa leti ta mune hi nyikiweke mpampepa tsema layena João hi xihantla ngopfu swinene bola liya luza na tshemba leswaku i tava ku cukumetela ka ugamu loko i tava ku cukumetela ka ugamu loko hi nga ta va na kona ka mitlangu leyi kasi ku fika nomo lowu a ntlangu mpela kumbexana xiyenge xa ku sungula hi lexi gemetiwaka Armit Masingeka tsakanyi ta vula leswaku Mozambique hi loyi a ngheneke ni matimba ngopfu swinene na komba a mahlungu ya ku ve a nga endla xo karhi kambe lexi xi tsandzekeke ku fika nomo lowu hikuva Mozambique a nga se kota ku londzovota hi laha ku lavakeka kona a mikhandlu leyi a yi kumeke ku ve a endla a golo loko hi voni timinete ta ku sungula leti Mozambique a chombeke ngopfu phambeni kambe a nga swi koti ku ve a kuma lava va nga ni a nenge lowu u lulametiweke mpela ku veni va sindzaveta a minkokeni ya tandasi Ethiopia hi lweyi a swi koteke ku ve a londzovota ni ku ve a jukisisa a vutlharheli Mozambique a belisaka xiswona lani a swi koteke ku ve a khupuka hi mune wa vona lava va nga kama minkolo a vapfali va ndzhaku ka Mozambique lanake va koteke ku ve va sindzaveta bola ye zali ya nghena a ka baliza land Mozambique bolo leyi limahiweke hi umeri hi leswi nga swivulaka ka ku fika nomo lowu na hina loko mi hi chusa hi ta va hi phuzanyana mati matsongo na hi nyimela ku ve hi ta yi nghena ka xiyenge xa vumbirhi lanake hi nga ta va hi huwelela 5 wa magolo ya Mozambique
0: hi zona hi bungile yani wa humula nwana mati u ta vuya ka xigava xa vumbirhi ni 51 minutos hi kare hi paliwa Ethiopia 1 Mozambique 0 ka hlalo wa ma playoff kasi akuya ka mundial wa 2026 Qatar.

kwalom ka mhlakane le ya ma playoff yezwe khathi za 20 moras Uganda itabela na Ghana mhlakane le yivikisweko ka soganya munthu.

0: Le madodeni hoya hoya mranza mingiseti chikela kachikatile chitsi msile kuvita ku pangalata sikugiwini gin'wana laha loko chikela hora leyi nyamuhla hi na madoda lawa ya toloveto hambiloko hakunene hi nga yenelangi ku fana ni masiku kambe hi na ku tshemba swa ku longoloko lowu hi ta ku chikisela tindlela letinene kasi vulondzola byo karhi lexi xi lavaka ku ve a hanyela ka hina siku gin'wana gin'wana gi kuma a chukwana leyi gi fanele ku ve hi luleka mingango ya hina hi chukwatisa a zonani wa hina lomu mingangweni kasi ku ve a lirhandzu ni lihlabya mbilu swi sima swi hi kona nyamuhla hi na Maria Susana a singala kati ka hina na Messias Manuel lava vato va hi pangalata a kalongoloko lowu na u fambisiwa hi mina Tomaji Valoyi. A hloko mhaka ya hina ya nyamuhla yi vulavula hi xikarhati lexi nga kona xa ku ve ku nga na ku zana ka n'wingi ni katan'wani kasi na hi nga se sangula a longoloko wa hina hi ta va hi rhamba Dama Dublingi loko a ta ku lagrima xidimayi.
1: Começa esta conversa

0: Madada mina mo le zele simolele le zwe o lako tshikarata tsha gombe ngofo tsho humelelako a ka se go gengwe ngwane na henga sebe ya kule tabe himolosa sheo Maria Suzana
1: gipelile wa ka baloyi ena hi vukile hi tshikele ku kola mutini wa hina ra Mozambique ka se ku ve hita xuxa hi leti hiti bungileko ku ve hita bula ha tona nyamuntlha.
0: Message Manuel, hoya hoya.
2: Oh, ibongile kuvitaniwa ni kuheta ihlangana akamalowani usiku kubava loyi gipelile na tsekela leswaku a gichikele agezuleke ka vokhe lava yingisako hilaha ka kunene wa tlhela yizwa la khwatsi maka kona le heta bula ha yona
0: kunene ndzi ta ve ndzi wisa ku tsongwana ku pima ka hontlhi na yingisako longolokolowo loko a jaku karhi giwundliwa hi mamani gikula gichikela ka ku vegiwona swaku hakunene zva ringana ku ve na gona gikula lexi xi nga xikombiso xa hombe ku ve giya kuma a museketeli a li mbambu loyi a tive mpangalati kusukela xikhati lexiyani kala ku pendzuka laho a jale gi sangula ku ve giveni vamamani vambirhi mamani wa ku mutswala loyi a muhlayisileke kusukela siku a nga tivatiku laha a sangulile ku vona gambu na a hlayisiwa hi yena kala xikhati lexi a wulaku se i kulile kambe hi tlhelweni ku na loyi a xi vaku ku ve a engetela kutani ku tatisa nayi a wutomi gakwe hi wula sati loyi a yaku a ya murhamba ku ve a ta hlengela ni mamani wakwe ku ve vambirhi va hlayisa loyi wa jaha kambe leswi swi humelelaku masiku ya ku tala kutani ka mingangu ya ku tala hileswaku loko ku ta chikela mamani loyi wa vumbirhi hi wula mamani wa vumbirhi kota a ya kwasi i madrash hi wula a sati loyi a yaku a ya muteka kasi ku ve a ta hlengela ni mamani wakwe ku ve va hlayisa loyi wa jaha leswi humelelaku hileswaku ku huma a swikhati swinyingi tiholova tiholova leti swikhati swinyingi nakona ti kala ku ti nga tlhamuseli vukhwatsi ku hi cici kala ti nga kona laha ka ta n'wani ni n'wingi kambe a matimu ma kumba leswaku a vanhu lavambirhi lava a swikhati swinyingi a ku na wutomi ginene ka vona ndzi wala ku tiva ka hina madoda hi nga laha leswaku xi ngi ve ci xigelo lexi mahisaku ku ve a vanhu lava vambirhi ku tshika ku ve va tsaka ku ve va hlayisa jaha gin'we leyi nga le phambeni ka vona ku hi ni ku holova ku hi ni ku zondana ku hi ni ku lwisana ka vona vambirhi a ni swi tivi ku ndzi sangula kwihi mariyahoya
2: ya hi bongile ku zwa a xivutiso xo karhi lexi vulavulaka hi n'wingi ni katamwana a timhaka ta hombe leti fanele ku va hina hi timaha hikuva hina we hi ve ni xihloniphu loko hi landza hi lamo mabuku ma wulaku ha kona va le a jaha kutani nhana a ta tshika mamani wakwe ni raru wakwe va tekana va ve van'we entawu hi laho xa ku sangulaku ha kona mhaka ku ri mamani yenawo a la ku leswi a nga hlayisa n'wana loyi a la ku vona mihandzu ya n'wana na wakwe xa akamaliwa wona ku a n'wana na xa i bufile a la ku wisa mihandzu laha mutini hi kona wanuna loyi a wu a jahaleki ku humaku gagava laha a muti wa gona mash a xikarhi xa hombe ngopfu xi kumeka loko kutani mamani ku i munhu xa loyi a hanyile ku wutomi ligagi wonaku ni ku layelela loko a ku wonaku ka n'wana wakwe ku xa i fanele ku va a tiva ku hanya na ku a nhanya na loyi yena u hi kona xa a valaku ku tiva ku kasi ya ku hanya cini entawu laha loko va nga tlhangani a tumbi ni mamani wa jaha entawu laha ku ta kumeka a zunga wo khikarhi hakuva mamani i lwe leswaku wan'wana wakwe a hanya khwatsi byitsongo leswi swi kombaku va a vana ni mamani ni mukatamwana entawu mukatamwana a nga ha swi lavi leswaku swi avana ni n'wingi wakwe a lava leswaku zokhe a swi wihi laha kaku ku ve yena nhanyana loyi a susaku byitsongwani a nyika mamani entawu laha ku kumeka ku xikuvala ka hombe ngopfu mash a tya hombe lexi ndzi xi vonaku loko vona va zwana a nyika undhawu kutsongwani mamani na yena mamani a nyika undhawu gakwe a n'wana loyi wa dombe a tekeliweke nga mukatamwana entawu laho a swilo byi ta famba hi laka ku vevuka kasi loko va nga ma hi leswo coke xikhati xa va xa guwa entawu ni ku a vanhanyana lava ku tala ka vona loko a hiniki n'wani hanyela wa swi kota ku ta avanyisa a mamani ni jaha ntawu kuta kumeka zwilo zwa zwo talanguvu hiku ulawula kabye a mamani wa mahazo karikari mamani wa mahal ai munhu loyi wo hanya hiku kechara wo khekama ntawu pra ku jaginga ha simame kambe giveni khangano loni mamani wakwe ntawu hiko kuvala ku hikona azunga govala ga hombe ntawu ku kumeka ku hambana
0: bongile messias maria suzana awana la gawana ka makale
1: awana la gamina he gole ga ku mina mamani mufumbele wa nwana dzifumbele li nwana kusukela kala hedzi muhefemula kala ndzi muhlayisa kula ndzi mahazhonhle kala kuchikela lomuko a nwana loyi a kumina ndzi la kuteka sati ndzi tsaka hi zwona hikuva a nwana loko akule kunene kula kuve a teka sati loko a tekile sati a sati loyi eta ta tsama na hi mpfumba hi kombisana leswi kombisana leswi mina ndza ha hi ni tshamela leke ya ga ku mina ndzi mamani wa n'wana loyi lexi ndzi ya ku ndzi ya xikumanyana ka ni xipfhakanyana ka ni mubonjwana ndza veka ndzi vekela n'wana wa mina makuno loko ku ta xika lomuko onaka kwakwa ai mamani hi yena lexi ni lexi i nyika nona wa mina lexi ni lexi i nyika nona wa mina ku chikela muko zya zwi muswira mamani mamanyani kunga kata mwana wa mina
0: azvikata zvemwani yena utsomboko ta satanga zvikoti
1: kumahalezo anga zvikoti kumahalezo makuno zvi muswira hekumina azvisesuka kunzi mamani kota ndzinga mamani kala kupinzuka
0: anwana ngakuli
1: ka mamani anwana ngakuli ka mamani loko anga kuli ka mamani lechi ni lechi tengidzi ya munyika makuno asati anga tsaki lezwi andzi mahaku ndzi mahela n'wana wa mina azunga gikupoti gisukela kolawo hi lecho akata mwani ni n'wingi va chikela lomuka ku va nga zwana niko anga zwi lavi ku mamana asimama ava ni lechi ilaku loko an'wana for example wa uya ni chuma ta mama hi leswi anga zwi lavi for example ku n'wanana wa mina atata ndzi nyika michumu kula ku aya ya nyika yena zwana listen mash kula ku yena katamwane kuve yena nge susi anzinyika talvesha teni nwana wa mina na anga zwitsakeli nguvu heku wana manyikela depend yele zwe mununumo mununumo na nkelisa ku zwona mash loko anzinyika zwimusira yena uja komuja a nwana wa mina i dzekeleli nguvu senia porque ja mina dzimulumulile ndzi mu nyikela ka katamani i ntawu leswiyani zwa maha ku ve ni guwa legiyani hi ku yena a nga haleku a mamani a tsakela n'wana wakwe ku si mama a mu nyika a mamimu lawa ya nga mu nyika i ntawu loko a nyikwa mamimu lawa ya mamani katamani a nga xalali hi guwa legigi mahaku ku ve a zwilo zwonhle zwi nga fambi khwatsi laha ka n'wingi ni katamani va kona lava nge for example mina lahaya ndzi yile hi ku tekwa mina n'wingi ndzi yile hi ku tekwa lahaya yena un'wana na luyani kata n'wana wa minawu i tile hi ku tekwa loko a tile hi ku tekwa a ku mina a nga ndzi xati a ri ku minawu laha ndzi no tekwa yena i no tekwa so yena a ku hambana ka kona hi ku yena i mamani wa nuna wa mina maji yenawo i no tekwa
0: mashiko a zeta chikala laha kota mukata mwani leswaku wena u kota mamani u muvhumetile
1: hi zona
0: loko khwatsi a majaha lawo mu ve na ma nga se nyika a tamu ngopfu ka vasati vabye va tshama na vona tlhelweni ni mamani wabye va tlhamusela a hi be leswi va swi lavaka ku ve a sati loyi a hanyisa swona ni mamani wabye a swi nge tshiki swi chukwata ka tiholo va leti humelela
1: depend ya munhu ni munhu zvinene mina kambe hambi leswi ndzi wulaka for example a hi ku mina zvo ndzi humelela ku ndzina ni xikarhato so ndza swi tiva ku zvona zwi kona loyi zwi humaka lomu tikweni a ku tshama hi wuxaka mamani katamani n'wana a n'wananga hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi zwi feleke ku ve laha muti ni hanyisa zvona hi zvona zwi nga swinene loko zwi kotlana a katamani a hi ni wu munhu legiginene a ta hi lomu ka mimuti leyi a layiliweko wa zwi swa ku laha ndzi sukile ndzi siya mamani ndzi ti ndzi ta kuma mun'wani mamani ku la ku ndzi simama ni chichavu ni chichavu lexiya ndzi nga nyika lava ya ndzi nga va nga ndzi tswala lava Ahi vona mashi vatswalile nuno wa mina loyi ndzi to hanya na yikala ku pindzuka.
0: Vavesile a swi nge koteki leswaku loko ajagi teka sati na ngi nga se vini masiku manyingi ngi tshama ni sati loyi ni mamani ngi va tlhamusela leswi va fanele ku hanyisa swona a swi nge chukwati ka vutomi gadi.
2: Ndza bonga. Leswi bya chukwata ni ku bya sasa loko vanhu va vala hi ku tshama va bula hi kona va bohako a milayo leyi faneleke ku va va hanya ha yona. Maxi a ku tala ka vona o ku tala ka hina vanhu loko a ku hundzela ni mukatamwani kutani mukatamwani a tala ha mutini a hi nguvu ku tala ka hina vanhu hi mahaku na wuloko hi tshama laha hansi hi tsala leswi hi faneleke ku hanyisa swona laha mutini. A ku a kota n'wana wa mina a kulele va ta swi tiva ku le mungwini kabyi maxa a ma wona manyala lama ma hiwaka hi kona a xikuva laku a mun'wana mamani a nga tsani ku va vitana a va tshama la hansi a bula nawo o maha leswaku a ya bula ni mun'wana munghana wakwe leswi ndzi swi vonaka kaya ka mina swi mahisa leswi ku ve munghana loyi wabyi loyi a ya ku a ya khamusela loko o jika ya khamusela a nga khamuseli tani hi leswi a nga wulisa swona i ta engetela swin'wana swin'wana swi khunguvatisa a mukatamwani a ku weka mukatamwani hi siniya para n'wingi wakwe leswi a ta kota chulula byi hundza leswi a nga wula a n'wingi wakwe entawu leswi cimaa xikarhi xa hombe ngopfu ma loko kha hina ha tshama nawo hi bula nawo n'wananga leswi u nga mahisa leswi a hi byona mahisa leswi na leswi na leswi hi wulaele le ginene entawu giwa ta pfuna ngopfu ka n'wana na loyi a tekiliweke loyi a teleke mutini ka mina entawu yena wu loyi wa jaha i wa ta byi kuma khwatsi loko a tshamile hambe a celwa ku byi kuma ma loko va tshamile va byi langutisela khwatsi man'wani masiku va nga byona ku leswi a nga wula mamani ina ni razawu entawu va wa ta chukwata hanyela gabye
0: bongile ndzi vala kula matimu yo karhi ndzi ma kumeleko mamani wo karhi o jaga karhi gi wa tikilisati sivo wa tshamaka vovoche xihalo wa jaha jikanyana ya kumana na mamani wa kutala sati hi tata le kaya a manziko a wa ta khamisesa to kona ko viti va tata mamani ti tata le no kaya a manziko a nga wo tisiku hi mamani we se ha ta ben i suke la famba lowa jaha se u lunghise swakuga porke wa yata mamani a ta hi tisela u sa swi tshika lowa mamani ku wona wa sati a ku preparela swakuga ka suka a ta chikela se loko chike xikhati xa kona a wuya lowa jaha be a swakuga swi si lunghisiliwa mamani wa yata ndzi ku byeliwa a ku na swakuga laha a ku na swakuga i para vagayini va fumba ka u ta tiwonela we u nga va rhamba loko va ku xa ku kombela a lisense loko a vula kuma ku i mamani wa sati ata kasi leswi nga ka ngoi ku i mamani wa mina ata ku ku i mamani mina ndzi ku i mamani wa wena ata mamani wa wena i mamani wa mina xa ndzi wala nga hina fanele ku bya ku i mamani wa wena hiprika mamani wa wena i mamani wa mina kasi ku vula ku hakunene independentment ya ku a mamani wa ku tswala sati kutani mamani wa ku tswala anuna loyi a nga mamani ka vona vambirhi i fanele ku ve a hlayisiwa wona ku laha swi tidlunya ku loyi wa tumbe a nga nyiki lisima a mamani wa ku tswala nuna kambe a mamani wa ku tswala yena i wa navela ku mi nyika yini a lisima a xin'wana xi kumeka ku na xikarata ngopfu ka mhaka leyi hileswaku lava vanhwana va kona lava va mahaku zontlhi leswo hi ku ve a hanyela gabyi yi nga hi leyi galisini loko va yi laha na n'wingi ku nga mamani wa ku tswala anuna va chava ku a nga wona swo karhi swa ku karhi swi nga fambi tindlela letinene se a byela a yini anuna wabyi va sangula ku mahete zontlhi leswo kasi ku ve a huma muti va ya va maha a ku phungela kabyi se handle na va nga woniwi hi mani hi mamani wa ku tswala anuna hi ku a nga tshika a zangala loko a swi vona na va maha na va hela kusuhani kasi ku huma ka xikarhato lexi contlhe xa ku ve ku ya ku hi kona ku zwanana ka mukatamwani na n'wingi hi yihi ndlela ya ku hi nga yi tirhisa kutani hi nga mahisa ku yini kasi ku loko humaka xikarhato lexi hi ku leswi swi lavaka hina ku loko khwatsi bya koteka lava ka xikarhato lexi va kumekaku ka mazolonga va kuma a gizi ku karhi la ka hina nyamuhla ka longoloko lowu va swiva swa ku va lahleka va wuya ndleleni cini hi nga va tlhamuselaka loko khwatsi va kona laha kusuhani na hina
1: mina ndzi vona ku avana va hina ka siku va vuyela ka kunene ku nga vi na mazolonga ku leya ku rhanga hina vahombe hi nga hi na mahlevo hi byi tiva a ku kawuka hambiloko mi wona ku a khovikile hi leswi u nga mu kawukisa swona wena si mama uve ni shalaza yako ukawuka. Kambo unga kawuki yeche, kawuka nuna na sati. Angwana wa wanomu kawuka, katama wa wanomu kawuka. Ukulezi, ahesu nene, kasa muhanya kwati kumwe nao, lezi. Himu yena mukawuki wako, nguyenao mutaveni vanana, mufele kuwa kwamba, angela yako ve muhanya kwati hiyona. Akutama ima buli ya manene. Hina ba hombe, ahikombi seni nguvu liranzu kabana wa hineko. Avanana, vajevetana. Maji, wena wa hombe luko hini likazwa mbilu ya kumina. Anzile kungwana wa mina, atama anga hina sati. Angwana luya anga atala hekuta vesati wa ngwana wa mina. Anga zuke atokola, akumina anza hakulavi hiku. Mamani, ora nuna wawa, jete lezo, anuna wako. Kula kumina nzinga mamani. Nziwe nilikazwa mbilu ya hombe yako. Zizitiva kunzi hangisa kuhini ni kata mwana wa mina. Kasa zilu, zifamba kwa ziku. Angwana nafuti luka kulili. Atakisa hikuwe ni ngangu wakwe. Utaka hikuwe nziyaka mwana wa mina. Hambilu kuhina vula kutani luku vata chikelo muka kumami munti. Tisontu liti, hawe hisontu eni. Tuko hai nyamuka la. Anzile kugala hanya mkanzia leka wana wamini. Le rizo nzitakisako. Ivona ulo kuikuwa humili mundi. Hili ranzu ya kuwena mamano. Uvala hili kwaze uwabula kwaze nao. Nilu kuwa kuwona. Vata ataka luku uva yela lekaya. Hiku. Sempri weno. Auva kombangi chikaratu. Hina wa mamane. Ahishala zile ni nguvu.
0: Ibungili, Maria Suzana. Nisiesh?
2: Ben, risa sile loku hina wa hombe hitiva kukawuka na hini ilishazwa mbilo. Hikwela nguvu kukungu wa nyeka. Uhakisa kutizwa timhakaliti, utigonza kunzinga timahisa kuyini. Heku, ahiku haka ukumati maka, ulwela kuhake uchamula, kuwatsuka uchamula lijuka la uzinga yelani, nilijula visi saka hazo. Kunene nenzizuli chihitani lichunganga uchuula, loku hina hileka hinali. Wamahalitwa ku ajwezi uku wata mamani o atadatuka humelela mamani loko achikilila kwa akuna zilizo bika kota tolo wetu mana zhiko atata guwaga hombe nguvu kumamana ngata hilo wamani waja maji hambilo kutachikela siku kwa ata mamani wa tombi na kunga hina chumu atata kudwela kunzika manya nzianza cheneka chokari nzika manya nzia cheneka chokari pra mamana angatami ningana angata haula kamba kwa ee azilu lezu zitanze kile kubiga yukuwa akungena chuma ato kudwela kwa nzianza cheneka chokari karikari nzika mahali chokari karikari pra mamana nopodi akela nanga gangi chuma uko yehi nzuzu kumile umiele majilu kwa ata lewa wena ata rinzela kukala wena uda utahumesa chumu ukota kumaha jale vizu kumwaisa kwa kutala kakona kahina majilu kwa kwa awama hazo klipi para lui wajaha ama hazo klipi para kama mani wako zi wata sasa majache hombe kuhina hewe ni umbilu leza ku loku siluzi humelela zi wakahile umwana na gima hako umu kauka hika ukelegi nene gangu mugunzi sa kutiva ku wazona leso mahakulize zo saseka kama mamani luwa mina. Maha kambe para luwa wena. Puku, loko maha lezi. Uloi ahumele la kulaha na chukwata utome gako. Ahie mina basi. Wena uloku vaya nyima hisi niyako. Hey, pela wakata mwana wa hine. Ina nimbilu ya hineni. Vagule lezo kwa amutu wa hina. Utangena nguvu avanhu la vata kuhile hangi. Lezo vakomako. Vita tutavuna mutu wa hina. Niku gonzi sa hina. Zungwa lezo vata kunazo. Lezo vizi saseka kula haka mutu wakara.
0: Bongele he yako kumeseni ka longolo kwa hina nyamutla he wa bola shingatano he tholo watu kumeka ako ka kata mwane ni mwingi lezo komba uko hakuneni zima kwa dzi hiluya na luya ngango kambe zomelela ka mingango nyingi la he ona kusha ku zvikumeka na zvikarata itavi hiramba alsino margarida loka ataku kotsolo ndza ukale simuleli itawe hita salisa ka longolo kwa hina wa nyamutla lo he ukumbisa kula hemso provincial ya inyambani.

0: Basi nzoka uchenje le gal sino margarida he ula jo kwichikela magumu kambe he tave he tlisa gezo ka sokube he salsana mesiash a gezga ugumesa ka suganya montla ka vonthi lava yingisa ku alongolo kwa hina
1: ndzeka kubonga a gezo go gumesa ndzela lebya ku hokheni he veni zwanano ungarindzeli ku mahabya zwinene para la mashaka lawo maona ku ya wena mahabya zwinene para hokhe vanhu lebyo byi kulisa loyi a ku vekileko ni loyi a ku tekileko na mina loyi ndzi tekileko mina bya ndzi nyika lisima hikuva hambi ndzi nga hi kona laha mutini loko a ku ndzi laha mutini ka wena ndza swi tiva leswaku i ta hlayiseka laha kurhuleni ntawu yenawu loko a nga hi kona ku e papayi wa ta mamani seyo a swi tiva leswaku mamani wakwe i tata hlayiseka u kutani xaka gakwe yi tata hlayiseka laka kunene na ku nga ku hi kona le kutani ku xukuvala ku epa lebyi ndzi kala ndzi nga hi kona mutini byi ta gohekela.
0: Bongela Maria Susan
2: jeleje awule kuba messieurs ya ku tanto lava seka mina dzinga nwingi tanto lava le kaka tamane ava hlayiseke mahlayiseka yo fana kambe dzinga ta ngatsika kula ku a hi vonthi vanhu va mahaku zwa hava vakona lava va mahaku khwatsi na va hi vuvaka tamane ni ku hina ndza sima manzinyika a xilayele dza ku hina va mamani a hi zwi tivi makaukela ya vanana hikuva a xi vhezi hina vamani hina hi mahaku ku a va katamani wa hina va hi nyenya hi laha ka mawulawulela ya hina a vanana sembri vanana ku lava ku hi byi twa a makaukela kasi vona va ta swi twa ku e maxi loko ndzi ma leswi mamani a nga byi lavi hambiloko hi n'wana wakwe hambiloko hi mina a nga khedi munhu.
0: Ebongile hi zi laha leswaku a calisima ku hi nga chavi ku mi byela leswi a phazamaka kambe la ku tiva ku hi mi byelisa ku yini kasi hi simama hi vanghana va yena kambe hi tivile leswaku bya lisima ku kwini bulisano ka mukata mwani ni n'wingi na va hi vanghana leswo swi tamaka ku va swi kota ku hlayisa a jahaleki vontlhe va gona ku kota munhu wa lisima hi wula hi tlhelo ka jaha kutani mamani loyi a tswalileko ni mamani loyi wa humbiri wula sati loyi a tileko ku ti a ta pfunetela mamani ku hlayisa a jahaleki hi bongile loko longoloko lowu chikela tindlela tinene hi vi na Maria Susana singalakati ka hina Messias Manuel zvin'we na Thomas Valoyi loyi a fambisileko longoloko lowu na hi tshembisa ku hi ta tlhela hi ta vi chikan'we ka vhikitaka.

0: vo kala ku nga hakiwi swi aka lumbirisini ka swona switarati leswi. Tinhloko ta mahungu ma nga mangeni ka mina Arindu Masingi ka michini ku na na yinakulori wa tiro Ideral Dominate yumbirika hina hi kale mi navelela a wingseti leyinene. Radio Msambiki ni mahungu ka leswi khati bya usiku zwimambana zwivi zwiwina ka magambo ya usiku ga mulungisu ya loyi leswi a Rabat tikweni ga Morocco hi tlhanu wa swigolo ka mune mapanel dad dza kungana va HN hi xigolo xin'we exin'we leswi ma swa ku a swimambana hi khati ku sangula ka matimu ya tiko ga Msambiki swi kumeka ka mundial nhlakano ya bola hi xiyimo xa matiko wo nhlala hasi ka gambo mitirho ya Radio Msambiki yi ve yi zwa a xifuva xa muwulawuleli laha Radio Msambiki Nelson da Cruz dota hita u khavelika xikhumba loko a sile magezu lawa
1: ka swakulu ya nyamuntlha hi leswi nga sina ndzivulile ndzoko Ethiopia ya nghenile khwatsi a komba ku i ntlawa lowu na wona wu nga lowu nga lunghile wa khama makhinga para ku chipela para va ya seka mundial maxi Mosambique ni va belanga na vona ku ri majaha manene
0: ku lawula ka Nelson da Cruz dota giwulelelaku swingetano hi ta mihlekano ya ku tlenyeta miri laha Radio Msambiki na gikarigi wa watela leswi kolaka ku nghana a swimambana swi humelele ka magambo ya usiku ka mulungiso ya loyi phambeni ka Ethiopia hi tlhanu wa swigolo ka mune ndza ku nghana va HN hi xigolo xin'we xin'we loko hi simamisa ni n'wana mahungu ya ta mihlekano leyi ya ku ya ka mundial hi swimambana hi ta ya le ka hun'wini ha rambe na Glory Danielson Nyakula a ta kota hi ambela litsaku le hanyiwaku hi vatshami va le ka hun'wini ka manyiki
2: Lucilia Armindo Masinge ava fefe va bola a ka hun'wini hi vona va bela ku mandla a handzuka kumeka wu kumbiswa hi swimambana swa subdza sete leswi nga kumeka swi kuma Tomo Ndzaku na swiwinile aka usiku ga mulungisi lowu ka sikuxi ya ka mundiale lava nga kumeka va wulawula ka mitirho ya Radio Msambiki va wulele ku swimambana hi swona swi nga kumeka swi lwa nguvu swi pfumela ku xanisiwa ma swi kumeka swi wina hi ka ndlela leyinene
3: a vito ndzi Mario de Valdeceno Vitor swi tsakisile ngopfu hambi ku ku ve zvogo karata ku ve tikuma swo karata ku za timamba ta hina timambana zwa hina zwa subdzasele zwi kwalifikara para mundial zwi karatile hi ku lomungeleni hi fambile hi kuma a ti ekipa tona kuti nga tilongisele para ku bela ka penalty ya leya yin'we oleke hi tlhela hi famba hi kumana ni Angola hi nga bela nayi felicement hi mu eliminare nyamuka hi kotile ku eliminare Ethiopia ku ve zvogo karata ngopfu wona ku hi le hi mu eliminare ka kaga mpenalidade ku zi kota ku hi pasara para fazi leyin'wanyana swi tsakisile ngopfu leswi nga swi wona ainhed to yimela ku vafana va hina siniyani va ya bela va belela tiko ga vona va bela ni mbilu leyo hi representara tiko ga hina va representara kada mun'we musambikana wa nga sala seno kaya seno loko va ve siniyani va swi khumbula leswi para ku tsaka ka hina hokheni va musambikana swa kala leswi va beliwa mandla hi tale ku tsaka laa nga kona swo ku hi wonile yi tsakisile yi karatile majeya xa hambi ku kumele hunza
2: vafifi va bola lomu ka n'wini va bela ku mandla swimambana leswi nga kumeka swi wina ka hlakanu nga kumeka wu woneka laha swi nga ku mahlu na mahlu na Ethiopia ka usiku ga mulungisi lowu ya handzu lowu hi wona u nga kumeka wu nyika thomo kasi ku swimambana swi ku xen'we kasi swi kumeka swi ya aka mundiyali wa subdza sete kusukela ka hun'wini hungu leyi gi rhumeliwa mina Danielson Nyakula
0: hi ta simamisa ni bola ADV i ya chena mitamu ka magambo ya mulungisi loyi na Ferroviari wa Nacala inakulori Avelino Antonio
4: kunani na kulori amitlawa ya Associação Desportiva wa Vilankulu mukombekiso wa provinsia ya Nyambani ka Musambola ni klawa wa Ferroviari wa Nacala yive ye chana hi xigolo chin'we ka hlakanu wa kulumba chigava cha uklanu cha mapalisano ka vhega bola lomutikweni ga Musambiki ulaula hi Musambola 2026 akawa deveu valelo chala chigolo aka chigava cha mbiri cha hlakanu hi mubele kwale kasi a ferroviario na anga hlorangi kupota na potile ko hi mubele Jacob akugumeseni ka hlakano amtira Radio Mosambiki ive yizwa ava chukumisi vamikhawale mbiri chukumisi wakha wa Santa Sportiva de Vilankulu holola he Arthur Romão anga nanza Gabdul Omar a kombekisele ku xukuvala ehanzulo loko a hlola lezwa ku hlawa wakwe uve utira hetamu akuve humelela aizweni amagezu yako
5: anakala ngatangata hlakano tetabele hino kama hebo. Agora, eu só lembro que a finalização, na gente lima gol e tal, mas dessa vez a pontaria ainda recorde. Mas ainda está cruzando uma oco, está acima uma retira, a massacre amanhã, mata chequeiro.
4: A mão logo bela, cai o tipo, já lhe moenza, o que a tama vique, hang, e o que chuva canguina, deixa o jornal com a gente, o chuco, a naca fumbalinho, tudo que mago e a pemba.
5: A bola é sempre demais, isso. Não vai repantar ele cai, pode ir, pantar ali, oco, não pode ir a ganho. A bola é sempre. Já é base uma oportunidade.
4: Bom dia, Luiz Magezo. E a Loi Arthur Romão, que está na Arthurito, muito começo na Anza, o Akawa, o Associação Desportiva de Vilankulu. A como é que está com o Chukuvala? Recoveva, Belva, com o Vangascotangue, a Kuchela, a Jogolo. Retazoa, Kátika Tleti. Mchukumisi wakawa wa ferroviário Dinakala, Mr. Zainadir Mulungu, Kombela Magezu, Matsongwani, Ula Ula Karad, Mzambique, Mtiru ya Dzongen, Katuga, Mzambique. Hanzulo uka viaje lei, mutinu wa DV. Ula inika tiru wangu na muwencha kana kala.
6: Hini ya amba nyana antizu wezu, akutongo tongo, porque ija garantira manutenção mais cedo. E o adversário va forte, e va kumaka. Porque enquanto você preparara para ganhar de ponto. Principalmente o Bela Caia, quando tem o ambate ponto. Então, imagine, conseguir com o Bahia para ponto 1 e está aí junto para estar ambate contra o Gutaela campeonato.
4: Pois ele Maguezo e a Zainadine Mulungu, muito comício, aqui é o ferroviário a Nakala. Avelino Antônio, e na Anelia com o Matsangulocos, que ela a Calivala e a Machich. Bye bye.
0: Hibungili inaklore Avelino Antônio utilekuta ambela lao mafamani na koni tamshakano ya ukleni tamiri kwatsi kwatsi ADV 1 ferroviario wa Nakala 0. Loko hisimamisa na umahungu kale uskati zaringana kuhi ambala wa mafamili na kuhi kunkana Administração Nacional de Estradas ani luma provinsi yengembani yikari kucha avahanya kuhuvavini uxengili lumka kuhisa azitaratu leso uxengili ligi kariki kumbilu hekwala kunkana kuoneka kuhu avatsame valum provinsi yengembani vakumeka kulum perisini kapsitaratu avakaisi utsamule gigi felunga gilumba tsena Administração Nacional de Estradas vakum Nava aka azi aka leswi nga swi kotaku aku tshuka swi tisa a chikarato kulele Munira Chisiku na kuhi murangeli wa aneloma a provincia ya Inyambane.
7: De alguma forma constroem sem autorização prévia, os processos são encaminhados para outras instâncias e dali que vem já a decisão de destruição, caso se verifique que esta área foi invadida de forma sem autorização.
0: Kulola Kamunira Chisiko na kuhi murangeli wa Administração Nacional de Estradas luma provincia ya Inyambane na akara kombela au hlengeli akava tsame va lum provincia ya Inyambane ngufungufu lawa kumika kulumu mperisini ka zwitaratu. Hita vala mahungu yenye munga hila wa mafamili na kuni kungana kukaru kuoneka kutingitela kava nyingi ava hangi velo mprovinsi yungu vungufu ajangamu lumka uhunzuli ga abinzu galu masingweni kasi kuvi zingwani zogi wa kufara ni mihambu hambeni mitsumbula mitiri ya Radu Msambiki hivi ibula na Zinal Musalu eka msala kuhi uhunzuli ga mihambu ni mitsumbula
8: Zinal Musalu laka mtsumbula kunile njima haku hirige mananzi shikanziele kunile njima haku hifari nyalia irali ya kona nanzi chindili maha ya fino mihambu yini duwa shresaita mihambu kunile yako munu wa ovange mihambu lia kama ai gaya si na inga rashpar na inga nanga sungulanga hikuvilisa shakunile yako hima hiku sungula hiku hivangia hivilisa igama cha hibatera mihambuliani hichela sumu ya la ranja lumuyani intao hichela asumu ya la ranja lia epra kunga zwali achikeli chacha la haya cha hidependera hima klienti hamba maduwa shukalidadi shukunile ya chikala chelisikiri nile hika hinga chelisikiri hambiunga chelisikiri yona hini yini sabori ya bo
9: kota hambu tsombela
8: hambi ma biskoti akona lomuka loko ma biskoti ya hambi wa hemi hamba ha chesikira so loko ayi komendala munhu wa kombela pika ma ghost ma different
9: akunanzi haka yona asumule yanyika amanyoro lomuka mire ama nutrient
8: yanyika ma nutrient sim yi ma nutritivo ase imichumo yako ahina aina ma produto skimi kuja michumo yane pressinga ma nutrient ni ma nutritivo
0: Zainal Musa murimi wali janga mu ahunzula kumitsumbula ni mihambu kasi kuve tisumu basi murazo mngiseti hitsamelelege chikela magumu kama hungu ya suganya munkha mahungu manga vimangeni kamina Armindo Masingi kamichini kuve naina kulore watiro Ideral Dominati salani
10: Muzile mahungu ya inyambane.

0: rindzela avese nafika avarhambiwa va hina kutani ke na hi nga lehisanga hi le ka setora the six minutos na tshemba ku Gaza hi yena a khomaka gombe namuntlha kutani loko mi hi pfumelela vana clory hi nga sungula amabulu lawa na hi nga tekanga nkama na hi sukela koseyo a hi nyambani ka tatana Bellarmine Ntimane loyi a nga wa xiyenge xa ku lunghisela ta mitlangu leyi na hi cuka a xiyenge xa ku hetelela xa minkhuvo ya mitlangu ya swikola Agosto loyi a taka i ta endleka koseyo a xifundzankulu Inyambani kutani hi ta hi kakula kusukela kosenu tatana Bellarmine Ntimane a mi losa lixile a mi bonga hi vito la Radio Msambiki ka ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambani mi nga hi nyika katsongo leswi a nga ve mfambu lowu u endlekeke wa ku lunghisela minkhuvo leyi ya mitlangu ya swikola kusukela aka miganga hi nghena ka madistritu va nga ki lava nga kumeka matshamele ya vatlangi ka va modalidad ya kona hinkwawo leswi na hi cuka ku sungula ka fazi provincial loyi a takalaka 25 ka mayi lweyi ka xiyenge xa vhiki hinkwalo ku za hi ya boxa senior ni ku twa leswaku mi tinyimiselele kukala ku fika rini hikusa Mozambique hinkwayo ka xiyenge lexi xa minkhuvo a cuki n'wina n'wina mi ta va capital wa ta disporto hi weti ya Agosto a mi losa tatana Bellarmine Ntimane
1: kasi ku ganya muhla kasi ku vi hi swi kota ku wulawula hi leswi hi nga longisa zona a ku sukela loko hi tivile ku Inyambani a ta vi yena a amukelaku a tirho lowu a lembeleki ka 2026 hakunene loko hi vhulile lembeleki hi sangulile hakunene hi ku ti lunghisela a kusukela lomu swikoleni hi haxile mhaka leyi ya ku kulaveka ku zvoki swikola swi ti lunghisela hi laha ka ku avana na va zvikota ku vi va lembeleki va vika majogo xikolari hi vhulile a lembeleki a epoka sportiva hi hweti ya Mars laha ku nga sungula ku wonkli madistritu ni swikola zvonkli byi swi kota ku sungula ku vi byi palisana ni ku tilongisela a ku vi byi vi byi chikela ka fazi leyi ya provincial byi sungulile hi ku vi lomu swikoleni va palisana kasi ku vi ku langiwa vanana lava va nga swi kota ku vi va hundzisiwa ku vi va ya ka fazi distrital wonkli ma distrit ma swi kotele ku mahaleswo ma mahile a fazi distrital laha ku nga langiwa avanana van'wani ni van'wani lava nga tikomba na va ni talento ya ku vi va representara ma distritu ka fazi provinciale ka 8 wa ma modalidad lawa ma ringana ku vi ma vi wona ma kumekaku le ka majogo xikolaris ya lembe leki Inyambani hakunene ata swi kota ku vi a representariwa hi wonkli ma modalidad ya 8 a ku sungula ka manziku domingo dia 24 hi siku leki wonkli ma distritu ma to patsana ka madoropa ya Maxixi ni Inyambani kasi ku vi matakota ku palisana hi ta kota ku langa lava va ringanaku ku vi va representara provincia ka fazi national entao hi leswi hi nga tilunghisisila zvona kasi ku vi hi kumeka na hi participara ni ku kompetira ni man'wani ma provincia hi ku vona ka hina hi komba hi vona leswaku hi longile a ku vi ku a lembeleki hi vi hi representara Kwatsi a provincia ya hina Kwatsi leswi hi nga hina hi amukelaku wonkli ma provincia entao byi ringana ku vi hi longa Kwatsi hi leswo ni ringana ku byi wula ka maloko
0: swona hi khensile a hi navela ku tiva a ntsengo wa vadyondzi kama modalidad lawa hinkwawo mi nga ta kumeka ka wona leswaku hi vangaki lava nga hlawuliwa ntsengo wa tintivi kumbe va tekniku ni matshamelo ya n'wina ya logistika leswaku swi lomuka kwini
1: a provinsiya ya Nyambani yi ve yi maha a matirhela yo hambana ni leswi ma nga malembe man'wana yi nga mahisa swona a hi wonhle madistritu ma ta nga tanini ni vanana lava to kompitile ka mamodalidad wonhle ka ni leswi hi vonile leswaku a distritu leyi yi nga ni mapotensialidad ya mamodalidad yo karhi hi wona hi nga ringana ku hi teka wona kasi ku ta ma ta representara ma ta kompitila sena leswaku hina ni 14 district manje hi nga ta tisa for example a football ka wokhe 14 district hi nga ta tisa a basket para yi ta kompitila ka hi ka 14 district wokhe kasi ku ma ta ni basket manje hi vonile leswaku for example kuna ni madistrict ma kala ku ne a kampu ya ku ringana ku vi ku beriwa basket a yi kona a swi ringani ku hi nga teka a vanana va district leyo kasi ku va ta kumbitira hi basket entao o hi mahili leswaku district leyi nga ni mapotensialidad yi kumeka na hi yona yi taku yi ta kumbitira ni van'wana lava nga ni mapossibilidad ya ku ringana ku kumbitira hi laho hina ni 770 wa va atleta lava nga vona vatata vatuta va ta kompitira ka fazi provincial hi tlhelo ya logistika hi tilunghisela hakunene hakuva ku ta vi ntlhanu wa masiku ni gin'we va ringana ku a vana na va hisena entao hi lunghisile ku na ni mandhawu manharhu laha vana na va to vi na va hi kona aka provinsi ka cidade ya Maxixe hi ta vi ni 5 modalidad entao vonhle lava va 5 modalidad leyi to vi yi kompitira Maxixe a vanana lava va ta vi senior cidade ya Maxixe va nga 298 wa vanana lava va to kumeka na va tshama a Maxixe senu cidade Nyambani hi ta ve ni mandhawu mambirhi va ringana ku va vi kona vanana a ku tshama kona hakuva va ta kompitira senu a 3 modalidad entao vonhle lava va 3 modalidad leyi va ta vi senu cidade Nyambani hi na ni 113 wa vanana lava va to vi wa vanhanyana so lava va ringana ku vi va tshama a xikola sekundari ya 3 de fevereiro ni 135 wa majaha so lava ma ringana ku vi ma tshama a xikola sekundari ya dimwele entao hi mahisile leswi a Maxixe vonhle va ta vi xikola sekundari ya 29 december ka ni leswi va ta dividiriwa a majaha hi tlhelo gin'we a vanhanyana hi tlhelo gin'wana a vanana lava va ta vi na va akompanyariwa hi va na va akompanyariwa hi va chefes de repartições de cultura e de esporto va madistrito entao hi leswi hi ringanisaku hi nga lunghisa swona hi mhaka ya logistika na yona hi tilunghisele a ku vi byi kumeka swa ku nga choti a vanana a swa ku ga ka vanana vonhle hi lunghisile kambe na hi tirhisana ni Direção Provincial de Saúde a mhaka ya ku kumeka maredi lomu va ti nga va hi kona vanana swin'we ni basiselelo a swikola zonke leswi ndzi nga swi vula swa swinharhu lomu va to nga va hi kona vanana ku tshamile na ku basiseli khwatsi a swakuga byi ta vi kona a kusukela matabixo o almoço ni jantar entao hi leswi hi nga lunghisisa swona ku ta vi kambe ni vanhu lava va ringanaku ku vi na va hi kona siku ni siku va lunghisa timhaka ta limpeza lomu va ti nga na hi kona a vanana lava ka wonhle mandhawu lawa ndzi nga ma vula.
0: inkomo hi khensile kambe a xifundzankulu Nyambani ngopfungopfu ha swi tiva se mi hlayile mi ta kumeka ka oito wa mamodalidad hinkwawo lawa ma taka lana aka festival hi xiyimo xa national n'wina mi sima ngopfungopfu hi mamodalidad wahi ya koho lano lawa mi ti tshembaka swinene swa ku mi ta teka kumbe mi ta humelela ka wona
1: Bungile hina o loko hi wile hi na mpfula laha hi nga kumeka na hi hasi ngopfu hi wile hi ta sungula ku hloma ja aka lembe leki hina hi tiwona na hi longile leswaku wonhle ama modalidad hi ringana ku hi huma na hi ni ti na hi le phambeni hakuna leki yi nga le ndzhaku
0: hi swona na tsaka hi ku tiva nhlamulo leyi ka murhambiwa wa hina yi nga va xihundla loko wo hlamusela lana hi swona hi ta ya a xifundzankulu Enyambani a ku va hi ya twa a marito ya murhambiwa wa hina lana tatana Denise Arlindo leswaku a mapoti swi li yini ke kusukela ka xiyenge xa lomu swikolweni nghena ka madistrict kuza hi ta ka fase provincial na chuka a national hi agosto a Nyambana a milosa
2: a wuxeni a ni tivi kumbe manito
0: ena a kukuma
2: Denis Gerlin munhu ka varhangeli va mitlanga wo tiyisa miri a direction provincial de education kanimamu bon a província la Maputo li yenje a fase provincial a lembile nga hela ya agosto então ya agosto yambe fase provincial nga kunga kumeka cerca de 900 wa vatsongwana então se ilangili ka fase provincial ilangili a vatsongwana lava vo to representaraku a provinsa la Maputo se hi langile a va atle a va trenador va professor trenador lava to va acompanharaku a vatsongwana lavani ka ma modalidad hinkwalo vanga ka ma modalidad lawa ya oito se manga hlayiwa entao ka swoswi hi ku sunguleni ka lembe fevereiro hi hlanganile ni va tekniku hi va sensibilizara swa ku a va continuare va langutela vatsongwana lava va nga langiwa a lembe leyi nga hela ka festival provincial ya agosto então a provincia de Maputo se ana voni va ku sungulisa porque a va gamanga loko ku humelela talento lin'wana swoswi linano leta petiwa a va swi pfaliwanga maji ya gosho se ya mbile a seleção la província la Maputo lito kumeka kwa Nyembani ka fase nacional ati swo swikani mamba
0: e swona matshamele malulamile mitinyimiselile ta mafambele ma logística hinkwaswo swileswo swikhwatsa
2: bo hi lwa na swone ha lwa na swone a swi senela manje se swa tikomba swa ku hi ya kona hi ni deaths nyana hi ni li kahle mali ya kona manje hi ba swi pfale ka van'wani ni n'wana wa mabindzu va kola provincia de Maputo pra va hi pfuna va hi yengesela ka swin'wana ni swin'wana swi faltaraku
0: kutani a leswi se mi nga endla a ntirho lowu wa fase provincial hi agosto wa lembe leyi nga ndlula ka xiyenge lexa oito wa mamodalidad swoswi hi lemuka ka mayo junho julho va hi fika agosto hi taku 2 meses kutani i ntirho muni mi wendlaku leswaku a vabeli lava va nga lahli tidyondzo leti va nga tikuma a ku fambeni ka fase provincial
2: hi leswi a hi hlaya swona leswaku hi fevhrero hi reunirile ni vatekniku puruka vatsongwana lava va swikolo ni swoswi ntao reunile ni vaprofesori wa vona nga va teki na vona va nga khetiwa lembe leyi nga hela a ku va va kontinuara va acompanyara a vatsongwana lava mas daqui a nada, em julho, a partir de julho, estava em estágio já um mês, ninguém sei fama em Nhambane. Daqui a levar, leva junto, anda o aí, um batonguana lavaiane, a curva vacumana, va belascão, va tivana, ninguém sei fama em Nhambane.
0: É só, né? E quem se itatlhela hi ya eNyambani. Nyambani hi yena ntsindza loyi a nga ta yamukelaka a Festival National hi Agosto. Kambe lana na ni nge se na nyiketa rito vana kulori ku va na vona va veka a swivutiso. A ni navela ku tiva leswi ka tatana Bellarmine Ntivane. Hi ndzhaku ka nampfula se u vulile mi vone leswaku hi kwini lomu mi nga vi hansi ka podio ndzhaku ka mitlangu leyi ya nampfula. Loko hi civuka nga va hi xiyimo xa tiko, ku ni mhaka yi chotaku lana ka n'wina nga va Nyambani na Maputo. Xivutiso ni ta xikongomisa ka tindhawu ha timbirhi leswaku hinkwavo vaatleta lava va tivonakalisaka matalentu lawa ma humaka ma thwasaka laha ka majogo exikolarix a ku na acompanhamento i ntirho muni lowu mi nga wu endla n'wina tatana Bellarmine ndzhaku ka nampfula ku ta fika sweswi, hi xikombiso loko yo ta vutisa seyo a eNyambani leswaku mi nga hi komba matalenti lawa ma nga tsumbuleka nampfula lawa ma ha simamaka ya ma ya mahlweni swi nga koteka leswi ku va mi hi komba vambirhi vanharhu ka acompanhamento leyo xana, hikusa swi tikomba nge ku ni ku lahleka ka lava va upfisiwaka lava thwasaka ndzhaku ka majogo xa xikolarixi.
1: Bungili hakunene zwiwa saseka kuvi ivi responsabilidade ya hina como setor de educação lava va kumeka kuna va bela ama jogo escolares na va hina idade ama 12, 13, 14 anos loko va huma eka ma jogo escolares ya lembe gokari. Dois anos depois, vai ringana com a Kela, vai bela com a Manguana Majogo Escolar. Quando eles lava já vangani idade, já 16, logo vai bela a Majogo Escolar, já lembileco, vão rumo, já vai na idade, já com o Simama vai participar com a Manguana Majogo Escolar. Então, o. Acompanhamento leyi yi nga ringana ku yima heka ka lavo va kalaka va nga ha hina tanga hi wona hi tlhelo ka hina swaku byi wa ringana ku yivi va acompanyariwa hi maklubu hakuva ja vana a va hina tanga ya ku ringana ku va simama na va acompanyariwa hi hina kani leswi lava va tidadi ta titsongwani ha simama hi cukela hi wona swaku va mahisa ku yini va bilisa ku yini kasi ku vi va ha swi kota ku vi va kumeka ka man'wani majogo xikolari hi leswi hi swi tirhisaka swona lomu eNyambani.
0: Maputo, xivutiso hi xoxo xa xin'we.
2: Oh, kan mambo hi tlhelo la Maputo ini ku sunguleni ka lembelo leli fundzi liboxaku hi reunirile ni vatirinador hi reunirile ni associação provincial ni maassociações provinciais ama modalidade hinkwawo laya ma kumekaku ka festival akuva hi vatsatsiya swaku a va ve na hini pura va acompanyara na vona va vona matalento lawa ma tihumelelaku hi tirhisana swinene ngopfu ni maassociações provinciais enta loko ku humelela talento yo hi vona va litekaku loko a talento va lamba acompanhamento emasociações hinkwawo hi kumana na wona nkama ni nkama pra mamba acompanhamento kama talento lama ma humelelaku swikolweni.
0: E swona hi khensile hi le ka 7:35 minutos mwinkiseti hi le ka mabulo ya xiyeno Maputo Gaza na eNyambani. Namuntlha hi karhi hi cuka mintirho yi landziwaka xibyana xa dyondzo xi lunghisela minkhuvo ya mitlangu ya swikolo kutani hi lomu ka fazi provincial Maputo se a ndlulile ka xiyenge lexi a endlele hi Agosto wa lembe le nga ndlula tanihi ku vula ka vurhangelelana swoswi va endla ntsena acompanhamento leswaku va ta nghena ka xitajo na va cuka Agosto a taka eNyambani wa sungula fase provincial hi dia 25 kumbe xana ka masiku lawa mataka hi ta va hi xipimo xa ntlhanu wa masiku ni rin'we. Kutani ke hi ta lomba vanakulorhi lana ku va va kuma mukhandlu leswaku va veka swivutiso enhla ka nhlokomhaka leyi. Avelino Antonio, Monica Novella.
3: Inkomu, hina xivutiso xa hina hi nga xi veka kwala Maputo ka murhambiwa wa hina bava Dinish. Ha swi tiva leswaku ku sukela muvhulu vatsongwana va ta va va le ku humuleni, vula leswaku Maputo se a hundzile ka fase provincial, se va tiveka vatsongwana lava nga ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mitlangu leyi ya majogisi xikolani. Ku fambeni ka vhiki leri a ku lulamisiwanga nchumu xa ku va vatsongwana va kumana, valondzo va ta vhiki leri ku nyimeriwa ntsena judlu.
2: Hi soka ni mambo bon fane swi endla hlaso wa ku sunguleni swa ku vatsongwana lava va mazugadori se va tirhisana ni vatekniki wa vona ntango ka vhiki lo leli hi ndabaya va nga ka maferia a vatekniki lava hi nga va langa ka festival provincial va ni nkama pra va trainara kahle a vatsongwana lava.
3: Ama modalidad lawa muva ya vile vatsongwana lava leswaku a bola va valani bola lava nhanyani va va ka muganga lowu swi mahisa kwihi?
2: Hi swoka ni mambo hi pfuli macentro de treinos a Bowane, a Matola, a Marakwena, vatsongwana lavo va macentro de treinos na va kumpanyeriwa hi vatirinadori lawa wa vona a madistrito laya Matola, Bowane, Matutwini, Marakwena.
3: Inkomu, enyambani xivutiso lexi navela ku va hi xi veka ka murhambiwa wa hina bava Belarmino Ntivani, leswaku ha swi tiva leswaku inyambani hi yena a nga ta yamukela a mitlangu leyi hi agosto a taka, hikwalaho hi ku twile u vula leswaku inyambani a lulamile kambe ku ni leswi tshukaka swi humelela ngopfu aka majela ha tshuka hi va vona a vatsongwani na va le ka mitlangu leyi van'wani va xaniseka va twa ndzeni hikwalaho ka ku va dyi swakudya swo ka swi nga tshamisekanga van'wani a vubasisile nga le ka matshamela manene a mhaka leyi mu yi vonisisile hi laha swi lavekaka ha kona a ku va ku nga humeleli vatsongwana lava tshukaka va kumiwa hi mavabyi hikwalaho ka ta majela.
1: Ibongile hakunene a xivutisi lexo hi wa sinana hi wulile leswaku hi mhaka ya matshamela ya zvakuga ni basiselelo hi leswi hi swi lulamisileko a hi responsibility ya hina basi kota education ka leswi hi tirhisana ni Saudi lava va nga vona va hi vhunetelaka hi ku vona a mhaka ya basiselelo ka mandhawu lawa va ta nga kumeka kona na va tshama vanana ku mahekile a pulverisation kasi ku vi a tisuna ti nga kumeki na ti hi kona ka mandhawu lawa hi lomu kambe ka ku zamazama ku vi hi vi ni ma red mosquitel kasi avana na vontli va kumeka na vahi ni maredi lomu va ta nga ekela kona zvonki leswo i responsibility ya direction provincial de saúde hi timhaka ta zvakuga kambe zwi kona zvakuga zva ku ringana ku vontli vanana va ta zwi kota ku vaxura zvin'we direction provincial de saúde na yona hi tirhisana na yona laha ku nga ni va nutritionista va nga vona va swi tivaka ku vona ku hi zwihi hi gihi a tshamelaka swakuga leswi swi ringana ku giwa hi vanana kasi ku vi va nga xaniseki hi ndzeni hi leswi hi nga tshamisa swona a malongelo ya hina leni ya vana.
3: Inkomu, Avelino Antonio.
4: Bongile vanakulori ku nyikiwa gezu xo sangula xivutiso xi ya ka mukhacha i ta veya chikele murhambiwa leyo ka Gaza.
0: Nada, a nge se na fika, a rendzela mpwetu.
4: Bongile, nani 7:41 xi ta kongoma ka Maputo. Lenu inyumbani hi zwili loko ku hlamuseriwa leswaku a fase provincial leyi ya majogos escolares yi sangula hi muvulu yi famba ka lawa zihlanu. Vanana va ta ve emadoropeni ya machichi ni inyumbani. Makunu a hi lava ku tiva a ka Maputo hi insistensia ama mahela hi wahi hi xopaxopile tivaka gaza leswaku ama mahela lembeleki hi laha ya ku ama jogos escolares fase provincial ma ya ka siku gin'we a Bilene, siku gin'we a Xibutu, siku gin'we a ka Xikwalakwala loko hi nga phazami. Makunu a Maputo hi wahi ma mahela ya ama jogos escolares ku lunghisela ku ya ka fase national?
2: Fanele swa hi hlayile ku sunguleni leswaku a fase provincial ya hina hi mahili hi agosto wa lembe leyi nga hela, a vatsongwana hinkwavo va provincia va kumanelani a distrito la Matola hinkwavo cerca de 900 atletas va nga va kola a Matola. Se hi langile ama avatsongwana lava va nga ni avatsongwana pra va representara provincia la hina ni va teke ni ku va ko hi langile. Entao avatsongwana lavane se va kompanyari a lembileli vutsikela ka lembile nga hela anti ku sunguleni ka lembe hi hamba akompanyamento ya vatsongwana lava va nga langiwa. Manje loko ku humelela a talento lin'wana na lola apetiwa sweswi i ya xitajo xa hina hi ta xi hamba a partir de julho ta teka vatsongwana hinkwawo lava lembile nga hela ni matalento lama nga humelela ku fambeni ka lembileli man'wani hinkwawo va ta xitajara a partir de julho un mês de estage julho até agosto na nge se famba enyembana a leswi hi xitrategia lexi Maputo a nga langa xona. Kanimam
4: se loko muhlola a matshamela ama mahela lawo mata mivuna hikuva a mihandzu ya 2024 na mpula a yi vele yaku na byala ka provinsi ya Maputo. U ta swi kota ku chukwatisa mihandzu hi xitrategia leyi mu nga maha yona ku lunghisela vana na van'wina a ku ya ka majogos escolares?
2: Hi kholwa swa ku hi ta konsigira porque leswi a kusukela lembe leyi nga hela se vatsongwana lava va tiviwaku va kompanyariwa hi kholwa swa ku a maresultato ya lembe leyi ma ta yantswa ku tlula ya nampula.
4: Kanimambu hi wuyelenu inyambani ka bava Belarmino Tivana nga kwala Riveni a ku fambeni ka ku lunghisela a majogos escolares ya nampula inyambani a ve ya maha a festival provincial ya ku hambana ni leyi a mahaku lembe leyi xikola muni mu nga xigondza ka festival liyani ya katigin'we yi nga maheka lembe leyi ka 2023 na ku kongomiwa a nampula yi mahele 2024 na ku kongomiwa a nampula ni festival provincial leyi mahekaku sweswi vhiki leyi taku na ku kongomiwa fase national kwalomu inyambani hi ku seketela mihandzu leyinene na halakanyisa leswaku a nampula a swi famba ku khwatsela ka mihandzu.
1: Bon hi gunzile a xikola xo karhi ka festival leyi nga hundza ya nampula hakuva hakunene hi matshamela hi wanga hi vanene hi mahili ya festival liyani hi siku gin'we hi mandhawu manharhu maxika siku gin'we hi mahili hi maregions. Entao hi swivonile leswaku hakunene a hi swi kotanga ku hlawula a vanana lava va nga ringana ku va vi vona va swi kotaka ku hlula le ka festival. Hikwalaho loko hi le ha kuma mihandzu leyi hi nga yi kuma liniyani hi wile hi ta swi vona ku a swi sasekanga a ku vi hi mahisili lebyiyani hikwalaho ja hi nga cinca a mabela a lembe leyi hilava ku patsa vohle avanana ka ndau gimwe vavi ndau gimwe ndzingaula ku cidade inyambani mashishi kasi ku vonke vakota ku vakompitira chikanwe kuvene ka lembiligiane vamahili hiku avan'wani va kompitira vila nkulu van'wani va kompitira masinga van'wani va kompitira laha enyambani ava swi kotanga ku vi va vi ni kuruzamento vonke hikwalaho a hi swi kotanga a ku vi hi langa hakunene lava va nga ringana ja a lembiligi hi va patsa vonhle kasi ku vi hi swi kota ku vi hi kota ku hlawula honhleni hi swi kota ku hlawula loko hi vona kama kambe a ntlhanu wa masiku ma ringana ku vi hi hlawula hakunene lava va to tikombisa ku va na ni talento ya ku ringana ku va hi representara afazinational
4: bongeli mukhaxi tlhelisa gezu ka n'wina kota tihandlela tileyo
0: inkomo hi khensile na Glory Avelino Antonio hi pimisa leswaku namuntlha hi hatla hi kuma amukhandlu lana wa ku va vayingiseti va nga nghena na vonavo va veka a wu hlengelela vona ka leti ti yelanaka ni mhaka leyi ya ku va vatsongwana va dyondza ku khava a bola laha va kumekaka aka xiyenge lexi xa fazi provincial kutani ke loko mi hi pfumelela vana Glory hi nga nyikela mukhandlu lana ku va vayingiseti va tlunga ni ku va a swi ta koteka ku va varhambiwa va hatla va kuma mukhandlu na vona wa ku va va endla mikatsakanyo a swi tiva swa ku se a nyambani loko swi ku 8:50 se mi vilela ku va mi nyikela a xitulu ka vatirhisana kulobye a swona vileni hi swona ni tshemba leswaku avelino a nga ni kumiseni yana a ni vula leswaku hi ta nyikela tinqunga lana leswaku vayingiseti va hlengela aka nhlokomhaka leyi yelanaka ni ta ku lunghisela a mitlangu ya swikolo haleni ka gaza vayingiseti va nga tlunga ka 87 00 51 333 avelino a wu hlaya monica
3: a Maputo e na 82-3105-751. Leia Vodaconha, Muntaya, Serra Manhana, Kutongo, Vitiri Santena, AMCEL, 82-3105-751.
4: Leno Inhambane, Inani 86-79-59-167. Zapinda, 86-79... 59-167.
0: Hi swona ni ta sungula haleni ka gaza alo lexila hi ta kombela mipumba volume ya radio mi hlaya vito mi nghena makene
5: mina ni haleno amarakweni na alvino janki mavela
0: nghena makene
5: ni lanxa leswaku parabens ya maprovinsia ya manharhu loko va le ka preparação bya majobos escolares lexi ni naka xa xona hileswaku a maselexionarele lawa ma nga kona loko ni twa haleno Maputo va xa leswaku kata ya mukeli wa van'wana lava va nga ta voneka swa ku va ni talento basi ali ina a selesawu xa le hambiwile a ni swi kuma a hombe swo endla leswaku bodi lava va nga selesionariwa loko ku fika a nkama wa ku va ku la ku realizeriwa a majobo van'wanyana va ta fashitariwa para ku va ku nghena maxaka xa vumbirhi a timhaka ta disporto a tikweni la hina leni problema bya vadirigente loko u langusa ka bola lela likulu loko va lava a va nga ri yana mafundo a va hlayi leswaku hi kombela ku va va hi pfuna leswaku hi ni mali ya ku karhi lana ku ni ku tserha manyana ha swi lulamisa siku yini yini kezera a munhu para ku va a pfuneta yaka a tiva leswi swa ku hi sungula ka ku yini hi gama ka ku yini para ku va tatiwa leswi nga ta humesa swona amajuguxi xikolari xakanyingi loko ma humelela amafundhuxi lawa ma lokalizariwaka para ma amaselesao lawa a swi basi be madleleni ka valunu ni ka matratamento a swi fambelani ni mali leyi va va nyikaka wa ku para yi tirha sweswi hlaka swa ku ni annexela a tendencia la ku karhi leli lava va nga le phambele ka swona va swi navelaka ja a hi kombela ku va va ni transparencia va ku hi ni mali hi vekise mali ya ku karhi hi chuteliwa hi mali ya ku karhi para ku va lava va nga ni timali va ta kota ku va va nyika maja a swi wupfi loko va vulavula non'wini kani mama
6: xiyeni mukhandi
0: lexile hi bula na mani
6: u khanela na Antoni Zimere hi Sen Nyambane va ri Nyamuwa Sen Barra
0: hi swona nghena mhaka yani tatana
6: a mhaka ndzi nghenaka ka yona ndzi ya mahlweni a mhaka ya majogo xikolari leswi swi ni risima mesma a ku va a vana va tivana a vana va tlanga a vana va kombisa mintirho ni ku hungula va swidzahadzaha majikuni programa yi nga kona yi dari ku falta ka tiko porque para ku ya xibedhlele preciso loko na wuli ni xilondza va ku xava maluva xava mabandrici intao seno ka hina seno xikola primara di Nyamuwa ku ni a na fika a xikola swi nga hohlomoliwa hi dineu 2017 a ti ni namuntlha leswi a swi sulanisiwa a professor lowo dzila a tiko lowo dzila hi ndlala a mintirho a mi kona maji para ku teka a timali para ku tlanga ha tona swi kona a vanhu vo xaniseka xibedhlele munhu wa ku vabya a nga na ma-conditions exibedhlele maji para vanhu para a ku hi teka mali ni nga hi wa mitlango ni kona a marhuwa mabodotele a rhuwa ya ku ya bara no vhala pena yi kombisisa ku yi rhuwa hambi tihosi ti nghenaka tingana letiya maji para ku a mintirho ya ku susa mali na mi nga yi na lisima mi ni lisi kula a munhu ku laveka a va ni vutomi nga xava swakudya swa swinyingi u swi beketeya lana kaya ma swi kumeka leswaku lava lavaka ku va nyika swakudya va vabya va ta bisa ku yini khani mama
0: hi swona a hi mayini leswi ni vona leswaku va yingiselana va huma ka nhlokomhaka leyi hi nga karhi hi bula hi yona laha ya ku lunghisela ka minkhuvo ya mitlangu ya swikolo a hi diskutiri mhaka ya orsamento na maministerio man'wanyana e-e kutani leswi i nga swona Monica na Avelino Avelino wa ni kuma seyo
4: kunene na kulori
0: a hi mayini leswi ka swivutiso leswi va yingiselisi va nga swi veka lana hi ta pfula mukhandlu leswaku varhambiwa va hina laha va hamba makomentario va yingiseti na valakanya ku hlengela ka vona mayelano ni ku endleka ka festival national hi agosto a hi Nyambane lana hi vulavula hi madelegação leswaku provincia ni provincia lini swirho swi ngaki leswi swi nga ta fambaku loko swi ndlhula ka fazi provincial tlhelo lava dokodela matshamele magele masubsidi ya vatekniku lana hi pimisa swaku ndzawulo yin'wana yin'wanyana loko lembe li sungula yi boha makungu ya lembe leswaku yi ta landza yini xana ke kutani lana leswi se swi bohiwile ha swona kutani ke hi ta famba hi ndlela leyo Nyambane hi ta sungula yin'wina seno mi nga veka yangulo kutsongo mayelano ni swivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti loko mukhandli wu sala laha hi ta tlhela hi mi vekela hi ta tlhela hi siya nkarhi ka vayingiseti
1: hi bungile hakunene ina hi ta zama ku hlamusela a xivutiso xi nga vekiwa hi muyingiseti hi mhaka ya matshamela ya vanana vavanuna amajaha ni titombi hakunene hina lo munyambani hi ulili khwatsi kuvi a xikola sekundaria 3 fevereiro xinga xikola cha chichi chirangeliwa ku hi igreja katolika hi va irma hitavini vanhanyana avanhanyana vata tshama siniya vanhanyana so vatanga tshama lahayani ka xikola lexiyani laha vatanga pangalatiwa hi vagondzisi vacisati na vona va to kumeka siniyani na va va pangalata le xikola sekundaria dimwele hi tavini majaha so a majaha lawa vona wu ma ta pangalatiwa hi vatrainadori va cinuna ja ha tshemba leswaku a ku nga ta vi ni ku tshuka ku vi ni zo kala swi nga tsakisi vanhu hikuva vanhu va tshamela gin'we va to kumeka siniyani vavanuna hi cinuna cha vona ni tlhelo gin'wani ka vavasati hi xisati cha vona ja a xikola sekundaria Vinovo Disembro le machichi hi laha hi to vi hi to patsa vavasati ni vavanuna maja mapatsela lawa a hi kuvi va ta tshama ka undhawu gin'we ka ukhwatsi va ta ekela ka undhawu gin'we a vavanuna va ta vi xikola cha hombi ngopfu a Vinovo Disembro entao a vavanuna va ta vi ni tlhelo ka vona se va to ekela kona ni ku hlamba kona a vavasati na vona va ta vi ni tlhelo ka vona le va to ekela kona va hlamba kona va ta kumana akama wa kuga va tlhela va kumana kambe kama wa le wa ku ya va bela a bola entao a xikola sekundaria Vinovo Disembro laha ku to vi ni vavasati ni vavanuna na vona a vavasati va ta pangalatiwa hi vavasati kulo ni vaprofesora va vavasati a vavanuna vonao va ta vi ni vaprofesori zwin'we kambe ku na ni maphoyisa ma to kumeka lahayani lawa ma to cukela a ma tshamela ya ku vi ku nga kumeki a michumu ya ku hambana ni leswi hi swi lavisaka swona ja hi swi vonisa ku leswo hi leswi hi nga swi zama ku swi lunghisa swona ha tsumba swa ku swi ta vi swi huma khwatsi ka masiku wokhe lawa hi tanga entao laha hi vona leswaku swi ta vi na swi tshamisekile swi nga fana ni muti laha mutini a vafana a va ekeli ka kwarto yin'we ni vanhanyana ku ni baraka ga vafana ku ni baraka ga vanhanyana kani leswi loko gicile va kumana laha mutini va hlakana kumbe va tirha mitirho ya muti entao hi leswi nga tshamisa swona lomu nyambani a muyingisi mun'wani muyingiseti mun'wani a wulile swaku ku na ni mhaka ya ku hlakana hi mali loko hi maha a majogu sportivo xikolari ku laveka ku hi swi halakanya swaku a mali a yi kona sin senyora manje a disporto yi ringana ku vi yi maheka lomu tikweni na ku n'wiheka vana na basi hambi hina vanhu va hombe purisi swi vuliwaku swaku mitlangu ya ku tiyisa miri ku na ni mabaji man'wani ma kumekaka lomu tinyameni ta hina hi ku kala hi nga vi hi pratika ra disporto entao a hi ku hlakana ka mali nada a yi kona mali kani leswi ka laveka ku avana na lava va kumeka va maha disporto va tivana hakuva purke hi nga ni education physica lomu swikoleni education physica yi maha a parti ya formação ya munhu na ku nga hi ku a munhu a tiva ku a ku maha tikonta basi hambi tona tikonta a ti maha hi ku vi lomu ka nhloko ya yena na a swi kota ku pimisa hi ku hatlisa hakuva a pratikara disporto entao epsizo hi a mabazi ya manyingi ma tshuka mahuma lumirini ya hina himaka ya ku vihi hi pratika ra disporto. Então é preciso isso alakanya leswi zwa ku a heku hlanganisa mali a mali ayikona mas é preciso munwani munwani a ma disporto. Zwa laveka leswi ka vana na vahina hambi hina vanhu va hombi zwa laveka ku vi hi tsutsuma tsutsuma kasi ku vi a miri wa hina u tiya.
0: Hi swona i ntiyiso tatana Belarmino. Kutani la ka xenge xa ku vonelela a vaatleta loko hi xikombiso hi ta fika ka national a tintlhari ta wudawu ku va ti hlayisa a vatsongwana lava ti kona va kona vavoluntari va kona vakuruxi vermedla ku va va mi pfunisa ku tirha.
1: Hakunene zonke leswo hi swi lunghisile wonke madelegação mata ni mudahi kasi ku tapatsana ni lava va vanyingi va nga seno ka madoropa lawa ya mambirhi. Então kama ndhawu lomu va twanga yi kona vanana byi hlayisekile ku tavi hakunene ni va infirmeiro para ku maha a tirhi wa vona ku ta ku nga tshuka ku humelela n'wanana na vabya. Então in vez ya ku mususa lahayani hi tsutsuma tenki ku vi ni munhu wa Saudi loyi a ringanaka ku vi logo a maha ma primeiro socorro hambi lomu ka makampu lomu ku tovi ku beliwa kona ku tavi ni va infirmeiro ni vanhu va ku tiva a timhaka ta Saudi kasi ku vi va onelela zonke leswi swi nga to tshuka swi maheka swi humelela. Então a polícia a saúde vão que lava retirar na chicão. Então para além de uma palestra lá o hinga organizar a jingoni conselho provincial de combate à sida e organizar a uma palestra caso cubi vão que mandar o a camalu batuvi avana na mahina ma intervalo. Então quando vi uma palestra lomu kama campo jingoni lomu a vai tanga vai comer a cona na vai samilu banana kasi ku ma palestra ya ma tema ya ku hambana kasi ku avanana a invece ya ku bela bola basi think vasuka na vagonza zwinwana. Então zwo khilezwe hi zwi lungisile lomu nyambani
0: eswa nwina ku kotsa lava me yamukelaka a majogos kumbe a festival national lano se mi sungulile a ku hamba publicidade vanyi tiko va swi tiva swa ku hi agosto va ta yamukela vapfhumba Mosambique hinkwayo ya talano ku yamukela vaendzi ka swiyenge swa ku hambanahambana ku va va londzota a ku va va tlakusa ntwanani lowu wa va Mosambicano.
1: Hakunene hi sangulile kale a ku paluxa mhaka leyi ya ku inyambani agosto a ta yamukela a festival national. Mas a festival lei ya provincial na yona yika a chikati cha ku a rádio a televisão ni manwani a ma órgão mas kota ku vi ma divulgara kasi ku a tshungu choke na unga he nyambani yechi mas manwani matiko mas tiva ku nyambani hi agosto ata yamukela a festival nacional. Então, Jesus ia ka provincial, a provincial ata kota ku kombisa zwa ku hila hakusuhani hilomuka kutilongisela akuvi hi yamukela a vapfhumba hi agosto. Então hilomuka tirilowo i chikhati hakunene cha ku hi kombisa ka nyambani yeki ni man'wani ma provincia zwa ku hina hi le hina vamukeli va vapfhumba hi agosto.
0: Eswana kuni amuyingise timun'welana loyi a nga vutisa leswaku leswi a Mosambique a nga karhatiwa hi timhangu ta ntumbuluko swidzedze tindhambi ntalo wa swikolo swi onhekile a hi lambela ku tiva swaku ku ta fika ka lowu nkarhi ku nga ta sungulaka a fase provincial seyo a nyambani hi wahi matshamele ya tikampo yi nga va ka football de 11 ka basketball ni nambi ka xenge xa atletismo.
1: Inyambani hakunene abiwile hi xingulu akutala ka mandhawu hi lawa hakunene manga xaniseka kani leswi kuna ni tiro unga mahiwa wa mahiwa ni nyamuka leso então hina niti kampu leti tingani matshamela ya manene ya kuringana kuvi kubeliwa a bola kuma heka a festival le akama uluwa wa nasionali hakholwa zwaku ja hitavini mangwani mandau leti hinkala ko inga sizvikota kuti lungisa leswi ate agosto ja hitavi na hilungisile mas zvezvi ka fase provincial ati kampu leti tiringana kutirisiwa hi leti tingana matshamela ya manene
4: nga kombela kuve uti hula kasi loko va kona vakula ku ya bukela mihlakano leyi vati va ku machichi va ya kwihi lomu dropini ga nyambani va ya kwihi kasi zvi ku dlunya ka vokhi vanhu lava va nga lomu nyambani maferele ya zvivanana na vanavela ku wona mazvi ku xikolari
1: bungile hakunene hitavi a festival ita maheka heka ma wa maferia então vanyingi vanana vagonzi sini vanwani ni vanwani lava to lava ku akubukela a tlangulo le dropeni gamashish hitavi ni football handball ginástica jogos tradicionais ni xadrez então cinco modalidades hitavi mashish como modalidade lava ya 5 matavi vavasati ni vavanuna vatavi lisini ya mashish ka kama modalidade lava lava vato lava ku wona bola football 11 yi tabeliwa laha campo municipal ya cidade ya mashish mas avan'wani va tabela a campo ya manyala então hi tavi ni tikampu timbirhi para football 11 manyala i campo municipal ya le mashish handball vavasati ni vavanuna va tabela laha campo polivalente ya Sagrada Família inani campo ya kusaseka ngovu inga laha Sagrada Família então hilaha hi tovi ni handball kona a ginástica yi tavi laha ginásio ya escola secundária 29 de setembro hi tavi ni ginástica laha vavasati ni vavanuna a xadrez yi tavi laha escola primária da Machix zvin'we ni majogos tradicionais hi ta zvibukela laha escola primária da Machix hi tlhelo ga dropa ga nyambani hi tavi ni atletismo laha pista 7 de setembro kwala dropeni ga nyambani hi tavi ni basketball laha a campo laha campo ya majeje laha dropeni ga nyambani kuene a volleyball yi tava laha instituto industrial e comercial Eduardo Mongani então a três modalidades yi tovi seni nyambani a mandau ya ku ya ya bukela kona hi lawa pista 7 de setembro campo de Majedje ni escola industrial e comercial Eduardo Mongani então hi lawa mandau ya ku ringana ku loko hi vini kama hi tsutsuma hi ya bukela kona a mitlangu leyi
7: bongile mukhacho
0: i swona hi ta ya ka tatana Denis Maput ka swivutiso leswi mi nga swi kuma ka vuhlengeli lava yingiseti mi nga veka rito mi tlhela mi hi byela leswaku n'wina hi xiyimo xa Maputu i swini leswi mi nga longa swona mi hloma ka swona a ku swi teka mi ya swi kombisa enyambani a ka Festival National Jogos Escolares
2: i swoka ni mambo hi ku tala ka swona swivetiso swa vayingiseti enyambani se a hlamulile maxi ni ta yingisela nyana for example a vatsongwana lava hi nga va selecionara a lembe leyi nga hela a va definitivu a hi va definitivu porque hambi hi nkama yo loyi hi nga va selecionara avan'wana va vabya avan'wana va konsigiranga hi swin'wana ni swin'wana entao a lembe leli va ta kontinuara ha lavetela matalento a hi gamanga hi laha hi nga makuma ka festivali

madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: mindset wa kuzandzeka hoyo hoyo hina wene ni kusikudza namuntlha tani xihena loko ku tlasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko wa madela ni vutomi byinene ku va hi ku buyisela yin'wana nhlokomhaka leyi hikwalaka yone hi nga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vuton'wini byaku ka leti yelanaka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene. Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni ntlhazi ya ta madela manene leyi hi nga ni ku dumbaka leswaku wa hi dzimuka hikusa hi vi na hine ku min'wana minongoloko. Hi kanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka zwikola xifundzankulu Maputo. Namuntlha a na hine ku va hi bula hi leti yelanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensawu. Hi mavabyi lawa hi ntoloveto ma kazhataka a vakulu va vanhu ni ku va ni ku va makazata a vanhu lava va nga ni mirhi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makume kutani i hikwalaka leswo hi fanekelaka hinkwexu ku va hi yingela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa. Dokodela hoyohoyo khani mambu loko swi kota ni ku namuntlha ku va na hine.
1: Nawuxeni na khensa loko muni rambili nyamuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikwalaho ka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsawu inkomu.
0: Ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshunxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhlokomhaka leyi. A mavabyi ya tinsawu hi lawa ma kazataka vanhu tanihi laha hi hlayeka kunene swaku na kuli ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani hi jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensawu a nga va wa.
1: Hi laha ni hi tivaka hi kona a mavabyi lawa ya tensawu hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku amuzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kalaka ku yi nga leyinene yi endlaka leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge ma-complications lawa ma endlaka leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla. Hikwalaho ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kumbe mabaxara or leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalela ka mutimbo wa hina. A nchumu lexikulu lexi endlaka leswaku a matinsawu ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu. I xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza mabyala kumbe va phuza amasumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaka leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga makuma or li nga khwela. Kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi makuma na mali fresh ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi ri na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nghena misinya kaya hi nga makuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisi ya ku yantswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhirita malegumi xilani hi kumaku mama pejao verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga afejao se ni ga tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafurangu ni maperu hi vita ra ku ga amakarni fermele inkomu.
0: Hayini hi fanekela ku va hi tsema a nyama leyi thyiwaka karni vermele swi ku fana ni nyama ya homu.
1: Amakarni vermele ya tiva hileswaku ma ni ama kumindawula kumbe ma substansa kumbe minchumu leyi hi endla ku swa ku a loko hi dya hi mpimo wa wunyingi or hi dya ngopfu swi endlaku leswaku a muzimba wa hina u nga vi khwati. A swi vuli leswaku nyama ya homu ya vabyisana, kambe loko hi dya hi ku exagerara durant nkarhi wa wunyingi swa endla leswaku a muzimba wa hina u fika lani ka ku u nga tirhi khwati hikola ka ku tala ka ma-substance lawa ma nga ma kumaka lani ka nyama leyo. Everyse hi khutaziwa ku hi ta mukuga makarini swivermela ku hi wona lawa ma endle leswaku muzimba u funciona ra khwati.
0: Hi tshuka hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a fanekela ku va a nga dyi ampunga, a nga dyi mazhumana, a nga dyi makhokho, hi swona kumbe hi swona?
1: Hi swona ku fanele tiva ampunga wa dya, kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanelaka ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral. Ingalikali ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava ma tisaka lowu va nge maros integral hikuva u pumbiwile a ngawula ma-substance lawa ma endlaka leswaku loko a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a ga li endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga ga mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge i ma avheya swa masereyai swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka swona leswaku munhu a ga. A swi ni ka timanga ni makhokho ya tiva hi ka n'wi swa ku a timanga kumbe makhokho naswona u swivuliwa leswi swa ku swi ni a magurudura and normalment loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi hi serendi ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolaho loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurudura lawa ya ku kala ma nga limanene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntamu ndawu hi swona leswaku hi khutazaka leswaku podi yi gasa timanga kambe hi fanele ku dya hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudura lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene.
0: Hi swone mayelano ni kafe hambi hi cane hi yingela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona?
1: Hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapreto leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni ma-substance lawa va nge ma kafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana lele la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxaverdi lawa ya ku chela mapulanta poda chela jambalakati poda peta kambala bomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tisawu la yena li basara kumbe li kumeka lele khwati a makafeye ni maxaprito a ma kosengati.
0: Leswi ku tsimbisiwa ka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelani ta mindyangu ya ku tiyisa mirhi a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mindyangu ya ku tiyisa mirhi hikusa swi tiva hinkwaswo leswaku loko u tsutsuma leswiya a mbilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mindyangu ya ku tiyisa mirhi?
1: Mindyangu ya ku tiyisa mirhi hi leyi khutaziwaka ka hinkwenu na vanhu leswaku hi pratikara diakordo ka kondisawu la mun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matinsawu va khutaziwa a ku va hamba maexercise physical ale ka ku va landza madieta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durant ni swidudiya o loko ni chona u ta langa nkama lowu nga ta vona swaku hi wihi lowu u mu darelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimulara muzimba wa yena leswaku u funcionara khwazi Shingenja lugu ambaga kusungula atitwa akarhalile kumbe mbilu ya yena yi ba hi ntamu. Loko se ta ve yi khambela kusungula kambe akhutaziwa leswaku hi kutsongokutsongo kadadi ya nga ta ve ya hamba maendzesisi lawa muzimba wa yena u ta ya u tolovela u va u pfuleka xifuva xa yena leswaku loko a famba a nga titwi akarhalile, principalmente lava nga ni mapezi ya manyingi kuri va fanela a ku pumba pezi la vona leswaku muzimba u kontinuara u funciona ra khwati kusa munhu loyi a nga ni mapezi ya manyingi a tlhela veni matensao alta a ku hefemula ka yena kuluka kunene ntawu yi n'wi khutaza leswaku a hambi maendzesisi fiziko leswaku a mapezi ma ta kota ku baxara kumbe a ta kota a titwa ku a hefemula khwati.
0: Hi swone mazito ya vugamu mintswatsiwi leyi nga siyelaka vanhu lava va hanyaka ni mavabyi lawa.
1: A xa ku sungula hileswaku hinkwavo lava va nga ni mavabyi lawa kumbe ni lava va kalaka va nge se swi tiva swaku va na wona kambe va titwa muzimbeni ka vona va nga titwi khwati loko va lava ku hefemula va ve ni ma-difficultad, va khutaziwa leswaku va famba xibedhlele lexi nga kusuhi leswaku va ta pima a mpimo wa mbilu ya vona nga leswaku va midina tinsangu va ta tiva swaku a mbilu ya vona yi bisa khwati yi bon kumbe yi bon leswaku loko va hambili a xikambelo lexo vadokodela va ta va nyika makonsedi ya leswi va nga ta endla swona hikwalaho ka majele ni kwalaho ka makonsulta kusa ku ni lava ku tenki va ve ni makontroli mensali ntawu swa khutaziwa leswaku va famba xibedhlele hi kona lomu va nga ta kuma maorientasangu ya hinkwaswo leswi va fanela ku endla swona tanihi hi kontroli la tinsangu kumbe ni hikwalaho ka majele.
0: Kani mam swinene mazito ya lisima hikwalaho ka wone muyingiseti wezu a ta ka pfuneka hi ku yingela a nongoloko lowu wa radio. Kunene hi swiyingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensawu i ku lavisisa madela. Xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio, calcio, amafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka mizwi waku ni ku va u landza mitlangu ya ku tiyisa mizwi. Loko hi khanela hidropotasio, hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone byi seketela matizela manene ya mbilu, byi pfuna mbilu ku ba hi laha swi fanekelaka ha kone, na hi ndlela leyo u vhikelaka mbilu ka mavabyi. Hi tlhelo byin'wana, potasi lebyi byi tiyisa nyama yaku u nga kumi frakeza, mianakanyo yaku yi tlhavukanya swinene. Loko mizwi wezu u tizisa a potasi hi laha swi fanekelaka ha kone, a mazambu yezu hi lawa ma taka tiya swinene ni ku va u pfekeliwa ka tinyamakazi byi ku vhikela ni ka mavabyi ya tiyinso. A ku va u kuma potasio lebyi, tolovela ku da tibanana, mapera bakati, mauva, makhalavatla, matamara, malaranja, swilalasi, melau ni swin'wana leswi yelanaka ni mihandzu hambi hi leswi swa masimu ku fana ni swa matravu. Leswo u nga swi kuma ku na byala. Loko u swi kota, dana mamurangu, mamirtilo, maamora ni maframbuweza. I mihandzu leyo leyi mi endlaka leswaku ku engetelana a mafurha ya lisima emizini ni ku bekisa leswaku swirho swaku swi nga hantli swi kazala. Ku vonelela a makilo ya mizwi waku naswone swi ni lisima a ku va mafurha ma nga ku kazati. Swin'wana swi nga ku pfunaka i ku da xinyalana, ku da mabeteraba, makofu, tifeijão. U nwa leti lebyi nga ni calcio lebyi hi khanelika ha byone ku sunguleni byi tiyisaka a misiha. Tinhlampfi ni tinyama ta ku kala ti nga na mafurha hi ntamu naswona swi nga ku pfuna. U nga byivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masin'wini, mavitamina ni mafibra swi kolano. Swi ta basisa mizwi waku ni ku tiyisa swinene. Dzimuka leswaku loko u tolovela ku da munyu hi ku tlulisa mpimo, vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: bya nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku ra namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensawu. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki ri taka hi ta tlhela hi va na wene.
1: Madela ni vutomi byinene.
2: Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
3: Dana
1: hi ndlela yinene.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial de Maputo
1: kaga hoyo hoyo namuhla hi tlhela futhi hi va kola Shita na shanga kuva hi tata tshantsa titsongo leti hakunene hi nga nato vayingiseti vebyi va nga nato mahelano ni mahanyela swihitana swa vu leswi va nga na swivuton'wini kunene a ku va va hi tshandzela swone yamukelani ku losela natal yuli bombo na toba swiburuva ka nongonoko wa siku ta namuhla hi nge hi losana hi vunanga lebyi
0: xihitana xanga

0: mintizwiyezu kunene mi kumeki laha ya ka mbuva amarakweni kutani loko hi ta va hi kumeki ka makaneta khoma rakweni leswo hi buli na mamana jorixi na mazwaya mamana jorixi na mazwaya a hi tshandzela hi ku landza leswi kunene a vutomi byakwe byi fambisike xiswoni vun'wanyanini byakwe ni lebyo a ku va za tivana ni jaha lebyi byi mu butiki byi va byi mu teka kutani a va za ya kumeka avukatini njombo ke a sike a tlhela a ya kuma ni ya ku va ya tekiwaku ka mazwaya ku hambana ka swiloso ku ni mazwaya makaneta mazwaya nhlewana mazwaya ngomana mazwaya matshinana va mazwaya va hlawile hi ku yandza kwavo kutani mamana jorixina a ya tekiwa ka mazwaya ka hambana va fana hi ku va hi nga va ka mazwaya kambe va hambana hi lomu va humaka kona
1: xita na xanga
0: mamana a hi tshandzela hi la kunene jahadzi mu tivika ha kona a hambanisa a mativanela ya nan'waka xihena lexi xi nga kona nan'waka ni leswi kunene tolo fa swi lexi swona hi ye hi ya khumbani laha yaka ku a xana u nga chika u xava radi wene u nga tibyingisanga xitolo u ta swi tiva leswaku bya ta chaya kaya ke
1: xita na xanga
0: mamana jorixina ku fa swi nge kone leswo tolo hi ku sana kunene a radi u fa u yi byi tiva leswaku lebyi byi ta ya chaya kunene hi nga tinanekela ngopfu kambe a hi kumeni xihitana xa mamana
1: xita na xanga
2: hi mine rixina xa vheri magaya hi ni hi ve kone la ka mbuva lani hi tswaliwa ni tlha ni tekiwa kola ka mbuvala a no boha hi matiko ya le kule tswaliwa kola murakwini tata kula kola ka makaneta la ka mbuvala ni kone hi ku va ni tswaliwile hi va ka mazwaya ni tlha ni tata kandza ka mazwaya hi ni hi dlumile vhela kambe ni wezo hi ni hi dlume swa swinene hikusa hina a hi kina xingombela amajaha ma hi landza musendeni ma yinca ku langusa masayizana u kina lahaya swa ku luya loko a kina luya wa darapara a kina na le kakwanga
3: hayi jaha lebyiya leswi
2: a ku langusana u kina lahaya a vone swi u dzukutisaka swona u chacholisaka swona kutani a ku vona ku luya wa darapara ni kokela para a maka kakwanga mayaka swa swinene i nge swa swo swileswi hi swi vonaka leswi hi vatukulu vezu kusa swo swi ha a ka na swa swinene swa swi hi vavisa timbilwini usayina ha vanga ka swona swa ku wa suku wa heta vhiki no likaka jaha akakwa ku nge kona u ya tirha yini kaka jana kasi a ti si jaku ku teka a nga se ku beka xitlan'wana kambe yeni o vhakacha a ya heta lembe hina a hi nga ri na swona a huki na xingombela va ku langa no lukolaya ku loko no teka n'wana amanyana a wa dara liya ya wa dara ku akina na le kakwanga kutani hini ya hi swi ali ka swona ni wankamalo wa mamana na vapapayi va nga hi tirhisa xikolo hi dyondzo xikolo na hi lika swa swinene na hi nga leka swa mabrinkadera loko o va ka swa mabrinkadera na hi nga kulanga kusa swo swa vana va le ku kula swoswo kutani swa vavisa mimoyeni ya hina vakokwana ku sa ha hanyanga ka swona kutani swi swi vasaka hikuva loko homu yi angula swoswo leswa ku byela ka swona nge hi gwenti ku va phinda swa vavisaka vana va vezu lava hi va vonaka swoswi vatikulu vezu kusa ni vana vezu hine hi va dyondzisile van'wani ni van'wani va tiva mayila va tsalaka hi vana vezu kutani hi vo va hluphekaka ka nkama loyi nga koko a swi fambi a swi fambi papa ya vaviseka
3: inaka mu hi hlayele leswaku a madlumele yenu a ha le ku ku va jaji ku kuma a ku kinene fan'wiki na bayili xingomana masese byiyini lebyi mu kina swa
2: a hi kina xingombela a musende hina ve hambambangu a ku laha musende laha hi tlhangelaka la kokona ku hakina la leswi hi nga la ka mbuva la ku ni lava halahaya ni lava haleni hi ya pandrala la hi ya patana laha musendeni la hi hakina no majaha na wona hi na wona kholo ya hakina na wona i swa ku dansa leswi a swi nga si huma swinenenene leswi a swa ku dansa a hi swi tivanga ngopfu hi tive ku kina xingombela hi wombela na kina hi mavoko
3: jaha lebyini wena wo byi navela hikuva byi ku wombelela ngopfu mavoko loko u kina
2: a ni leyi ta kina a xingombela madambyini na loko byi xa hi ya xikolo hi famba xikan'we ku njhini ko xikolo ku a langusa mintirho ya nga a ta ni dyondzela kolaya hi ya xikolo xikan'we ni ku madambyini hi ya kina xikan'we xingombela
3: swaku wa ku tlotloma a heta nkama ku donza
2: a ku ni kokoma swi hlupha ku a ni kokoma ni kokoma a swi nga tirhi ngopfu swiya a swi nga tirhi ngopfu
3: kokwa muhita ndzi leswaku n'wini byeni u fane ku kina ngopfu ka ku.

0: kukota kuhlazani livi. Yoko hanya ishikomu, yoko kajara ishikomu kuta. Kusani suke kukana ni dream. Niko hali nuka ukati nita kuhlazani kumasa ishikomu. Sheni ime. Nkazani tamia ishikomu. Nishofi na atamiliki ishikomu. Nikuli savana yungu wabu ishikomu. Nakuna shumwa nyani papa.
1: Kutani nguli mwisu kwa kama zaya, mwitilangu atataki tekiwa kama zaya. He, akuna kuhambana lana?
0: Ah, ahe hambana. He tekana hine, valungu.
1: Amuwa, ahe mazaya iwa indi inwe.
0: Minini waka mazaya ngomana. Halini mazaya mapula angu halini. Kambu kwa wabu vwone. Mama kwa wakambe, oh, valungu, tekana ni, tekana ni.
1: Lako mwi choki mwi ambane lana haya kiwene umakwezu kwenye uste hili.
0: Mbuya ngwana. Habe ati sukela masiku. Dojimili yon. Ati fambelila ati ekelele. Nisaela mini kola mwiti nika mazwa. Nisho shina shaiseka kola ya. Shaiseka kola ya. Ako baza. Ambiwa yonga mwala haanya. Anga chike ikomba na liti umaka ya famili. Anga hulu sana ashoa.
1: Naka kukwa hiti luta manta mtizuri muilanza kamuli mulanza ngofu ngofu tashikomo ye wani matizela la wawu malanza kamu malanza za kuhini kutatlaza lisa
0: hati za kwa saliko kubawo nka makuwa hibjana mpunga hibjana mpunga mso sitangasa jali shata, sumbula hini kwasu tinyala asha yusala nyakala hini kwasu sibiu sama verdura lisi nganga malu luko anga limata au tamuka na mufa kwe tala. Maji shosi usi wana kwa amati mati taitekela. Kambe ikombela shoko husi ngako juga ifuna akwa vaya ambela nyana amuseli wakuba ngako ngateka amati luku mai kasa na makuta magama makamakela.
1: Namuseli ama simoni lu
0: hai namuseli papa namuseli
1: akova ankove ni ngufu kakova nambulis
0: amati luku mabuya ya hala halini mwe kasa maesha matatatra ama akhantu ke make ja fi ja abateki ndaba ba tiba kansele hlakuloko amati kumati ku hamba ku tshanze ku tshidisi amusele ufana ku kiriswa ku yi para ma ku kota ku amati maguli aka mafama maya yeshi shivilela ka hlakuloko ho sibyezu dzinga ipfuna byi vonela musele la nyaka la inga kota ku khira ihluvuka ku sa hey so swi hile hansi ya le hansi papa le hansi kuma ka he wonja ku phela hakuluka he wonja injalo hakuluka hine loko ku banka futhi loko banka malo ampunge swa idza seso na mwaka ha nonga gwenti papai nonga gwenti ampunga loko anga le mati papai loko o khasa minka makwa na kunga le mati ho akukomba ku hala mfuna mela u khasa u magistrate ni soku nga ku vona u gamdzansi a u tamuka no ninjalo
1: u zwinza swinyenyana muzamukazana
0: a nga niko zwinza izwinza hokuma a uhamba u banko tsha manyaka a hini mabrinkedu lawa hi tsimbelela ka makota ku haxitela tinyanyana ja swoswi ku ni sistema bya leswo wo dzima xinhonganala tsimba xipatelana swa ku pet loko swa ku phatipatipata tinyanyana to famba niko loko ni tshame ko tani ni hamba mabovo ni tshama loko ni khoma ka nhonga leyo ni ku xa ba leyi yi fambina ni ya tshama loko
2: Shita na shanga.
1: Hey, son, andlala ya kazata. Kokwa, inga ihamba nisela. Mite toro famikina amu ya tlangana amusendeni. Avutomele zifamu zahanya zotolo. Nile zahanyi wakana mwusha. Loko zifana nisale susa hanyi iki nile suna mwusha subonaka. Enje, sa tlangana nisa?
0: Hey, papa, si tlangana. Si siyana kule sine. Yese subona kasozi. Kola hani kubyeleke kone papa eka ku sungula kwa ngani ku hani mukhalo hi vatukulu.
2: Shita na shanga.
0: Kusawa suka madambu ya namuhla para atabu ya madambu ya vhiki dzitaka. Na ninga muvoni la kala, ninga tiswa kumba a yipwi. Vhela a swi hambana kule na hine. Leswi va hanyisaka swone swoswi.
1: Hambazamu ukwe.
0: Hambazamu na uli ka swoswi.
2: Shita na shanga.
0: Kude kashi shoshi kusa shoshi ni shenge la ninga tumi angula. Kasi hine katolo hine loko mfa vatwele vezu vaona swako kuni zwi honeka kaka. Kwa hi angula. Akule swa swi juli. La ka kwanga la swi juli u vho ku khedzela. Unga swi koti ku swi yenja u vaka direto. Swo swa ba amuna muna mu yanguli. A mu yanguli.
1: Chini lexi xi yenja ka leswaku hine vakulu va vhano hi nga swi koti ku va kumbe hi chava ku yangula va mungani vatsongwana ni ho vatsongwana.

0: vaingiseti va ku zvandzweka n'wi losa maputugaza yenyambani swifundzwa swa nyingiti mukatiko namuhla mintizwi yezvu tanihi xihena hi navela ku va hakunene hi tlhela ha ta bula ni valekwezvu lava va yencaka hinkwaswo leswaku va landza mintizwi yavo a nkama wa vusiku kunene a ku vake va kota ku va va hluvukisa a tiko lebyi bya kwezvu Mozambique. Hikwalaho ka ku va vito bya munhu kunene yi nga mpondo ni ta ka kala ni nga hlayi hi ta zambata na lweyi haleno hi nga naye a hi endzeliki na yena a ta ka tihlayela vito byakwe ntshako hi ta va hi lontrisa a mabulo tata hoyohoyo ha ku losa mu nga hi byela mumani mubeleki wa kwini n'wine hi wini ntizwu lowu mu wu hambaka minjhani hi ku zanga
1: ya losela ka vayetserika hinkwava switichi hi swinharhu vula Maputo Gaza ni Nyambani a vito ni Jino Albino Chivi hi ku velekiwa ni velekiwa kwala ka Maputo kambe vatswele va mina va velekiwa le a xifundzankulu Gaza a ximbutsi ka nkanya vana swilaya swi loko hi landza mintirho ka switichi swin'wanyana lomu khomakhomaku kona hi tithope a vitimelaku hi ntukulo wa vachangana swileswo hi vatukulo wa vachangana vhela mintirho leyi hi landzaka tanihi xivutiso xi mi nga ximaha hi sasekisa a mikhuvo nakona hi endla mintirho ya ku tsakisa a mikhuvo vula ma-decorations swin'we ni ku endla ntirho wa MC kumbe mestre de ceremonie
0: hi swona kutani a mintirho leyi yenu leyi mi yi hamba na byi vona mi yi hamba ni vusiku mi yi hamba nkama munhu
1: a mintirho leyi hi endlaku ya wu mestre ceremonie ni ma-decorations yi ni ku hambanahambana ka swigava kusa ku ni mikhuvo leyi endliwaka na vusiku swi boha ku byela hi xuxa na vona hi za ri yaxa kumbe a ti xikarhi ka vusiku hi vula mabrigada leswi maxi ku tala ka mintirho leyi hi endlaka hi endla nihlekani njhe
0: hi swona inaka khivi muhla leswaku vabeleki va humaka Gaza n'wini n'wi beleki wa lo Maputo kunene swa na byala ku va n'wi landza ntizwu lowu n'wi wu landzaka wolowu wa ku va n'wi xongisela a minkhuvo
1: a swi vevuki kambe xin'wana ni xin'wana munhu a fanekele ku va a ti nyiketelaka xona a ku va swi za swi saseka kumbe ku va mbilu yi za yi tshamiseka yi kuma kurhula kolani ka hinkwaswo se swi endla hi mbilu swi va swi saseka hikusa a loko ho kongwa swi endle hi mbilu wu swi endle ngiku wo rhumiwa ni swilo swa ko leswi swi endlaka swi to phunda hinkwaswo swi munhu a swi endlaka ku va swi saseka ku lavaka ku va a ti nyiketela ka swona swilo swoleswo se naswona no wona ntirho lowu a wu vevukanga kambe wu lava ku va ti nyiketela ku va u ta kuma mahika ka swona
0: impela impela kutani tata n'we dyondzisiwa we dyondza hi ku va swi sindzisa ku va u za wu swi tiva swi yenje njhani
1: a leswo decoradori a yi zanga ku swi nghenela exikolweni hi leswi swi chiwaku curiosity dade a ve ku xuva ka swona se loko hi xuva swi yine ku swi endla endzhaku lomu ka tinxaka lomu se va va swi tsakela swi ya swi phalala vhela swi endla tano kasi lowu wa wensika hinkwaswo tsale ku lomu ku khulumela emuchinini vulavula lo muchinini vanhu va swi tsakela va hi rhamba hi ya endla ntirho wolowo va swi tsakela vhela na hina ro gama se hi ti nyiketela kolani hi ya hi fundaka mabuku hi ya hi tirhisana ni vanhu van'wanyana lava va landzaka ntirho lowu kambe na va tlharisiwile njalo ku ya fika nyamuntlha
0: hi swona inaka tata hi navela ku va hi nga tiva a vuna byali bya swone hikusa a swi tiva leswaku a ku nyoxisa vanhu a swi na byalanga swi nyingi leswi hakunene u nga chukaka byimeni siku u hlaya kumbe u swi kanela kholomu vanwini swi va nyoxisa swimbenyana swi va swi nga va nyoxisi hi wani makungu mazingu lawa wu nga nawu ya leswaku hinkwaswi leswi u swi kanelaka swi va swi va tshavisa lava u kanelaka na vona?
1: Tanihi vutlhari leri ni li kolaku ka vatirhisani kuloni kumbe experience David swin'wanyana, swi ya swi humelela kola nkhovini. Swin'wana hi xiputukezi va swi tshona ma-improvise kusa ku ni TikTok leswaku va u ta vula marito ya ku sungula ku vona swa ku ka hinkwavo vo binya mnomo. Se wena kumu professional kumbe ku wena kumu swa nge munhu loyi a landzaku a ntirho lowu ku laveka ku va u rhiya u boha makungu kumbe mpulani ya ku va u tisa marito ya ku va mathova tiambilu yaloye a kwateke ni ku va yi tlhe yi tikilita ambilu yaloye a kumeka ku na ha tsakile se swilo swi tshamiseka. Hikusa swi nga biha ku va u hamba i nsilweyo u vulavulela u vona swa ku hi ni wun'we a hlekaku laha nga kona tikinya ku rekoperera yini akili spirit bi improvise improvise kambe swa ku dyondzana ni umure u zama ku va hlekisa ka ndhawu ka hinkwaswo leswo swi ya hi dyola munhu i nakona swi lava ku va u investigara na wena u sukakana u tilulamiseli swa ku ni ya tsakisa nkhuvo wa kutani. Ku va swilo swi ta huma kahle ku laveka ku va ni endla leswi ni endla leswi ni endla leswi
0: hinaka a ku tibekisa loko u hlayaka kone byi ve ni siku va va hlaya va munghana ku ti fanela ku va u suka kaya na wu bixipontiana wu ta suka ngana kumbe u suka na wu depanela bya ku tala hi vuswa a ku va u ta va u ni ntambu ntsini leswi wu endlaka swona ku va a ku tibekisa lokuwana
1: mina ni khensa xikwembu hi swona a ni swi tivi kumbe i nyiko ya kahle kumbe nyiko ya kahle kambe nyamuntlha ni malembe la ni nga na wona kambe o va ka hinkwaxo xa ku bava xi biwaka a xi tshamanga xi nghena non'wini ka mina hambi hi masigari wo ya ku leha vabako van'wanyana ni le graces a deo ya ni tshame ni nghena ka tona leswi swi lava ku vula ku leswi mina ni maha ntirho wa mina ka hinkwawo na ni li lusi le nomphisile xipontinyana na te amutsweli wa mina siku rin'wanyana loko a ni lojiyara a ngo leswi hinkwaswo leswi i do naturale leswaku va ni nyan'wile aveleni.
0: Leswi swi nge byimeni siku loko fa u yo sungula ku va u tinwela xipontiyana a mahleko pfa ma ta tlulisa laha namuntlha ma nga kona loko pfa u yi sungula ku tibela xipontiyana
1: ni ngo David loko a ni ba ximediana David a ma ta tlula kumbe swilo a swi ta phunta hikusa ku vula ka lowa nuna wa ngo hi xipoko ku ni ku ni tikhayini tin'wana ta magwala swa loko u phuza se swi komba ku endla swo biha se mina ni swi swaku kumbe loko a ni u ba ximediana a ximediana lexi a swi ta ni koka ni endla swilo swo swinene kumbe a swi ta ni koka ni endla swilo swo biha ni swi tivi
0: hi swani i xini khivi mintizwi yeni mu yi hamba ni nhlikani hala futhi ku ni ku va n'wi hamba ni wusiku hi wani maqhinga lawa mi ma landzaka a ku va a nkama wa wusiku u bekeliwe ku etlela ni ku wisa mintizwo hinkwayo leyi mu yi hambaka nhlikanini swi njhani ku va mu ya hamba ntizwo wusikwini na wu swi tiva swi ku nkama loko tani na ka fa ni etlelile swa na byala swa bindza swo yini
1: a swi na byala mulomubyana kambe a wu tumi leyi nga kala yona swilo swi leni hi le la ku phanda hi mavulalo man'wanyana swi lava swin'wana u titsiwa na vurhongo a ku va u ta veka pawa amizini loko ri xila a ku na maqhinga man'wanyana wolawo sacrifice ntsena
0: inaka kutani loko n'wile ntirhweni a nkama lowu wa ku va yi le nhlikani ku za ku ba mazasetora zoitora zanovhora vintora a n'wi khumuki n'wi tibekisisa njhani ku va n'wi tiva leswaku phela laha hi ta xuka hi tirha ni wusiku byi
1: i xiboho loko ni vulavula hi hala ka ornamentation hi vulavulisana ni n'winyi wa nkhuvo leswi ngo a nkhuvo wa wena u ta tsala hi nkarhi muni u ta gcina nkarhi muni se a veka xigava for example po davula swaku swin'wana dozi u gama hi zanovhora hina swi lavaka ku va hi fika dozi liwa swi fana ni mvulavulo lowa rhandi loko a nghena ka torizora swa ku u fika ka torizora a nghena michinini ku laveka ku a nghena before ma anticipada para ta kota ku lulamisa se na yena loko va ku dozi yore hi fika madeje leswiyani hi fika manovhe hi ta ornamentara ka hinkwaswo swi hela Se nimela ku va ku tlangiwa nkhuvo. Ya sweswo loko va ku dzana vhara, sempre around release no maximum tezo ntima hora dzina record lerile a swigotlele swingana swona ku va ta swiri mali. Leso isuka kana etilo la mteli lendlela layo. Agora loko va ku isesta la la usikweni kumbe nkhuvo wa usikweni. Na kona isuka na etilo la mteli tswa ku va nkhuvo wa usikweni se usona ku dza jara. No maximum u famba ku lema tema 22 zwara malo wa ku 22 zwara. Hina se hi swivekile avongweni leswi ngo hala kusuka ka hina hala swo poda le ko hi mawumawara swi njhalo ni ntirho wolowo wa ANC. Então leswi ni la ku vula leswaku ka hinkwaswo swi laveka uma preparação munhu a fanekelaka ku va a leyi endla tanihi mutirhi ku va loko u ta fika nkama luwa hambili u teka yi nga tshoveki a xi va ku mukakaya kumbe se a qavanga tin'wanyana
0: kambe loko a nkama lowu wa wusiku lowu a n'wi chuki n'wi kazhala chuka n'wi tovotela ka mintizweni n'wi hamba ka yona
1: tatana a leswi swi endlaku hi mbilu u swi endlaku hi mbilu ya wena hinkwayo hi ku tsaka hi nga tshemba leswaku va hambi hi wena u n'wi swi pfumelele ku va hambi va xirhongwana swi ku phasa hikusa i ntirho lowu endlaku yini hi mbilu
0: impela hi swona tata ha tlangela kunene ke a swi na byale ku va hi landza mintizo a nkama lowu wa vusiku inaka tata hakanyingi vamunghana va le hehi ni hi nge yenxi leswo swa ku va hi kho hi tiza ni vusiku matshan'wini ka ku va hi etlela hi wani mazito lawa wa wena ku nga va byelaka wone lava va byelaka ntizo vanyingi lava nga hi na mintizo a hi tholiwi mbangu kambe na vo nyenya a ku tiza ni vusiku mazito wani lawa u nga va siyelaka wona wena swa nga leswi u hlayisaka xiswona
1: a leswi ni na ku vulaka xona hi marito ya ku gama mala ni bula hi lelungo a leswi swa wu kheta a ntirho ku lowu ni nge yendli kusa wu endliwa ni wusiku kumbe lowu ni nge yendli ku va wu ni tsasekele hi leswi swi endlaka swa ku van'wana se va tshama hi ku tikhalakhala a loko muxo wota ku ha swa hlanya ha swa hlanya a swi hlanyi ingqondo ya yena yi hlanyaka xivuka mun'wani a nga yala ku tirha a ntirho wa wu karhi ni wusiku ku va u mu nyika xo karhi ku va ta miyeta nyukani kumbe a ta kota ku dlisa a mavhisi ya yena kumbe manesidad maxi munhu yeloyo wa tlhela a swi kota ku a xisa barakeni bangeni a muka ma 0 hora 3 hours na a nga balanga thikithi neyila lin'we kambe no hoxa ta phakiti leswi swi vulaka leswi ngo a ku na ntirho a ku na mali leyi nga baliwa swa ku leyi tirheni wusiku a ku na mali leyi nga baliwa swa ku leyi tirheke ni nhlekana leswi swi lavekaka ku va munhu a tinyiketela i ku va munhu a susa vongweni la yena ngqondo leyo ya ku mina ni nge tirhi ni wusiku mina ni nge endli leswi mina ni nge endli leswiya hikuza swoleswo a swi nga ta ku yisa phambeni swi ta ku yisa ndzhaku
0: i ximkhivi hi tlangelile mazito yenu na dumba hakanga leswaku ma ta va va pfuna va munghano va ku tala lava hi lonkama va byelaka a mintizo ngopfu leyi mi hambiwaka ni wusiku hikwalaho ka ku va dzimbeni siku va londzisa a vuzhongo kumbe va londzisaku ku etlela a hi tivi kumbe hikwalaho ka ku nantzelaka mabulo xi nga va kona lexi hikwalaho ka hi nga vitisananga u navelaka ku va wusiyela a va yingiseti leswi
1: ya swi helile mulumzana na mina ni bonge ngopfu swinene loko mu swi kotile a ku va mu hi kwehleta ku va hi ta kota a ku tluleta vamakwerhu van'wanyana lava va salaku ndzhaku kumbe va ha titwaka va nga le kurhuleni loko va endla va tlavanga ku komba a ku endla ntirho wo karhi kumbe ntirho lowuyana na vona ku laveka ku va va swi tiva kusukela ka mabulo lawa leswaku va kona van'wanyana lava va kulisaka mindyangu kumbe na vona va kulaku nomundo financiero hikuva va tirha ni ku sikwini mana va tirha swilo swa kahle va tlhela va tipfuna va tlhela va pfuna ni van'wanyana hikwalaho ka mintirho yihina yihi leyi va endlaku na va nga cuki a xiyenge xa kona kumbe a nkarhi wa kona wu endliwaku ntirho wolowo
0: i kha ni ta ta ha tlangela swona
1: ni bongile ni ngo tirhani khwati ni xivela a vusiku lerinene
0: tata
1: va matimba a hlayisa bongile
0: kunene a ve mabulo hi veki nawu na i xinu qhivi na hine ke hi ba mavoko hi tlhelela ntshaku hi nge va yingiseti va ku zwandzeka lebyi taka vhiki hi ta tlhela hi va khola tata.